0: mag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.

0: regards dun sa kanya naging schedule report patungkol sa Aichi Nagoya Asian Games na magaganap ngayong araw nito, day 9 of competition. Ito yung penultimate day rin ng athletics competition. It's not the penultimate, tingnan natin yung schedule. So, medyo nililit tayo. Check natin sa athletics. Yan. Kasi meron itong disciplines. Eh. So, ayan. Penultimate day na nga ng athletics sa Asian Games ngayong araw na ito. Anyway, Philippine Standard Time, it's 8:48 na po ng umaga. Tapos magbalik natin, more Asian Games update and later second hour, paparinig ba natin yung mga iba pang mga updates and interviews with regards sa athletics and other sports na mga naging kaganapan and syempre mga detalye sa iba't ibang mga sports kahapon sa Asian Games and for today syempre na may laban later on this day. So magbalik po ang headline sports after some few reminders.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Dito kaya. Eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala tong rep natin.
13: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Sports Radio 918 AM.
15: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
15: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: And we're back dito lamang sa Sports Radio 918 AM. Muli ako si Wito Palace, inyong kasama for today. Siyempre, dito lamang sa Headline Sports. At siyempre sa pagpatuloy natin dito sa ating programa, bago tayo pumunta sa ating hourly news update, ay pakinggan muna at panoorin natin yung naging panayam ng POC Media Pool kay Mr. Janry Ubas sa kanyang naging laro kahapon. So, let's go and hear from Mr. Janry Ubas.
16: Okay, Janry Ubas, after qualifying to the finals of men's long jump at the Asian Games, 7.59 meters, napakaganda na ba natalo niyan?
7: Para sa akin naman, maganda po kasi yung pinaka-goal ko talaga ngayon is makapag-

0: pasok sa finals para bukas. Kasi yung main event talaga is yung finals bukas. So ngayon na sobrang happy dahil na-hit ko agad yung qualifying round. Kahit sobrang lakas ng labanan namin, feeling ko parang nagpa-finals na kami ngayon eh. Talagang bakbakan eh. Yung ibang malakas nga, nahihirapan din eh. Muntik na yung makapasok sa qualifying round. So kaya yun, sabi ko kay Sudario, tiwala lang ko, bahala na to. Gawin na natin yung bis natin. Yun.
1: Kamusta ang pagkuha ng 7.59? Anong attempt yun?
0: Yung attempt na yun, second attempt ko po. Yes po. Kasi nung pag-press jump ko kasi meron akong hindi nagawa eh. Yung flight, hindi kasi ako naka-flight. Tapos nung pag-second attempt ko, isip ko na dapat maka-flight. So, nagawa ko naman yung flight kaso, yun, meron naman nang naging problema yung paano ako mag-hold sa taas para hindi bumagsak agad. Kailangan kasi ng balance eh.
1: Okay.
0: Tapos yun, pero super satisfied naman ako dun sa naging 7.59 kasi bilang ko na yung sino yung papasok ng top 12 o sino yung tatalunin ko para maging finalist po ako.
1: Yes. And I think nasa ano ko ba? Number 8? Number 9?
0: Na number 8 po daw. Sabi number ni Coach Dario, yes po. Yes, yung expectation yes namin na mga kahit top 11 ka lang, top 12, basta finalist ko. Laban na natin yun.
1: Eh,
0: sa,
1: mas mataas pa
0: ito. Yun, naging top 8 pa. Naging blessed pa tuloy.
1: Yes. So, ano ang nasa isip pagpasok sa finals? Bukas na bang finals yes nito? Sa ganito mong kondisyon at sa nakita mo rin kondisyon ng mga kalaban?
0: Feeling ko, yung condition ko ngayon, meron pa akong natirang lakas. So, parang feel ko na talagang mas mag-improve pa yung talong ko bukas. Kasi nandun yung mas totoong laban talaga sa long jump.
1: Pang ilan Asian Games
0: na? Actually nun, pang third time po.
1: Third time?
0: Yes po.
1: Ito na bang pinakamaganda so far? Tingin mo?
0: Last year. Last Asian Games po yung pinakamaganda. Kasi top 7 po ako doon. Tapos sa qualifying, I think top 3.
1: Wow!
0: Yes, qualifying, yes.
1: So, anong mindset for the finals?
0: So, mindset sa finals, focus lang, huwag masyadong pressure. So, tiwala lang sa training. Kasi lahat naman nag-prepare sa Asian Games eh. Yung mga kalaban ko, ganun din naman sila. So, although, diado tayo sa height, pero wala naman siguro sa height yan. Nasa performance siguro.
1: Yeah. Ano bang yung inspirasyon sa paglaban nito sa Asian Games this time around?
0: Actually, mama, yung ano ko talaga is makapag-produce ng medalya sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po to. Although, finalist ako, pero yung pinakaano talaga is medal, kahit anong medal, basta makapagbigay ako sa Pilipinas. Kasi pang third time ko na po. So,
1: mas matagal yung next in 5 years?
0: Yes po, in 5 years, di ko na alam kung makakalaro pa ako nun. Ilang taon ko, mga I think 36, 37.
1: Okay.
0: Pero, siyempre, bilang isang atleta, kung ano ka naman, self-discipline ka naman, wala namang posible na di ka makapaglaro sa next na competition kasi marami akong nakitang mga long jumper din na mas matanda pa sa akin.
1: Pwede pa.
0: So, namamotivate ako saka na-inspire ako na,
1: yes,
0: kaya nga nila, kaya ko din, at least, basta alagaan ko lang sarili ko.
1: Handa ka ba talaga para dito? Maganda ba ang training camp at saka yung mga build-up tournaments mo dito? Nakailang medalya ka rin?
0: Yes po, sobrang nagpasalamat po ko kaya sa president namin, si Sir Terry Capistrano sa Patafa, NSA. Dahil binuhos niya lahat yung suporta talaga simula nung National Open namin. Tapos yung iba nga dito, nag-training ko pa. Bago yung competition para ma-adapt yung yung weather. Kasi umuulan din dito eh. Tapos kami din, maaga din kami pinapunta ni Sir Tire. So yun, sobrang saya at proud ako sa kanya dahil ginawa niya yung best niya para sa team ng athletics. Kaya yun, ito na.
1: Season best mo?
0: Season best ko, 7.63. Close po.
1: Close.
0: Yes po, close. Yes.
1: So, go na lang sa finals?
0: Yes, yeah, sa finals na lang malalaman kung ano yung maging result. Bigyan na lang natin ng lahat.
1: Yes, salamat.
0: Yes, thank you po, ma'am.
1: All the best. God bless you.
2: At napakinggan niyo po si John Rey Ubas with regard sa kanyang naging qualification sa finals ng kanyang event dito sa athletics. So, Philippine Standard Time, it's 8:58 na po na umaga. Magbabalik po ang headline sports after some few reminders and with the hourly news ng ating himpilan.
3: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 8:59 a.m. Good morning and here is the news. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board warns transport operators that their franchises could be compromised if most of their fleets won't operate amid planned transport strikes. Acting LTFRB Chairman Greg Puwa Jr. said that the operators may be issued a show cause order and fined with 5,000 pesos for the first offense. This if they fail to operate as provided in their franchises. He also warned that second offense may warrant suspension while third offense may warrant cancellation of franchises. The group Manibela is holding a transport strike until September 30. Another group, Piston, will stage protest starting tomorrow until Wednesday. The strikes coincide with the first day of fare increase for public utility vehicles. In news overseas, 27 people have been killed in two mass shooting hours apart in South Africa. 17 people were killed when 8 gunmen stormed a bar close to Johannesburg on Saturday with 15 more injured. In a separate shooting, 10 people were killed outside an entertainment venue in a township near Cape Town. They said another 11 individuals were also injured. Gauteng Police Commissioner Lieutenant General Tommy Matobeni said that people from Ethiopia and Lesotho were among those caught up in the shooting, but he said that the vast majority were South African. In sports news, John Cabang Tolentino claimed the bronze medal in the men's 110-meter hurdles with a season-best time of 13.48 seconds at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. The Paris Olympians surged to the line just behind Chen Yuanjiang of China and Muratake Rachid of Japan in a thrilling race. The bronze, Philippine Athletics' first in Aichi Nagoya Games, is also the country's first hurdle since Elma Muros captured the bronze in 400-meter hurdles in the 1990 Beijing Asian. Additionally, Tolentino becomes the only second male Filipino hurdler to step onto the Asian Games podium following the Jaime Pimentel's podium bronze at the 1954 Manila Asian Games. Philippine Standard Time, it's 9:01 in the morning. Matiling natutok sa sports radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Moy Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, it's 9:05 in the morning at magulibot tayo ng pabalik ito sa Headline Sports Radio 918 AM. At sa kasalukuyan po, meron din po nagaganap syempre na beach volleyball competition kung saan ito pong ating mga kababayan na sila si dito, sila Cici Rondina at si Bernadette Pons ay nasa na sila? Nasa round of 16 dito sa laban nila kontra Japan. So, si Cici Rondina at Bernadette Pons, kinakalaban po nila si Sakura Ito at si Mayu Sawame ng Japan. And kanina lamang po ang ating mga kababayan na sila ano, sila Kylie Progelia at si Sofia Pagara ay nakaabante na po sa next round after a 26-24-21-18 victory kontra sa Hong Kong duo na nila Wong at Chiang dito sa kanilang laban sa Asian Games. So, titignan natin dito. Itong mga kabayan, meron tayong mga kabayan na nakaabante sa quarterfinals. And congratulations. And hopefully, maging maganda ang pagpapatuloy ng inyong competition. So, later, ibibigay tayo ng updates regarding sa laban nila Rondina Pons, ng si Pons dito, kontra sa hometown bet na sila Ito at Sawame. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:07 na umaga. At syempre, aside from beach volleyball na ating kinakover na volleyball, meron din po tayong isang kinakover na sport na tennis. And as of this moment, maya-maya lamang po, ay magsisimula na yung laban nila Tenny Madis at Steffi Aludo, ating doubles na pambato dito, kontra kila Anjali Junarto at Mediana Renama ng Indonesia. So, without further ado, meron tayo diyang interview dyan. Tama, di ba, sa Zane? Meron tayong interview dyan with Tenny Madis kahapon sa kanyang naging laban. Although kahapon kasi it was a, ano, yumukod po si Tenny dito sa tingnan natin yung naging, ano, yung tingnan natin yung naging, what's it called that? Naging resulta ng kanyang laban kahapon. So, kahapon po, si Tenny Madis ay umukod po kay Himeno Sakatsume ng Japan. 1-6, love 6 dito. But still, another day to fight for Tenny Madis dito. Our kaubayan na nag-aaral na po sa University of Hawaii. Isang Rainbow Wahine dito. So, pakikingin po at panoorin natin dito ang naging panayam with Tenny Madis dito for her match yesterday. Siyempre, bago rin magsimula yung kanyang match day with her partner doubles partner na si Steffi Aludo. So pangyan po at panoorin natin itong interview courtesy of POC Media Pool.
8: Siguro yung mindset na lang going to your next match. What's going through your mind? Anong klase, knowing what you know now, how you played, seeing the court, how are you preparing for your next match?
9: Doubles match tomorrow, and we'll do our best po with my partner and discarded of
8: the. How does it feel to be na mag-qualify sa Asian Games, the biggest sporting event in Asia?
9: It's really, really opportunity po talaga to be here, and I'm not taking this for granted po talaga. I'm gonna do our best. Which is, pero tomorrow we'll try and do talaga.
8: Kasama mo syempre sa team si Alex Ayala. Alam naman na lahat naman yan. Ano natin yan, di ba?
9: Yes.
8: What do you want to tell the Filipino people who are, you know, who will be cheering for Alex? Pero sana they will cheer for you too, guys, no? Mm-hmm. Oh, anong gusto mo sabihin?
9: Sa team ko, si Lati Shira, si Alex, and Steffi, we support us po, and we are also excited na. Parang kanina nakita ko din po gaano kadami din po yung Filipino na nanood, and thank you po talaga sa support sa amin.
8: Idol mo ba si Alex?
9: Sobra po. Sobrang idol ko po si Ate Alex. And
8: alam niya yon, sinabi mo sa kanya?
9: Opo.
8: Nasabi mo na sa kanya yon?
9: Yes po.
8: What did she tell you?
9: Oh, thank you. Thank you, Danny. May advice has been po sa akin. And sobrang kind po talaga ni Ate Alex, and idol talaga namin sa on and off the court. And she really inspired us to be better athlete po talaga.
8: All the
9: to strive more as a tennis.
8: Thank you for your time. All the best wishes to you.
9: Thank you.
8: I will be cheering and praying for you too, okay?
9: Thank you. Thank you.
8: Nandito lang kami ha, mga kababayan mo. Okay?
9: Thank you po.
0: At napakinggan niyo po si Tenny Medes dito sa kanya naging panayam after her match yesterday against sa Katsumi ng Japan. And today, as of this broadcast time, the match between the doubles match. Siyempre, ng ating doubles tandem na si Steffi Aludo at Tenny Medes ay magsisimula na po kontra kay sa Indonesian pair na sila Anjali Junarto at Mediana Reynama ng Indonesia. So, yun po yung magiging laban nila dito sa first round nitong competition na ito. First round, itong mga kalaban nila, ang tandem na ito. So, kung titignan natin, hopefully, maging maganda yung laban. Kasi, halos magkakasing edad lang pala sila. Si Junarto, 18 years old. Habang si Reynama ay 21 years old. Itong si Tenny ay 19 na. At si Steffi ay 18 years old. So, halos magkakasing edad lang po sila dito sa laban na ito. Siyempre, we're hoping. And then later, at 11:30 in the morning, kung titingnan natin yung schedule natin dito sa tennis pa rin, Alex Ayala, our top tennis netter, world number 18, will start her campaign sa women's singles with sa second round. Dahil nag-bye po siya dito sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Center court, makalaban po niya ay ang Thailand's Patcharin Chapchande. Ayan po, magiging laban nila. Mamaya, ang laban po nila ay tingnan natin yung oras ng laban nila. So, their match will be tingnan natin yung schedule. So, most likely yan to be followed. Kasi yung unang match ay 9 a.m. ng umaga sa center court, Philippine time. So, most likely, baka ano na to? Baka mga 11 or 12 noon. Yun yung magiging oras. Delayed po ang game nila Tenny at Steffi. Ayan, delayed pala. So, kasi, ano yun eh. Kasi, two followed to mga games sa Teco. Kasi, kung titingnan nyo dito, nasa court 3 sila. So, baka, ano. Sila yung unang game. Pero baka kasi, dahil may mga, dahil siguro, umuulan. Yan, delayed. Yung nakalagay dito, delayed. Yung nakalagay. So, hindi pa pala nagsimula. Let's wait and see kung ano yung magiging resulta dito sa laban nila. Ayan. Philippine Standard Time, it's 9:14 na po ng umaga. So, pagbalik natin. Pakinggan natin yung mga athletics interview dito courtesy of POC Media Pool. Siyempre, regarding sa mga naging matches kahapon and yung mga iba pang mga kaganapan, highlights and sidelights with regard sa Asian Games 2026. Magbalik po ang headline source, makalipas ang ilang paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
19: mula September 19 hanggang October 4
18: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: The 20th Asian Games.
18: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
19: The 20th Asian Games.
18: Dito sa Sports Radio 918.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: It's 9:44 na po ng umaga. We're back dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. At syempre patuloy pa rin po ang ating usapang Asian Games dito sa araw na ito. At kung saan, di ba kanina nabanggit natin na sila Sofia Pagara at si Kylen Progelio ay umabante na po sa quarterfinals matapos ng kanilang panalo sa Women's Round of 16 sa Beach Volleyball against Wong and Chang, 26-24, 21-18. Ang tambanan pong si Pons or Cici Rondina at Bernadette Pons ay ganun din po. Umabante na rin po sila sa quarterfinals after winning a 21-17-21-15 victory nga po dito kontra sa tambalang Mayu Sayawami at Sakura Ito ng Japan. Tinalo po ng si Pons ang home team bet ng Japan after a sensational first set. Talagang hindi nila napahabol itong Japan nung first set, pero nung second set lamang pa po itong Sawame Ito tandem nila by like parang mga 4 points and 3 or 3 points dito sa laban ng ito. But then again, Rondina and Pons storm back and defeated the Japanese tandem dito para selyuhan ang kanilang pwesto sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball kasama ang isa pang koponan ng Pilipino na si Kylen Progelio at Sofia Pagara. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:45 na umaga. At kanina, syempre, patuloy pa rin po yung pag-uusapan natin dito sa sepak takraw. Pero bago natin ipagpatuloy yung sepak takraw na usapan, ay meron din tayong iba pang mga syempreng highlights and highlights dito kung saan magisimula na rin po ang Men Motos Run 1 ng BMX race dito nga sa sa laban ng ito, sa cycling BMX racing. Yan. So, kung saan dito po, may meron tayong dalawang participants dito. Sila Patrick Ku at si Daniel Caluwag. So, itong mga riders natin to, mga cyclists natin to, kabilang po sila dito sa Men's Motos Run 1, sa Heat 1. Patrick Brenku and Daniel Patrick Caluwag. Si Caluwag, veterano na to. And then si Patrick Ku ay matagal rin po nagre-represent for Team Philippines dito sa atin with regard sa cycling, sa BMX cycling. So, ayun po, maya-maya po magsisimula na itong competition na ito. As syempre, itong competition to will start 9:50 a.m. Philippine time. So in 3 minutes time magsisimula na po yung laban. Medyo maulan kanina, yung competition dito. So ayan, so medyo maulan-ulan yung competition, pero natumigil na raw yung ulan dito sa BMX racing track dito sa na ginaganap sa Nagoya Velodrome BMX Race Course. Ayan. And in a while, lalabanan po ng Team Philippines nila Patrick Ko at Daniel Caluwag ang mga Fibor Japanese, Chinese, and Thailand riders dito sa competition na ito. Ayan. So, ayan, maya-maya, bibigyan tayo syempre ng iyo pang updates regarding dito. Syempre nila Miss Judith Karingan and other POC media pool dito sa laban nito. Syempre, going back, tingnan natin kung nagsimula na ba yung laban ng doubles nila Tenny at nila Steffi dito sa court 4. And not court 4. Dito sa ano, sa ayan, tingnan natin kung nagsimula na ba yung laban nila. Ayan. Dito sa court net. Dito sa

0: may matagal, medyo matagal-tagal pa po ito. So mamaya abangan din natin yung lugi laban ng ating kababayan, top tennis player ng Pilipinas na si Alex Ayala. Later, sa center court after ng mga laban ng ano, ng after ng laban, na-move yung laban ha. Kasi I think it's raining sa Nagoya ngayon. Kaya not before 12 noon, yung unang laban dito sa center court na sila kay Ryan Thompson ng Hong Kong against Hayato Matsuoka ng Japan. It will be followed by women's singles nila. Back day yun at ni Himeno Sakatsume ng Japan. Before 1 or so na yun ha. So kung not before 12 noon sa Japan time, not before 11 a.m. Philippine time, magiging laban ni Kyron Thompson at ni Hayato Matsuoka ng Japan. And then, not before 12 noon Philippine time, magiging laban ni Himeno Sakatsume at ni Back Dayon ng Korea. So, after nung labanan nila Himeno Sakatsume ng Japan at ni Back Dayon ng South Korea, ang maglalaban po ay sila Alex Ayala, siyempre ng Philippines, at ni Patcharin Chipchande ng Thailand. So, ayun po, medyo baka mga around 1 p.m. Philippine time na yung maging laban ni Alex dito kontra sa Thailander na si Patcharin Chipchande. Ayan. So, anyway, Philippine Standard Time, it's 9:50 na po ng umaga. Kuha tayo ng short break sa pag-break natin. Ay, ibibigay po namin sa inyo yung mga interviews pa with Mens Regu ng Sepak Takraw at syempre with other interviews. At syempre, kasama yung interview with the Sepak Takraw President, NSA President, na si Karen Tanchanco Caballero. Magbalik po ang Headline Sports after some few reminders.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back dito lamang sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. At syempre, tumungo na tayo ngayon sa usapang, ano tayo, usapang sepak takraw pa rin kung saan. Itong

0: Tapos, ako din po, kumpiyansa sa sarili po. Tapos, maging lang po sa mga training ni Coach sa amin. Kumbaga maging...
1: Sino coach?
0: Coach Dario po, De Rosas.
1: Yes, ayun. Thank you, ha. Salamat. Okay, see you around. Si Jasper Arsenal, siya po yung ating unang kalahok sa 400 meter hurdles heat. Salamat. Oh my... Neil Cattrall, after that run, what can you say about your performance?
2: Yung target ko po sa dito sa Asian Games. National record din. Qualified to finals. So...
1: Failed?
2: I can, yes. Okay. Parang hindi po maganda yung takbo ko.
1: Bakit? Kasi,
2: parang wala pa condition. Kulang po sa condition.
1: Yes.
2: So...
1: What's next?
2: Okay.
1: Meron ka pang events?
2: May for mix 4x1 po. So, mag-focus muna ako sa mix 4x1.
1: Okay, thank you.
2: Ako po.
1: And all the best. Okay, thank you. Yeah.
3: Panibagong pagsubok ang haharapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
5: Philippine Standard Time, it's 10:51 na po ng umaga at yan po ang mga interviews regarding sa athletics kapon sa mga naganap na competition. Anyway, it's 10:51 na po ng umaga. Kuha tayo ng konting break at sabagbalik natin. More sports news dahil inaantay natin yung run trip dito sa nagaganap na BMX cycling competition sa Nagoya Velodrome BMX race course. Ayan po, nagsimula na po yung run trip. And so, maya-maya, antayin natin yung report dito ni Ms. Judith Caringal. So, kuha tayo ng konting break, sabagbalik natin. More sports news and updates dito lamang sa Headline Sports.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
5: Philippine Standard Time, it's 10:54

0: Unang umaga at yan na po ang ating programa for today. Yan, dahil malapit na po matapos ang ating programa. And so, round 3. Ayan, si Ku, second po sa round 3. Si Kaluwag last. After nag-crash si Kaluwag. Kaya pala, dun sa round 3, ay siya ay ika-anim at hindi po siya nag-qualify. So, sa final po, nag-qualify po si Patrick Ku with a... after he finished second overall dito sa heat 1 dito sa lahat ng after ng tatlong runs dito sa men's BMX cycling. Anyway, Philippine Standard Time 10:55 noong umaga. Salamat po sa mga nakasama natin po ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Miss Judith Karingan na host ng programa ito nasa Aichi Nagoya sa Japan. At syempre, sa kay Miss Cecil na tumating host po for the meantime dito. Ako, Steve Mita Panes, ang inyong nakasama for this day. Maraming salamat din sa mga nakasama na sa Master Control, kay Suzanne, sa Warcast, kay Mika, sa ating EP natin dito. At syempre, ano yan? May sinasabi si Suzanne sa labas. And syempre kay Tita Nida, medyo may inasikasa lang pero sa console, ayan. Ayan. Pero ayan, sila po ang ating master control for today. At syempre, sa malalas transmitter na kaagapay natin sa araw-araw sa pag-broadcast dito. At syempre, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnita Palace and si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre, sa aking girlfriend, sa aking kahay sa inyo. I love you. At syempre, binabati ko pala ang aking pinsan na si Dylan Clyde Tapales. Happy, happy birthday sa iyo. Ayan, Philippine Standard Time, it's 10:56 na po na umaga. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito. Siyempre sa Headline Sports, kasama niyo po ako, Timoy Tapales. And tomorrow, siyempre, hanggang later, umantabay kayo sa mga sports updates dito lamang sa Sports Radio 918. At siyempre, pinapalalanan ko rin kayo, support natin ang Team Philippines. Marami po tayong mga atleta na lumalaban po araw-araw hanggang sa October 4 po. Siyempre sa Asian Games and later 12 noon, alas Pilipinas men, hopefully they come back after their loss against South Korea. Anyway, that's all for today. And happy Monday everyone. See you on Wednesday guys, siyempre sa Spikers Net.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat
5: po. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Ang sektor ng edukasyon.
11: Headlines. Dagdag sahod ng mga manggagawa, pakikinabangan ng higit 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region. Dagdag sweldo, sisimula naman sa October 14 sa Central Visayas.
3: Headlines.
10: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, sisimulan bukas.
3: Headlines.
11: Tulong sa mga apektado ng tigil pasada ngayong araw, inilatag ng National Capital Region Police Office.
3: Headlines.
10: Mary Jane Veloso personal na bibisitahin ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Nueva Ecija. Veloso, labis naman ang pasasalamat sa absolute pardon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Headlines.
11: Pilipinas, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Germany at Thailand hinggil sa mga Pinoy na posibleng apektado ng aksidente at pagbaha.
3: Headlines.
10: COMELEC tiniyak na hindi masasayang ang nagastos na pondo matapos ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
3: Headlines.
11: At cross-examination kay PhilJEPS official Rendel Sopeña, isinasagawa ngayon ng depensa sa 30th araw na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binigyang diin ang nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang sektor ng edukasyon. Mga nagaganap na karahasan sa mga paaralan hindi katanggap-tanggap ayon sa punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
12: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inisyatiba ng kanyang administrasyon na isa prioridad ang sektor ng edukasyon. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Recognition of Program for International Student Assessment Participating Schools and Education Partners sa Lungsod ng Pasay, kung saan ibinigit itong pinakamataas sa kasaysayan ng budget ng Education Department para sa taong ito. Sabihin ito ayon sa Pangulo ay ang pagsuporta rin sa mga mag-aaral at guro sa
13: gitna ng pagnanais nitong mapaganda ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito ay binigyan din rin ng Pangulo ang pagtataguyod ng pamahalaan para matiyak ang safe environment para sa mga estudyante at ang nangyaring mga karanasan sa paaralan ay hindi anya katanggap-tanggap. Committed anya ang gobyerno sa mga estudyante at mga magulang para hadlangan ang school violence at tandang maglagay ng resources ang pamahalaan para matigil ang karanasan sa mga paaralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato. We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
13: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ipinatutupad na ng buo nitong weekend ng Department of Labor and Employment o DOLE ang arawang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Epektibo nitong September 26 ang Wage Order NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos daily wage increase sa nasabing mga manggagawa. Tinatayang 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim na nasabing wage order, magiging 755 pesos per day ang minimum wage para sa non-agricultural workers mula sa 695 pesos. Habang magiging 718 pesos per day mula 658 pesos para sa mga minimum wage earners sa agriculture, small retail at service establishments, gayon din sa small manufacturing establishments. Mahigpit namang binabantayan ng DOLE ang mga kumpanya sa pagsunod sa wage order.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sisimula naman sa October 14 ang karagdagang 42 pesos na arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Central Visayas. Mahigit 337,000 na private sector workers sa rehiyon ang inaasahang makikinabang dito. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas kabilang ang Metro Cebu, habang 542 pesos sa Class B areas kasama dyan ang Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang Central Visayas ang may pinakamataas na inflation sa rehiyon sa bansa batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Big time oil price rollback asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
15: Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Chad, asahan na nga ang malaking big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo simula nga bukas. Batay nga sa inilabas na abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bababa ng 7 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 24 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina at 5 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chet, na susundin na ito ng ilang mga kumpanya ng langis ang naturang halaga at sabay-sabay ang ipatutupad ito bukas ng alas 6 ng umaga ng Martes. Ang oil price adjustment ay bunsod pa rin na pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nakalatag ngayon ang security at public assistance measures ng pamahalaan kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada ng grupong manibela simula ngayong Lunes. Nakatalaga ang ilang tauhan ng NCRPO sa strategic areas sa buong Metro Manila, kabilang sa transport terminals, mga pangunahing lansangan, convergence points, business districts, mga eskwelahan, commercial areas at iba pang lugar. Paglilinaw ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, hindi nito layunin na makialam sa payapang pagkilos ng sinumang grupo, bagkus ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga rallyista, commuter, motorista, driver at publiko. Handa rin umanong umalalay ang mga pulis sa mga apektadong pasahero sa pamamagitan ng libreng sakay. Samantala, may nakaamba ring kilos protesta ang grupong Piston sa September 29 at 30.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: May alok na libreng sakay ang pamahalaan para sa mga pasahero na maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi maagawan ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang naman ng LTFRB, ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program.
17: Kapag po na-determine po natin na wala pong sapat na pampublikong sasakyan po na tumatakbo, idine-deploy po natin yung atin pong mga libreng sakay. In coordination with other government agencies such as DOE, DepDev, Office of the Executive Secretary, DOTR, Coast Guard. So marami po tayong mga nakaabang na sasakyan na pwede po anytime po ay pwede na ide-deploy po namin pag kailangan.
11: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pananagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport operator na hindi bibiyahe, bagay na paglabag sa regulasyon ng kanilang prangkisa. Narito po ang mga parusa ng LTFRB para sa pag-abandona o pagtigil ng operasyon. 5,000 pesos na multa para sa unang paglabag, pagsuspende sa prangkisa para sa ikalawang paglabag at pagbawi o pagkansela ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Ang tatlong araw na kilos protesta ng Manibela simula ngayong araw at ng Piston sa September 29 at 30 ay protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy na naghahanap ng ibang paraan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tulungan ang transport sector na apektado ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na batid nila ang hinaing ng sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Anya, patuloy na dinidinig ang mga panawagan ng transport sector habang naghahanap ng iba pang paraan para masuportahan sila.
17: Tuloy-tuloy pa rin po tayo naghahanap ng paraan kung saan po makatulong pa rin po sa ating mga kapatid na transport workers. Meron po tayo ngayon yung fuel discount po na ini-implement pa rin despite this fare increase. Meron pa rin po yung 12 pesos fare discount. At nag-recommend po kami na kung pwede po ay maitaas yung pong 12 pesos pero hindi pa po namin nakukuha ang approval. We are also looking for other ways.
11: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Umarangkada na po ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 13 pesos, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa ordinary jeepney, habang tataas sa 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepney na may 2 pesos and 40 centavos na dagdag sa kada susunod na kilometro. Para sa mga provincial buses, mula 2 piso ay magiging 3 piso ang dagdag pasahe sa kada susunod na kilometro. Depende yan sa uri ng bus. Umakyat naman sa 3 piso kada susunod na kilometro ang dagdag pamasahe sa UV Express, mula sa 2 pesos and 60 centavos. Sa kabilang dako, maglalaro sa 65 hanggang 90 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Depende sa uri nito, habang walang dagdag sa per kilometer rate. Mula naman sa 75 pesos ay tumaas sa 115 pesos ang flag down rate para sa airport taxi at wala ring pagbabago sa mga susunod na meter rate. Para sa TNVS, nakadepende ang dagdag singil sa uri ng sasakyan, habang aprobado ang 15 pesos na pickup fee per kilometer. May dagdag 15% naman sa pamasahe para sa point-to-point buses.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pinag-aaralan ng Maritime Industry Authority o Marina ang pinakahuling fare adjustment sa mga ferry operator na nag-eservisyo sa Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasunod ito ng reklamo na maraming pasahero sa anilay hindi reasonableng dagdag pasahe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga shipping company na nag-anunsyo ng fare increase ay Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries, Starhorse Shipping Lines, Archipelago Philippine Ferries Corporation at Island Water. Hindi naman binanggit ng mga ito ang porsyento ng pinakahuling dagdag pasahe. Una nang sinabi ng Marina na pinapayagan ng dagdag pasahe basta't hindi lalagpas sa 10%. Ipinaalala rin ang ahensya sa mga ferry operator na may ceiling sa fare increase sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Personal na bibisitahin bukas ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac si Mary Jane Veloso sa Nueva Ecija. Sa programang Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng Kalihim na ipagkakaloob nila ang tulong kay Veloso para sa pagsisimula ng panibagong buhay makaraang makulong ng mahabang panahon sa Indonesia. Una na rin nagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD kay Veloso at inaasahang bibisita bukas para sa karagdagang suporta.
18: tutungo po ako doon para magpahatid ng tulong pinansyal, pangtayo ng negosyo para makapagbagong simula ang ating mahal na OFW Mary Jane Veloso. At panahon ko rin para makadaupalad si Nanay Celia, Tatay Cesar. At si Marites, meron siyang OFW na kapatid eh.
10: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Labis na nagpasalamat si Mary Jane Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinagkaloob na absolute pardon. Magugunit ang 16 na taong nakulong si Mary Jane at muntik bitayin sa Indonesia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Veloso na bukod sa kalayaan ay nalinis din ang kanyang pangalan mula sa drug trafficking. Sa ngayon ay nasa Nueva Ecija si Mary Jane kasabay ng pangako na babawi sa kanyang pamilya.
19: Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay po ng Pangulo. Maraming salamat po sa pagpirma po niya sa aking absolute pardon. Sabi ko nga po na hindi lang po kalayaan ko ang binigay ng Pangulo, hindi lang po ang masama ko, ang pamilya ko, pero binigay din po niyang pangalan ko. Yun po yung sobrang talaga po sa akin.
11: Si Mary Jane Veloso.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ipinagmalaki ng Malacanang ang mga programa at tagumpay ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na marami nang nagawa ang administrasyon mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, aminado si Yuse Castro na marami pa rin dapat gawin para lalong guminhawa ang buhay ng mga Pilipino, kabilang sa mga ibinida ng Malacanang ang pag-angatsan ng Pilipinas sa upper middle income status at ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kasama rin aniya sa mga tagumpay ng Administrasyong Marcos ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura at ang pagtataguyod ng mga karapatan ng mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa aniya ito sa abot kayang pabahay, mas mahusay na healthcare at transport system at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa Milan at Frankfurt sa mga pasaherong Filipino at kanilang kaanak matapos maaksidente ang sinasakyang bus sa Germany. Kinumpirma ng PCG Frankfurt na 2 individual ang nasawi sa nasabing aksidente at ang tourist bus group ay may 33 Pilipino na bumiyahe mula Milan patungong Munich. 19 naman ang napaulat na nasugatan na agad dinala sa mga pagamutan. Samantala, hindi nasugatan ang 2 Italian bus drivers na ngayon iniimbestigahan dahil sa negligent homicide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PCG Frankfurt sa pamilya ng mga nasawi at patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga nasugatan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga ahensya ng Pilipinas sa Germany at Thailand para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng aksidente at pagbaha. Nakikiisa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga Pilipino at kanilang pamilya na apektado ng bus accident sa Germany at malawakang pagbaha sa Thailand. Kaugnay niya, naglabas ang OWA ng mga hotline para tumugon sa kailangang tulong at koordinasyon. Para sa mga Pilipinong apektado ng pagbaha sa Thailand, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Thailand sa numerong 0633-275-743. Para naman sa nangangailangan ng assistance kaugnay ng bus accident sa Germany, maaaring makipag-ugnayan sa OWA Berlin sa numerong 49152-2823-8085 at OWA Milan sa numerong 39375-676-2592.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Idiniklara ng Thai Cabinet ang September 28 at 29 bilang special public holidays sa Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani at Samut Prakan dahil sa pagbaha. Magpapatuloy naman online ang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Samantala, ipauubaya sa pribadong sektor at state enterprises ang desisyon kung ipatutupad ang kaparehong arrangements. Una nang inabisuhan ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipino doon na mag-ingat kasunod ng heavy rainfall warning sa Bangkok at 70 lalawigan nitong weekend. Inaasahan naman ng Geoinformatics and Space Technology Development Agency na hihina ang malalakas na ulan sa Thailand ngayong araw.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa iba nating balita, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang ang nagastos na pondo para sa barangay at sanggunian kabataan elections matapos itong ipagpaliban mula November 2026 patungong 2028. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, sa 19 billion pesos na budget sa eleksyon ay 8 bilyong piso ang nagastos para sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili sa ballot boxes at iba pang kagamitan. Ang mga bagong botante na madaragdag sa listahan ay ilalagay sa dulong bahagi ng balota. Samantala, iniurong naman sa 2028 ang pag-deliver ng mga indelible ink at iba pa na may tinta na may shelf life na 1 taon.
20: Sabi po namin sa manufacturer, sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse, so hindi po naman po ito masasayang.
10: Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Naghain ng petisyon si election lawyer Attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema para itigil ang pagpapaliban sa 2028 barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Makalintal, inihain niya ang petisyon sa pamamagitan ng electronic filing laban sa Republic Act 12326 o ang 5 taong fixed term ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na mandato ng ahensya na ipatupad ang batas sa nagpapaliban sa barangay at SK elections. Una nang sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections, makaraang lagdaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban dito. Kabilang anila rito ang paghahain ng Certificates of Candidacy na sisimulan sana sa araw na ito.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Inaasahang papalo sa 74 million ang bilang ng mga botante para sa May 2028 national at local elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na bubuksan sa kalagitnaan ng Nobyembre ang voter registration period para rito na tatagal hanggang July 2027. Maaari ring makaboto ang naturang mga botante sa barangay at sanggunian kabataan election sa November 2028.
21: Sa lukuyan, 71 milyon tayo para sa regular na election, 25 para sa sanggunian kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabuti ng mga 74 million and therefore ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections. Sa 71 million, hindi po kasama SK. Ang SK po natin ay 25 million.
10: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Garcia.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Itutulog ng Pilipinas sa nalalapit na ASEAN Defense Ministerial Meeting sa Oktubre ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at pagsunod sa batas. Magisilbing host ang bansa sa regional dialogue na gaganapin sa Cebu. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., palagi namang ipinapaalam ng Pilipinas ang posisyon nito at dapat anyang magkasundo sa magiging pahayag ng mga leader. Prioridad anya ng Pilipinas sa regional dialogue ang maritime security at pagpapalakas ng koordinasyon sa panahong may kalamidad o sakuna.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Inaasahang isasagawa sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon ang cross-examination ng depensa kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Sa araw na ito rin, inaasahang patuloy na ipipresenta ang mga ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at koneksyon sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Una nang nangako si Sopeña noong nakalipas sa Linggo na babalik siya sa pagdinig ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes para talakayin ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Sa Linggong ito rin, inaasahang sasalang sa witness stand sina Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney Gary Samonte at Police Major Jerickson Sanggalang at dating Senador Antonio Trillanes.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kaso na hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte, palalawakin sa mga baril, lupa, talaan ng PhilHealth at records ng Anti-Money Laundering Council. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Nalalawaki ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng ebidensya hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Kabilang sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosecution ang mga baril, ari-arian sa lupa at mga kontrata sa gobyerno bukod pa sa mga dokumentong pinansyal at korporasyon na nauna lang iniharap sa Senate Impeachment Court. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Benjamin J. Tolosa Jr., iaharap nila ang PNP Firearms and Explosive Office para tignan kung may mga baril o firearms na nasa ilalim ng pangalan ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi pa na-disclose sa SALN. Maging ang mga Register of Deeds ay ipipresenta kung merong real properties na nakapangalan sa mag-asawa na hindi rin nakalahat sa SALN. Si Chelyanes at isang opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay kabilang sa mga testigo na nakalinyang humarap sa patuloy na paglalahad ng prosekusyon hinggil sa umano'y hindi maipaniwalag na yaman ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, seguridad sa labas ng Senado mahigpit ngayong araw dahil sa kilos protesta na pabor sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bantay sarado ngayong umaga ang labas ng Senado dahil sa kilos protesta ng iba't ibang grupo na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang nagkalat na ang mga pulis sa lugar at may mga barikada kung saan lang maaaring pumwesto ang mga rallyista. Ayon sa mga grupo na nagtitipon sa labas ng Senado, inaasahang na sa 1,500 individual ang makikiisa sa kilos protesta ngayong araw. Manggagaling naman ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mayroon din sa Bulacan. Ang sigaw naman ng grupo batay sa mga bitbit nilang placard sa tarpaulin, agaran ng makonvict ng impeachment court ang Vice Presidente dahil naniniwala silang guilty ito sa pagnanakaw at dapat managot sa publiko. Git pa ng grupo, wag nang patagalin ang paglilitis dahil sa na ang ebidensya na inilatag para panagutin ang Vice Presidente. Inaasahan naman na hanggang Biyernes magkikilos protesta ang grupo sa labas ng Senado at mas marami pang magtitipon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Posibleng bawiin ang prosekusyon ng kasong bribery o panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., posibleng iatras ang bribery charge kapag hindi na ilatag ng prosekusyon ang ebidensya bago talakay ng Senado ang 2027 national budget. Plano ng prosekusyon na tapusin ang paglalatag ng ebidensya laban kay Vice President Duterte sa kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay Tolosa, ito rin ang panahon na magiging abala na at prioridad na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang budget sa 2027.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, 11:27. Kapitan ng nasunog na MV June Aster in reklamo na sa Department of Justice. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nakapagsampa na ng criminal complaint sa DOJ National Prosecution Service ang Philippine Coast Guard laban sa kapitan ng nasunog na barkong MV June Aster na si Kapitan Ruel Sarmiento. Ayon kay PCG Commodore Spokesperson Noemi Cayabyab, patungkol ang kaso sa falsification of public document sa Master Declaration of Safe Departure na isinumite ng kapitan sa boarding team. Ito ay matapos lumabas na 6 sa mga pasaherong nakalista ay hindi nakasakay at may insidente ng double entry. Ayon kay Cayabyab, kasalukuyan nang isinasailalim sa evaluation ng DOJ ang reklamo at oras na makitaan ang sapat na basihan. Ang nasabing kaso ay idadakit ang reklamo at formal nang isasailalim sa preliminary investigation. Nasa case build-up pa na rin anya ang PCG para sa iba pang criminal complaint at nag-aantay ng forensic result. Gumugulong na rin anya ang maritime at marine casualty investigation at inaantabayan na nila ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay dito. Paglilinaw ni Cayabyab, magkakahiwalay ang isinagawang nilang investigasyon sa marina. Magpagitiyak nito, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo para matukoy ang sanhi ng sunog sa barko. Sa pinakahuling datos, 43 ang nakaligtas sa insidente at nasa 77 naman ang nasawi habang 8 ang nawawala. Sa kabuuan, 128 ang sakay ng nasabing barko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: DILG, pinauubaya na sa Department of Justice kung ipapa sa Witness Protection Program ang dating pulis na nag-abot ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Si J. Mark Dagala sa ulan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Chad, ipinaubaya na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Department of Justice kung ipapasok sa witness protection program nito ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang nagbunyaga na nagatid ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ay, sa puno balitaan dito sa Pokrame, sinabi ni DILG Secretary John Victrimulya na nasa DOJ na ang bola kung may depende sa kanilang assessment ka kung pasok sa mga pamantayan nito sa WPP itong si Gracioso at kung merong anya na silang gagawin dito ay kanila susugan lamang ang mga hakbang na gagawin upang masunod ang proseso ng pagpasok nga dito kay Gracioso sa naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: First, he has to go under the witness protection program. Diba? I-assess ng DOJ yan kung worthy siya o hindi nasa witness protection. That's not my call. DOJ yan. But if it doesn't mean the DOJ na is a credible witness, di ilalagay namin sa isama kami dun sa witness protection.
1: Una na nga kinumpirma ng PNP na dating na-assign bilang security detail ng mga Duterte itong si Gracioso at hindi lang at dati na rin naharap sa kasong administratibo at kriminal itong opisyal noong 2021 at 2022 habang nakapwesto pa ito sa Police Regional Office 4A. Hindi lang agad na-aksyonan ang kaso nito kaya inabot ang September 11, 2026 bago tuluyang naalis sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Senador Ping Lacson hinimok si DPWH Secretary Vince Dizon na ipaliwanag ang tungkol sa geotagged photos ng proyekto sa Taguig na nakita sa Leyte. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaiimbestigahan ni Senator Ping Lacson kay DPWH Secretary Vince Dizon kung paano napunta sa Leyte ang geotag photo sa kalakip ng dining documents ng isang proyekto sa Taguig City. Batay sa ulat mismo ng DPWH na binanggit ni Lacson, ang geotag photos ng isang kontrata ay may coordinates sa humigit kumulang 600 kilometers ang layo sa aktual na project site at tumutukoy sa Leyte Province. Ayon kay Lacson, talumas ito sa pahayag ni Dizon noong Biyernes na walang ghost projects sa Taguig. Binigyang diin ang senador na ang kontrakto ng naturang proyekto ay St. Timothy Construction, pag-aari ng Vizcaya family na iniuugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Batay naman sa financial documents sa pinagitan ni Lacson, nakapag-release ng 15% advance payment na nagkakahalaga ng higit 13.7 million pesos noong June 23, 2022. Ang mga kalakip na billing photographs ay may coordinates na tumutukoy naman sa Tacloban City, Leyte. May ilang subsequent billings din ng proyekto na umabot sa kabuuang 96 million pesos habang sinabi ni Lacson na nakita rin sa DPWH inspection report na ang coordinates ay geotag photographs na kalakip ng progress at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na project site. Ayon kay Lacson, nagsubmiti na ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ng hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systemic anomalies sa flood control projects sa Taguig. Nagsagawa na rin ng Ombudsman ng fact-finding investigation sa usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
23: Tax-free na insentibo para sa national outlet sa coaches, itinutulak ang iba pang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng full tax exemption sa mga insentibo, reward, bonus at donasyon para sa national athletes at coaches. Sa ilalim ng House Bill 9470, saklaw ng tax exemption ang mga atletang nanalo maging ang mga lumahok ngunit hindi nakakuha ng medalya. Layunin din ang panukala na hikayati ng pribadong sektor na suportahan ang mga atleta dahil maaari umanong ibawas sa gross income ng donors ang mga donasyong gagamitin sa training at kompetisyon. Nais ding amyandahan ng panukala ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon kay Yamsuan, karapat-dapat matanggap ng mga atleta at coach ang buong halaga ng anumang reward, bonus o donasyong ibibigay sa kanila. Gate niya dapat kilalanin ang sakripisyo maging ng mga atletang hindi nakapag-uwi na medalya at mabigyan sila ng parehong tax-free benefits upang mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang training at development. Sa ngayon nakasunggit na ang Team Philippines ng 12 medalya sa 2026 Asian Games kung saan nangunguna si Olympic Olympic champion Carlos Edriel Yulo na may 2 gold medal. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy na pinalalakas ng National Water Resources Board Executive ang contingency measures bilang panghanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dito ang paghahanda sa mga deep well sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukuna ng tubig. Pinayuhan din ang water concessionaires na paigtingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila.
3: Sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaigting na rin po nila, no, yung tinatawag nating mga non-revenue water, no. Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po, no, yung mga nasasayang na tubig.
10: Yan po ang pahayag ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang mga lisensyadong nagmamay-ari ng baril na isabuhay at lagi isaisip ang responsabling paghawak at pag-iingat ng armas. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo nitong iwasan ang hindi autorisadong pagbibitbit ng baril at maproteksyonan ang bawat pamilya at komunidad. Inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Gun Safety Advocacy Campaign sa iba't ibang panig ng bansa. Ginawa ang hakbang sa gitna ng mga insidente kamakailan na may kinalaman sa hindi autorisadong paggamit ng baril na kinasasakutan pa ng mga minor de edad. Layo ng kampanya na maibadid o maibatid sa gun owners ang responsibilidad ng kaakibat ng pagkakaroon ng baril bukod pa sa requirements na kailangan sa pagpapalisensya ng mga ito. Inatasan din ng PNP ang lahat ng police regional offices at local police units na paigtingin ang kampanya para ipabatid sa publiko ang hinggil sa responsableng pagmamay-ari ng baril.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa ating balitang sports, Filipino tennis ace Alex Ayala sisimula ng kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament sa 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Mula Sports Radio 918, taritong ulat ni Ria Arevalo.
5: Sisimulan na ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng 20th Asian Games ngayong araw sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Matapos ang kanyang first round bye, makakalaban ni World No. 18 Ayala si World No. 510 Pacharin Chipchande ng Thailand sa second round na nakalinya bilang ikalawang laban sa center court. Hawak ni Ayala ang malinaw na bentahe kontra 31-year-old Thai na kanya nang tinalo noon 6-3-6-4 sa 2022 ITF Thailand 05A event. Umabante si Chipchande sa second round ng Asiad matapos maitala ang 6-1-6-1 panalo kontra Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan noong Linggo. Target ni Ayala na mahigitan ang kanyang 2 bronze medal haul noong Hangzhou Asian Games at makapag-ambag ng ginto sa medal tally ng Pilipinas na ngayon ay nananatiling 2 salamat sa panalo ni Olympian gymnast Carlos Yulo. Sasalang din si Ayala sa women's doubles katandem si Shaira Hope Rivera kung saan makakaharap nila sina Lai Ching Lam at Kalista Liu ng Hong Kong. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Isang mabilis na update lang patungkol po sa opening match ni Alex Ayala. Medyo delayed lang yan dahil malakas po ang buhos ng ulan dyan sa Nagoya City sa Japan. Ang ating oras, 11:38 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw,
12: habang nanonood ka ng TV.
13: Narinig mo may dumadagumdum na landslide sa likod ng inyong bahay? So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, alas 11.41 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, kahandaan sa pagresponde sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP Mahataw Community Fire Auxiliary Group training isinagawa mula Radyo Pilipinas Batanes. Naritong ulat ni Maisel Estoy.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamunaring Bureau of Fire Protection Mahataw upang gawing handa ang mga miyembro ng komunidad sa pagresponde sa sunog at iba pang emerhensiya sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga miyembro ng Community Fire Auxiliary Group o CIFAG. Sumailalim ang mga kalahok sa mga practical na aktibidad na nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang fire safety awareness, preparedness, teamwork at emergency response skills. Ayon sa BFP Mahataw Fire Station, ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang palakasin ang katatagan at kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng fire safety education, capacity building at taktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang CIFAG training ay inaasahang makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at mas handang komunidad sa harap ng mga insidenteng may kaugnayan sa sunog at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Baba tayo ng Southern Tagalog. Kunin natin ang report ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Mayigit 30 milyong pisong halaga ng farm-to-market road at infrastruktura ipinagkaloob sa Ferrol, Romblon ng pamahalaan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
26: Ipinagkaloob ng Pamahalaang Nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ang mayigit 30 milyon pesos halaga ng farm-to-market road at infrastruktura sa pamahalaang lokal ng Ferrol, Romblon. Ayon sa papalitang pamahalaang lokal, kabilang sa mga isinasagawang proyekto ang 23 milyon pesos na access road sa Sitio Landing, Barangay Tubigon na matagal na umanong hinihiling ng mga residente sa lugar upang mapabuti ang kanilang access at pagbiyahe. Kabilang din anila rito ang paglatayo ng mga school clinics sa elementary schools at road project din sa Barangay CM Recto at Hinagoman. Ang LGSF na isa sa flagship programs ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pondong inilaan para suportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga infrastruktura at iba pang serbisyong tumutugon sa pangailangan ng mga komunidad. Idinagdag pa ng pamahalaang lokal na bahagi ng LGSF ang 7 million pesos na pondong kanilang ginamit para sa pamamahagi ng bigas sa mga residente ng Ferrol, Romblon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Sa Bicol Region naman, BFP GOA sa Camarines Sur pinaiigting ang border control points para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Ronnie Hufancia.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naglagay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng GOA Camarines Sur sa mga border control point at nasabing munisipalidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection GOA, nakipagtulungan sila sa Bureau of Fire Protection Sangay upang magbigay asistensya sa pagbabantay sa mga lugar na posibleng daanan ng mga truck na may kargang buhay na baboy. Nais umanun dilang kontrolin at maiwasan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy sa mga bayan ng partido area ng Camarines Sur upang hindi maapektuhan ang mga alagang baboy ng mga hog raiser. Nilinaw din ng BFP GOA na nananatiling ligtas sa African Swine Fever ang bayan ng GOA at sinigurong mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa mga border at checkpoint area upang manatiling ligtas ang mga bayan sa partido area sa ASF. Nalawagan din ito sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga ginagawa nilang inspeksyon upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga haragdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
27: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Nagbabalik
1: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 12 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, dako na tayo sa Visayas. Balita ng Radyo Pilipinas Cebu, ilang mga magsasaka sa Cebu City ramdam na ang epekto ng El Nino. Ang detalye mula kay Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
3: Ilang mga sakahan na sa lungsod ng Cebu ang apektado ng nararanasang El Nino. Sa ulat ng Cebu City Agriculture Department, hindi bababa sa 138 hectares ng lupang sakahan sa Mountain Barangay ng Cebu City ang nakitaan ng epekto ng tagtuyot. Nasa 399 na mga magsasaka naman ang apektado. Ayon kay Cebu City Agriculturist Juelito Baclayon, karamihan sa mga apektadong pananim ay mais, gulay, palay at iba pang highland crops. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, naaapektuhan rin ang supply ng tubig na kailangan ng mga pananim at kapansin-pansin rin ang pagdami ng mga insektong umaatake dito na nagresulta sa

0: paghanda sa posibleng pag-intensify pa ng El Nino sa mga susunod pang mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, DPWH Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang pagpapaangat ng gabion sa Bangkal, Davao City na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Armando Fenequito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armando.
3: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaangat ng gabion wall sa komunidad sa Bangkal malapit sa Talomo River sa Davao City kaninang umaga. Binalikan ni Dizon ang kanyang inutos halos 2 buwan na nakalipas at kinamusta mga residente matapos makaranas ng matinding pagbaha noong nakaraang Hulyo. Kinamusta ni Dizon ang kalagayan din ng mga residente. At dito inalam din ni Dizon mula sa mga opisyal ng DPWH ang estado ng nasabing proyekto at kung ano pa ang kinakailangan para makumpleto ito. Sa panayam naman nito sa media, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng ahensya ang kanilang trabaho sa ikabubuti ng mga Pilipino. At dito pakinggan natin ang bahagi ng panayam ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: So ngayon, kausap ko si Kuya Marlon, kahit pa paano ang sabi niya at saka ng mga kapitbahay dito is... At least kahit paano, they feel safer. No? They feel safer, hindi na sila, hindi makakatulog kapag magakasang ulan. Kasi nga, they feel safe na meron ng protection na nandito para sa kanila. So,
3: at yan ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. At yan ang latest mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas. Armando Finikit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, hinihikayat ang landowners sa Marawi at Marantao na sumailalim sa profiling. Si Johanya Yusuf ng Radyo Pilipinas Marawi para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Hinihikayat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Lanao del Sur ang mga landowner at occupant ng agricultural land holdings sa ilang bahagi ng lungsod ng Marawi at bayan ng Marantao na lumahok sa nagpapatuloy na profiling at validation ng kanilang mga lupain. Sa klaw ng aktibidad ang mga barangay ng Basak, Malatlat, Banga, Bacolo, Chico, Kadayunan at Biaba, Damag sa Marawi, gayon din ang Luway at Palawran Aranao sa Marantao. Ayon kay Rokaina Mindalano Camar, Chief of Agrarian Reform Division ng Tanggapan, layunin ang profiling at validation na matukoy ang aktual na status, paggamit, occupancy at mga claims sa mga lupang sakop ng Camp Kitlim Military Reservation alinsunod sa Executive Order No. 75 Series of 2019. Samantala, nagpapatuloy naman daw ang profiling activity sa Biaba, Damag at Kadayunan habang tuloy-tuloy rin ang validation sa Luway at Palawran Aranao. Pinapayuhan ng mga hindi pa nagpo-profile o nava-validate na makipag-ugnayan sa MAFAR at magdala ng anumang available na dokumento tungkol sa kanilang landholding. Para sa Bagong Pilipinas, Johanya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 28, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.

0: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Kisa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unpresidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, pansamantala pong mapapakinggan ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas sa Capital 104.3 FM. Pero kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga live streaming sa ating pong mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. This is a Radyo Pilipinas special coverage. Ayon nga po ay nasa ikatatlumpung araw ng pagdinig. Kaugnay pa rin ng impeachment trial. Ang tinatampok pa rin, ang pinakalundo pa rin ng ikatatlumpung araw ng impeachment trial ay ang Article 2 doon sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ang naging witness ay mula po sa Phil Jeps. Division Chief Rendel Supeña. Bago natin talakayin ang kabuuan ng nangyaring pagdinig mula po kaninang alas 10 ng umaga hanggang bago mag-break, narito muna ang ulat mula po sa ating mga kasamahan. Unahin na natin mula po sa hanay ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Defense team nilinaw na cross-examination na walang itinatagong awarded contract sa GenCorp Industries Incorporated. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Well, natapos na nga ngayong araw ang cross-examination sa testigo ng prosecution na si Phil Jeps Division Chief Rendel Supeña. At sa pag-usisa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa testigo, ay binigyan din ng depensa na ang mga kinekwestiyong kontrata na ini-award sa GenCorp Industry Incorporated ay hindi naman lihim sa publiko. Sa pagtatanong ni Attorney Roberto Batumbacal, defense counsel sa testigo, giit nito kung lumalabas sa records ng Phil Jeps, ibig sabihin ay hindi ito tago sa mata ng publiko. Gayon din sa mga ahensya ng gobyerno at derechahan namang sumagot si Supeña ng oo. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: None of these transactions were hidden from the public, correct?
7: Yes, all procurement data are publicly available, sir.
6: And none of these transactions were hidden from regulatory agencies, correct?
7: If based on the Phil Jeps system.
6: Thank you, Mr. Witt.
5: Tinanong naman din Al si Supenya kung lahat ba ng mga awarded contracts ay dumaan sa bidding at kung masasabi ba nitong may irregularidad sa mga kontrata. Sumagot din naman si Supenya na ia-assume niya na dumaan sa bidding kung na-upload sa PhilJEP sa mga kontrata pero hindi siya ang tamang tao na dapat tanungin o makakasagot kung may irregularidad sa mga kontrata. Narito naman ang pahayag ni PhilJEP's Division Chief Rendel Supenya.
7: Again, sir, we are all basing it on the uploaded documents. And if they uploaded it and they created a notice of award based on the system itself, and pag na-create po yung award, I would assume po, kasi nag-create po sila ng award notice. The oversight and compliance po is not part of the mandate of the PhilJEP's office. We are merely the repository of the procurement data, sir.
5: Pinigyan din naman Al sa cross-examination kanina na ang mga awarded contracts sa OWA Region 11 at PhilHealth Region 11 ay walang kaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Davao dahil ito ay national agencies. At binigyan din na ang mga awarded contracts sa Davao City LGU ay 15 lamang. Samantala nagmosyon naman kanina ang prosecution na iuurong nila ang hiling nila na magkaroon ng admission sa korte ng financial records ng vice-presidente kung papayag ang defense team na mag-stipulate sa mga facts patungkol sa bank records. Pero hindi pumayag ang depensa sa motion ng prosecution dahil para sa kanila ni hindi pa nga minamarkahan ng mga ebidensya na nais ipa-stipulate ng prosecution. Humiling din ang depensa sa korte, wag muna ngayon i-entertain ang ganitong uri ng request for stipulation. Imbis naman na mag-desisyon ngayon ang impeachment court, ay ipinapasumiti lang ang dalawang panig ng kanilang formal na posisyon na hinggil sa motion na ito. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat kasama ang Luisa Erispe. Ang tinatalakay po, mga kababayan, ng Senate Impeachment Court, ang dinidinig ng Senate Impeachment Court ay yung mga testimonya patungkol po doon sa mga awarded na bids mula po sa mga projects ng national government, ng local government unit na allegedly award sa GenCorp Incorporated. GenCorp Incorporated, kung matin pong matatandaan, ay dinidikit sa vice-presidente either as an incorporator o di kaya naman siya ay stockholder, meaning siya ay may bahagi ng pag-aari mula po sa nasabing korporasyon. Nina nga po, no, narinig natin yung testimonya mula po sa ating division chief, yung Rendel Supenya, mula po sa PhilJEPS o yung Philippine Government Electronic Procurement System. Ayon nga sa kanyang sinasabi, yung mga dokumento kung saan pinatutungkulan, ito nga ba ay ini-award? Di kaya naman nag-comply dun sa mga documentary requirements, ito ay uploaded dun sa PhilJEPS website. This is a part of the bid of the government na magkaroon ng transparency doon sa mga procurement na ginagawa ng iba't ibang mga national government agencies or instrumentalities. Samantala, tunguhin muna natin ang ating kasamang Sininfa Asuncion, Davao City Mayor Baste Duterte, bukas pa haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tanggapin natin ang ulat mula kay Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, ala pinayagan ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa September 29 at 30 o bukas at sa Miyerkules na humarap bilang witness dito nga sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ininaprubahan ng impeachment court sa pamamagitan ni Presiding Officer Cheese Escudero yung kahilingan ni Mayor Baste dahil saklaw na rin ng naunang sabina ang kanyang pagharap ng sa September 29 at 30 kahit hindi na siya bibigyan ng panibagong sabina. Kinumpirma naman ni Congressman Redon na si Mayor Duterte Kaya ang isasalang bilang witness matapos nga nitong si Police Major Jerickson Sanggalang. Samantala, binawi naman ng impeachment court ang subpoena kay Attorney Gary Samonte na yung PhilHealth witness na una nang pinahaharap sana ng prosecution. Doon sa sinabi ni Presiding Officer kanina, nagpadala ng liham si Mayor Baste at humihiling ng extension na bukas na nga lang daw humarap dahil ginagather o nililigong pa nila yung mga dokumento na pinapasabina ng impeachment court. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Jesus Cudero.
8: Receipt of a letter from Mayor Sebastian Duterte of the City of Davao on even date, dated today. Requesting that, among others, that he be given time as he requires substantial time to gather, organize, authenticate, and reproduce the subpoena documents, and asks that he be allowed to attend instead of today, tomorrow, and on Wednesday, for him to be allowed to attend on September 29 and 30, that is tomorrow and Wednesday, which is already covered by the subpoena issued to him. The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday, which again is covered by the subpoena issued already, so there is no need to issue another subpoena. So I presume, Honorable Redon, after Police Major Sanggalang, we will be presenting tomorrow Mayor Sebastian Duterte.
9: That is correct, Your Honor.
8: Kindly turn on the mic of Honorable Redon.
9: Your Honor. That is correct, Your Honor.
8: Okay, with respect...
5: Yes, samantala doon naman sa isa sa mga naging interjection ng mga Senator Judges, Ninong Cahin ni Senator Judge Ping Lacson sa defense team ni VP Sara na maana i-adjust yung kanilang defense strategy dito nga sa impeachment trial. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Lacson na sa kanyang obserbasyon, parang layo ninong naging cross-examination ng defense ngayong araw na lumikha ng kahit maliit na pagdududa sa mga testimonya at ebidensya, partikular doon sa mga technical na detalye. Anya, maaaring sinusubukan ng depensa na ipakita na kailangan umabot sa beyond reasonable doubt ang pamantayan sa pagpapatunay ng guilt dito nga sa impeachment trial. Pero nilinaw ni Lacson na hindi niya ito itinuturing na prejudgment sa kaso. Ayon sa senador, para sa kanya, hindi gaanong tumatalab yung mga argumento na nakatuon dun sa napakaliit at masyadong technical na mga butas sa ebidensya. Sinabi rin ng Senator Judge na marami ng magagandang punto yung defense team na nailahat dito nga sa course ng paglilitis, pero batay sa kanyang obserbasyon at pakikipag-usap dun sa ibang mga senator judge ay parang hindi daw gumagana hindi daw gaanong nagre-register yung mga argumento kapag nakatuon dun sa mga maliliit na teknikalidad. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Judge Ping.
10: Na hindi po ito prejudgment. Ang hangad ko lang po is baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself, pagdating sa masyadong technical at yung impression na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register. So, marami na rin ko yung naipunto, no, in the course of the trial na magaganda. Pero pag nag-resort tayo sa, yung we're trying to observe, kasi we were talking between kami dalawa, no, yun ang observation namin, parang hindi masyadong re-register. Para bang napakalilit na butas na masyadong technical, medyo hindi po tumatalab. Maraming salamat po.
5: Yes, bago nga itong lunch break ay nanumpa na bilang testigo itong si Police Major Jerickson Sanggalang at inaasahang papatotohanan niya o magtetestigo siya doon sa mga armas na pagmamayari ni Vice President Sara Duterte. So yan muna yung pinakahuling agalapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito si Mifason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Wala naman po sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Magtutungo muna tayo mga kababayan at pansamantala po nating puputulin itong ating ginagawang special coverage upang tunguhin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Claire Castro naroon sa Palasyo ng Malacanang.
11: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
12: Ng DMW ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Kalakip na mga hakbang na ito ang pagbabalik ng dignidad at paghahatid ng pag-asa kay Mary Jane at buong pamilya sa pagbubukas ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo ay nasagip ang buhay ng isang ina, isang manggagawa, isang Pilipino.

Patuloy na isinusunog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma at suporta sa sektor ng edukasyon upang mas maraming batang Pilipino ang magkaroon ng kakayahang matuto, umunlad, at makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Pangulo sa pagkilala sa PISA Participating Schools at Educational Partners kaninang umaga sa Pasay City, katuwang ang Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara. Tumaas ang marka ng mga mag-aaral ng 20 points sa reading, 17 points sa science, at 16 points sa mathematics. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na ang pag-unlad na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga guro, magulang, paaralan, lokal na pamahalaan, komunidad, at iba pang partners. Binigyan pansin din ng Pangulo ang suporta sa mga bata bago man sila pumasok sa paaralan, kabilang na ang First 1,000 Days Program, Child Health and Nutrition, Early Childhood Care, at feeding programs. Sinisikap din ng pamahalaan na dagdagan ang mga guro at non-teaching personnel na magkakaroon ng mga oportunidad sa career advancement at maglatag ng 10,000 school counselor associates upang makatulong sa paglikha ng mas ligtas at positibong kapaligiran sa paaralan. Sa likod nito, kinikilala ng Pangulo ang pangangailangang higit pang pagbutihin at palakasin ang sektor ng edukasyon upang makahabol ang Pilipinas sa ibang bansa, sa rehiyon at sa buong mundo. Upang magawa ito, hinimok ng Pangulo ang mga magulang at guro na patuloy na linangin ang curiosity ng mga kabataan at gabayan sila sa wastong paggamit ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat namang maging mausisa, magtanong, at tumingin sa iba't ibang pananaw at maging bukas sa bagong kaalaman.

0: At nais ko lamang pong banggitin na nung nakaraang Biyernes ay nandoon po tayo sa Ilocos Norte at nakasama po natin ang ilang mga estudyante sa San Nicolas High School. At maganda po talaga ang naipakita na magandang kaugalian na naituturo sa ating mga kabataan. Dahil sa mga estudyante po ng San Nicolas, doon natin naobserbahan na tuloy-tuloy ang kanilang magandang asal, lalong-lalo na sa paggalang sa pamamagitan ng pagmamano na sa karamihan ngayon ay hindi na natin nagagawa. So sana ay mapanatili pa natin itong magandang kaugalian ng pagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So sa mga estudyante po ng San Nicolas High School sa Ilocos Norte, ipagpatuloy niyo po ang mga turo ng kagandahang asal. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Ivy Reyes Millonario.
2: Hi, Yusek. Good afternoon. Senator Lacson called out Secretary Dizon for saying there's no anomalous project in Taguig when there's one slope protection project na tagpo sa Leyte. Bumalik lang din po sa site ng DPWH yung detalye ng proyektong ito nung sineta na sila ni Senator Lacson. Now, how does Malacanang see this seeming confrontation between Senator Lacson and Secretary Dizon? It was also reported that the Secretary apologized to Senator Lacson for saying that statement in a hearing.
0: Nakausap po mismo natin si Secretary Vince Dizon at ito po ay kanya namang niliwanag. Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Pero hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig. Hindi rin po niya sinasabing mayroon. Hindi niya sinasabing wala. So niliwanag niya po ito at kinakailangan po na mas masusi at mas mabusisi na pag-iimbestiga dito dahil hindi po kinakailangan magkaroon ng cover-up.
2: Ang sabi rin po ni Senator Lacson, there will be liability on the side of DPWH kung mapapatunayang may pagtatakip po o may pag-cover-up. How confident is Malacanang that this won't happen under the leadership of Secretary Dizon?
0: So ngayon po, nakikinig maramang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po, ang nais, ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
1: Sunod po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
3: Good morning po, afternoon. Good afternoon po, Yusek. After the LTFRB said papatawan po ng fines yung mga POV operators joining today's transport strike, Piston said, and I quote, natatakot na ang gobyernong Marcos sa welga natin, kaya gusto rin niya tayong takutin sa penalty. They also argued that the additional 1 peso fare hike is not enough given that mas malaki pa rin po ang ginagastos ng jeepney drivers sa diesel, reaching 3,000 pesos for 30 liters a day. Continue their calls po to suspend VAT and excise taxes on diesel. What's the palace response po to these accusations?
0: Ang gobyernong ito ay wala naman pong kinakatakutan. Ang pagtrabaho lang po ang talagang kailangang gampanan. Ang mga pagpoprotesta ay karapatan. Katulad ng sinabi natin, never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat na gawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas. So, kung ang Pangulo mismo ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang pananalita, sa kanilang pagpoprotesta na naayon sa batas, walang dapat katakutan ang pamahalaan. So, mali pong paratang na may kinatatakutan ang gobyernong ito. Ang pagbibigay po ng mga ayuda, nandyan po ang fuel subsidy. Hindi po nila ito makakaila. Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda. Kung ikukumpara sa ating mga commuters, ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa ganitong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Krisis ito na nagmumula sa nangyayari sa Middle East. So, hindi po dapat sisihin ang gobyerno kung tumataas ang presyo ng krudo. At sa ngayon po ay naaprubahan naman po ang pagtaas ng pasahe. At alam po natin na maraming mabibigatan sa pagtaas na ito ng pamasahe. Pero dapat nga rin lang balansihin para sa kapakanan ng mga sa transport sector at sa ating mga commuters. Hindi pwedeng ang isang grupo lang ang panalo. So, lahat po ng ginagawa ngayon ay pinag-aralan para ang magiging epekto nito ay hangga't maaari ay hindi ganoon kalaki ang impact na maaari magdulot ng kahirapan sa ating mga commuters.
3: Just a follow-up po, Yusek. Kasi previously po, ang stance po ng Malacanang is that the fare hike would always be the last resort. Mm. What prompted the decision this time to approve the fare hike po?
0: Yun na po. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. At kinikilala naman po ng Pangulo at ng Administrasyon kung ano po ang nararanasan at nararamdaman ng ating mga chauffeur, mga operators. Kaya binigyan po sila, nagkaroon po at nag-approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
1: Follow-up question, Marisa Nalili, TV5.
4: Yusek, magandang hapon. So, following the decision of the government to impose a fare hike, do you expect na in a way magpa-pacify yung mga supposedly ay planong makibahagi doon sa Tigil Pasada?
0: Sana po. Yun po ang dasal natin kasi kailangan din po nila sigurong makita ano ba yung sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Hindi naman po tinulugan ng gobyerno at hindi po sila sinisisi sa kanila nararamdaman. Hindi binaliwala kailanman ng gobyernong ito ang nararanasan ng mga miyembro dito, mga stakeholders sa transport sector. Kaya nga po hindi ba sila yung inuna na bigyan ng ayuda, nandiyan yung fuel subsidy. So, sana makita po nila na lahat po na maaaring gawin para sa kanila at para sa iba nating mga kababayan ay makita nilang binabalanse lang po lahat.
1: Another follow-up, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, does President Marcos support the fare hike increase?
0: Kung pinapatupad po to, opo.
5: Okay. Another follow-up, ma'am. Since binibigyan na po ng government ng in-approve na yung fare hike, magpapatuloy pa rin po ba yung government sa pagbibigay ng cash aid dun sa PUV drivers?
0: Sa ngayon po, wala pong pinapahinto. Ayon din po kay Secretary Bonnie Lopez, pati po yung fuel subsidy ay hindi naman po hinihinto.
5: Tapos on another matter na lang po. How much revenue is the government expected to forgo with the latest suspension in the excise taxes for LPG and kerosene? And where is it expected to get the additional funding to offset the lost revenue?
0: Sa ngayon po, tinanong po natin yan at kailangan po nila munang kumpyutin lahat bago makapagbigay ng pinaka-detalye patungkol po dito.
5: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Tristan Odalo, Newswatch Plus.
6: Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, simulan ko muna po sa naging revelation nung former security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, si Rodolfo Gracioso. Yung kampo po ni Vice President Sara Duterte and the former Speaker's camp denied the claims of Gracioso. He is alleging more than $2 billion in cash deliveries to the Vice President. First po, how serious are these claims for the palace?
0: Depende po yan. Kung mapapatunayan naman po na Mr. Gracioso yung kanyang mga isiniwalat at kung may mga ebidensya naman po siyang maipapakita, dapat lang pong seryosohin ang pag-iimbestiga dito. Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay mayroon namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to. Bakit? Dahil pinag-usapan po natin dito ay pondo ng bayan.
6: Follow up lang po. I know you've sent a statement, no, but gusto ko lang din po ulit matanong yung sinabi po ni Vice President Duterte, this is an act of desperation from the Marcos administration. She said in a statement that this is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, and the desperation of the administration to bring me down.
0: Mm-hmm.
6: Any comment po?
0: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: So, para po sa Pangulo, parang hindi katanggap-tanggap yung ganitong akusasyon ni Vice President Duterte?
0: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
6: On a different topic lang po, si Defense Secretary Gibo Teodoro said that a change in administration following the 2028 elections could slow down or maapektuhan yung momentum ng efforts ng current administration pagdating sa West Philippine Sea strategy. Kapag sabi niyo po, hindi man ma-reverse, pero pwedeng mag-iba yung approach. Siguro po, ma'am, how concerning... Well, if not concerning, gaano po kahalaga yung continuity ng efforts ng isang ng isang administration pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Nagsalita na po even before ang ating Pangulo na ang nais niya na susunod na liderato ay makakapagpatuloy ng mga naumpisahan na po niya. Kasama na rin po dito ang pagpapaprotekta sa ating interes, sa ating teritoryo, pati na dito sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. So, kung ang liderato po na ito ay masasabing leader na hindi makapilipino, Pilipino man pero hindi ang puso ay makapilipino at hindi makapilipinas, maiiba po talaga ang mga nangyari at kung ano man yung nag-gain ng administrasyon na ito patungkol sa pagprotekta sa ating mga karapatan. Talaga malamang na mababago. So, ang dasal nating lahat sana ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jemmy.
7: Ma'am, kaugnay pa rin po nung kay dating policeman Gracioso. Nung sinabi po ng Pangulo yon, was he angry? Was he, did he laugh it off? Ano ho yung reaksyon niya?
0: Tinawagan po ako ng Pangulo. So yun ang sinabi niya sa akin dahil nga nabalitaan niya ito. At kung tatanungin siya tungkol sa mensaheng ito, yan ang kanyang mensahe.
7: Ma'am, kadalasan po yung mga ganyang aligasyon ng Vice Presidente, hindi na pinapatulan ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
7: But what made this one different?
0: Paulit-ulit po kasi. Paulit-ulit, hindi tumitigil sa paninira kay Pangulo, sa paninira sa administrasyong ito, na ang tanging ginagawa lamang ay magtrabaho. Trabaho para sa Pilipinas, magtrabaho para sa ating mga kababayan. So, hindi po pwedeng isa baliwala na lang ang lahat ng mga kasinungalingang ito na namumutawi sa isang obstructionist sa isang destabilizer.
7: So is it safe to say that the president is drawing the line this time?
0: Nais lamang po niyang ipabatid sa taumbayan kung ano ang mali at ano ang dapat na makita nilang katotohanan. Hindi pwede tayo maniwala lagi kapag kahit isang leader nagsasalita, puro paninira sa gobyerno, hindi dapat ito paniwalaan kung walang basihan. Yun lang ang nais na iparating ng Pangulo sa ating mga kababayan.
7: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusek, before nasabi po ng palasyo na in a way the prosecution has proven enough to somehow convict the Vice President of misusing confidential funds, public funds. Now that the Vice President has called it isa raw pong desperate move for a faltering impeachment trial, does the palace stand by its previous statement na in a way the prosecution has done enough to convict the Vice President?
0: Natural po sa isang vice presidente na siya mismo respondent sa impeachment trial, nasasabi niya mahina ang mga ebidensya laban sa kanya. Natural yan sa kanya. Natural yan sa isang inaakusahan. Hindi niya aaminin. Kahit sino man, in general tayo, di aaminin na naaakusahan na siya ay may sala. May mga pagkakataon nga na bibitay na lang, sasabihin pa rin niya na wala siyang pagkakasala. Normal yan sa ganyang mga klaseng pagkakataon.
1: Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN.
8: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. On a different topic po, I think nag-explain na rin naman ng DFA, but we want to hear you.
9: Honorable Redon, who will be presenting the witness? Kindly situate Major Police Major Sangalang for the witness stand.
0: Nagbigay?
9: Who will be presenting?

0: global solidarity for peace in the Middle East and the call for all parties to desist from unilateral actions that erode the conditions of peace and undermine the visibility of a future Palestinian state. The Philippines is deeply concerned about the humanitarian crisis in Gaza and notes with alarm Israel's efforts to advance the E1 settlement plan and the continued rise of settler violence in the West Bank. These actions are detrimental to finding a just, lasting, and comprehensive solution to the Middle East conflict. The Philippines has always supported the two-state solution as the viable path to peace in the region. End of quote.
1: Salamat. Susunod po na tanong, let Narciso DZRH.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, na-question po ulit ni Senator Aimee yung appointment ni Secretary Dizon. Ano po ba ang status ng appointment ni Sec. Vince at ng iba pang cabinet members na in acting capacity?
0: Mamaya ko po ibibigay sa inyo at sinabihan po ako na maya-maya ibibigay sa atin ang pinaka-detali dito. Pero after this, pag natanggap ko na po yung pinaka-update, isi-share ko po agad sa MPC.
2: Nagsumiti na po ba o magsusumiti ang Malacanang ng listahan ng appointees sa Commission on Appointments?
0: Ibibigay ko po sa inyo pinaka-detali after the press briefing.
2: Another topic lang, ma'am. Yung mga naglabas ng hinaing po, si Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Magunas dahil sa umano'y kakulangan ng suportang pinansyal at maging sa kasagsagan ng Asian Games ngayon, may mga pagkakataong gumagastos daw po sila ng sariling pera sa pagkain. Nakarating po ba ito sa presidente at ano ang kanyang direktiba sa Philippine Sports Commission?
0: Alam naman po din natin kung gaano po pinapahalagahan ng ating Pangulo ang ating mga manlaro. So, sa ganito pong pagkakataon, kinakailangan po itong pagtuunan ng pansin, saan may kulang, sino ang may pagkukulang, kung ang mga ibinibigay ng mga ganitong pamamahayag ay tama at may basihan. Kapag ka nagkataon po na ito ay totoo at may umabuso, dapat lang pong mapanagot kung sino ang mga umaabuso. Pero hindi po tayo magbibigay sa ngayon ng anumang konkretong komento patungkol po dyan hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pero ang tinitiyak lang po natin, ayaw ng Pangulo na ang ating mga manlalaro ay hindi nabibigyan ng sapat na ayuda.
1: Follow question. Later po. Follow question, please on the dialogue news watch.
3: Ayusek, follow up lang po kay Secretary Dizon. Sa ngayon po ba, ma'am, yung trust and confidence ng Pangulo, naroon pa rin kay Secretary Dizon? Because dahil nga po sa naging issue of whether may ghost project sa Taguig or not, and syempre yung naging statements din ni Senator Lacson, para pong na-scrutinize ulit yung naging samahan ni Secretary Dizon and Senator Alan Peter Cayetano. So, sa ngayon po ba, ma'am, matibay pa rin yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon?
0: Sa ngayon ay hindi nagiging usapan at hindi napapabatid sa atin kung may problema ba patungkol sa pagtatrabaho ni Secretary Vince Dizon. So kung nauungkat muli ang relasyon ni Secretary Vince Dizon at saka ni Senator Alan Cayetano, siguro sa Secretary Vince Dizon na lang po ang makakasagot niyan. Pero sa ngayon po ay hindi nagiging issue ang pangyayaring ito dahil sa huling panayam naman po ni kay Secretary Vince Dizon ay ipinaliwanag naman niya ang patungkol sa ghost projects. At yung patungkol naman din po sa sinasabing nawawalang coordinates, parang nasa Taguig pero napunta sa Leyte, ayon po sa DPWH, ngayon po ay pinapatignan nila kung ano ang nangyari dito at kung mayroon mang sumasabotahe at kung mayroon mang nagko-cover up, hindi po ito palalagpasin. ng DPWH at hindi po ito palalagpasin ng administrasyon.
1: Sunod po na tanong, Ivy Reyes, bilyonaryo.
4: USEC, there are reports that Finance USEC Angela Ignacio will take over the Maharlika Investment Corporation. Is this confirmed or President Consing will be given another term?
0: Wala pa pong ibinibigay sa ating pinakadetalye dyan.
4: Pero kamustahin lang po namin kung kamusta yung investments ng Maharlika Investment Corporation. Is it doing well?
0: Wala akong kopya ngayon ng anumang mga report. Dahil tinanong mo ngayon lang yan, hihingi po tayo kung anong pinaka-update patungkol dyan.
4: And USEC political strategist Lito Banayo says Malacanang is eyeing a Robredo-Pacquiao tandem for 2028. May lumulutong na po bang ganitong usapan sa palasyo?
0: Lito Banayo? As in, Lito Banayo?
4: Yes, why?
0: Sarili niyang political strategy? Hindi naman siya parte ng administrasyon.
1: Para po sa unika tanungan, Sir Ivan Mayri ng GMA7.
5: USEC, ihabol ko lang si election lawyer Romulo Mocalintal, dumulog na po sa Korte Suprema. Umihingi siya ng petition for certiorari and prohibition with prayer for issuance of status quo anti-order and TRO and writ of preliminary injunction against the postponement of the BSKE elections. Your comment, please.
0: Hindi pa po nakakakuha ng kopya ang Office of the President. At kung ano man ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irerepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
5: Sorry, idagdag ko na po dun sa Robredo Pacquiao. So are we brushing that off outright?
0: Wala po kasing ibinibigay sa akin na anuman detalye patungkol sa tandem-tandem ngayon. Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East. So sa ngayon po ay hindi politika or pamumulitika ang iniisip ng administrasyon. So trabaho lang po muna tayo. Huwag puro eleksyon-eleksyon. Action-action muna.
5: Salamat po.
1: Another follow-up, Ivy Reyes, bilyonaryo.
4: Sorry, Yusek, last na po. Going back to DPWH lang po, sabi niyo po, hindi ito tolerate ng Pangulo yung pagko-cover up. Is it safe to say na hindi po magdadalawang isip ang Pangulo na magkaroon po ulit ng sibakan kung mapapatunayan pong may nagtatakip ng isyung patungkol dito sa Taguig?
0: Definitely. Kailangan. Kung merong hindi magandang ginagawa sa DPWH at may pinagtatakpa na mga kaibigan, kaalyado, hindi magdadalawang isip ang Pangulo na sibakin ang mga taong gumagawa na ito dahil definitely, absolutely prejudicial po ito sa gobyerno.
1: Huli pong follow-up, Ms. Aileen Talifing Abante.
6: Ma'am, follow-up lang kay Let. Yung mga nagpabaya, kung merong mapatunayan nagpabaya sa PSC at napabayaan yung mga atlet, meron bang mananagot?
0: Dapat lang po. Lahat po ng umaabuso sa kapangyarihan, lalo kung may issue tungkol sa pondo, hindi po sila dapat na maging masaya kung sila man ay nakalamang dahil papanugutin po sila.
6: Yes, ma'am. So ano pong gagawin ng Pangulo kapag nalaman and then doon sa kapakanan ng mga atlet na nahirapan?
0: Una-una po, papaimbisigan po ito para malaman natin kung ano ba yung naranasan ng ating mga atlets, mga ating mga manlalaro. So, hindi po kasi gusto ng Pangulo na yung nagre-represent sa ating bansa, eh sila pa yung nahihirapan dahil parang hindi tumutugon ang gobyerno sa pangangailangan nila. Ayaw na ayaw po yan ng Pangulo.
6: Thank you, ma'am.
1: Maraming pong salamat. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Dagdag sahod, ipinatupad na. Simula noong Sabado, September 26, ipinatupad na ng Department of Labor and Employment ang dagdag sahod na 60 pesos sa National Capital Region. Ito ay tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga alalahanin ng mga manggagawa hinggil sa sahod. Sa tala ng dole, sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino, tinatayang aabot sa 1.1 million minimum wage earners sa NCR ang makikinabang dito. Sa ilalim ng wage order number na NCR 26, ang arawang sahod ng non-agricultural workers ay aabot na sa 755 pesos habang ang mga manggagawa sa agriculture, small retail at service establishments na hindi tataas sa 15 workers at small manufacturing establishments ay mayroong hindi bababa sa 19 workers ay makakatanggap ng 718 pesos na sahod kada araw. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng DOLE ang Sagip Trabaho Program kung saan gobyerno ang magbabayad ng dagdag sahod na 60 pesos para sa mga small and medium businesses. Tatakbo ang programa ng 3 buwan o mula October, November hanggang December. Ngayong araw, ilalabas ng DOLE ang guidelines sa mga nais mag-avail ng Sagip Trabaho Program. Kasabay nito ang paglabas ng Workers' Performance Plan at Business Continuity Plan upang masiguro walang mga empleyado na magtatanggal sa trabaho at walang maliit na negosyo ang magsasara. Sa usapin pa rin ng dagdag sahod, inaprubahan na rin ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ang 42 pesos na dagdag sahod sa daily minimum wage para sa private sectors or rather private sector workers sa Central Visayas. Inaasahang magsisimula ang implementasyon ng bagong wage adjustment sa October 14 matapos ang kinakailangang publication period. Sa ilalim ng bagong wage rate, ang mga manggagawa mula sa Class A areas ay makakatanggap ng 582 pesos kada araw, samantala ang Class B areas ay magiging 542 pesos kada araw. Maliban sa mga dagdag sahod, binigyan din ng DOLE na pinalakas na rin ng ahensya ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD upang masiguro na hindi lang pansamantalang trabaho ang maibibigay sa mga benepisyaryo kundi matiyak na magkakaroon sila ng mga daan tungo sa mas pangmatagalang kabuhayan. Sa inilabas ng Department Order Number 239E Series of 2026, pinapakilala ng DOLE ang kanilang Skill Pass Program kung saan itatala at i-verify ang mga kasanayang nakuha ng beneficiaries habang nasa TUPAD. Layunin din itong gawing mas kapaki-pakinabang sa hinaharap ang temporary work experience ng TUPAD beneficiaries. Maaari silang iugnay sa mga sumusunod: skills training at certification sa TESDA, formal employment, livelihood o maliit na negosyo, at iba pang trabaho nangangailangan ng kanilang natutunang skills. Kabilang din sa mga prioridad na larangan ng ang digital services, green construction, agriculture, care work, food service, transport at equipment maintenance at iba pang nationally or locally in demand occupations. Malinaw po ang mensahe na nais iparating ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagtutok sa kita, trabaho at skills na manggagawa mula sa agarang dagdag sahod hanggang sa pagbuo ng kakayahang makahanap ng mas sustainable na trabaho o kabuhayan.

pork imports, isang bagay na nakakaapekto sa presyo ng lokal na karne at kakayahan ng ating hog raisers or rather hog farmers na mag-uwi ng disenting kita at makapag-recover ng inventaryo. Kaya naman matapos ang pagpupulong kasama ang mga stakeholders ng hog industry, panukala ng DA na itaas ang taripa sa imported pork ng 10% sa 2027. Ayon sa kalihim, ang final recommendation ay itaas ang tariff rate sa 25 at 35% rate sa susunod na taon, habang plano rin na ibalik dito sa original na rate na 30% para sa in quota at 40% para sa out quota rates sa 2028. Maliban sa mas mataas na taripa, ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork Joel's na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category, at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino na nais maging pinuno ay nag-aaral para sa kahusayan upang sa problema ay makapagbigay agad ng tamang kasagutan at hindi palagi na lang nagmumukhang walang muwang. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, in mention ni Jose Castro, yung isinusulong ng Department of Agriculture na dagdag taripa sa imported pork products para ito sa 2027. Anya, para daw ito maprotektahan yung mga pork products ng bansa. Sa press briefing ngayong hapon, na itanong yung money penalty para sa mga makikibahagi sa transport strike. Lalo't una nang sinabi ng pistol na tila natatakot na daw ang gobyerno. Sabi ni Jose Castro, walang kinatatakutan ng pamahalaan, nakatutok lamang anyang administrasyon sa paggampan ng kanilang trabaho at igibagan itong protestaan niya. Karapatan daw yan ng sino man at never man daw yan hinadlangan ni Pangulong Marcos yung mga anumang klaseng protesta. Ang bawal lamang anya yung mga lumalabag sa bata. Si Pangulong Marcos mismo anya kinikilala yung mga protesta o pagpapahayag ng saloobin. Muli anya yung taratang na mayroong kinatatakutan ang gobyerno. Kaugnay naman doon sa isa pang sinasabi ng piston na kulang yung piso fare hike na naaprubahan ng gobyerno. Sabi ni Jose Castro, ang hiling naman ng gobyerno is balansin pa rin yung sitwasyon para sa transport sector at sa ating mga commuter. Hindi kasi anyang maaari na isang grupo lamang yung panalo, pero ang pagtitiyak ng palasyo, lahat ginagawa ng pamahalaan para yung epekto ng Middle East crisis hindi ganun kabigat para sa mga Pilipino. Ang umaasa rin si ay binigyang diin ni Jose Castro na hindi binabaliwala ng gobyerno yung hirap na nararanasan ng ating transport sector. Lahat naman anya na maaaring gawin para sa kanila ginagawa na ng gobyerno, ngunit kailangan lamang anya na balansihin ito. Naitanong rin kung sa kabila nitong fare hike may cash aid pa rin na matatanggap yung ating mga POV driver. Sabi ni Jose Castro, hindi naman yan itinigil ng pamahalaan, maging yung fuel subsidy magtutuloy-tuloy pa rin yan para sa mga benepisyaryo. At doon sa denial ni VP Sara, kaugnay doon sa ibinibigtang sa kanya na milyong pisong cash delivery, sabi ni Jose Castro, kung mapapatunayan yung mga ganitong aligasyon na totoo at mayroong mga ebidensya, dapat lamang naseryosohin at maimbestigahan ito. Si Pangulong Marcos kasi anya ayaw ng mga gawa-gawang kwento o yung mga tinahing istorya para lamang makapagpabagsak ng ibang tao. Pero kung may evidence, dapat imbestigahan lalo't pondo ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Kaugnay doon sa naging pahayag ni VP Sara na itong pahayag ni Rodolfo Gracioso laban sa kanya,

0: lamang ni Pangulong Marcos para pabagsakin siya. Ang sabi anya ni Pangulong Marcos, nonsense, fake news, at mahilig lamang magsinungaling yung mga gumagawa ng mga ganitong pahayag. Binigyan ulit ng palasyo na walang basihan yung mga pahayag na yan ni VP Sara. Kung bakit nagsalita si Pangulong Marcos sa mga pahayag na yan ni VP Sara, sabi ni Jose Castro, paulit-ulit daw kasi yung mga ganitong aligasyon ni VP Sara, hindi pa rin tumitigil sa paninira kay PBBM at sa administration na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho lamang. Kaya hindi ay maaaring isabaliwala yung mga ganitong kasinungalingan mula sa mga obstructionists. So may naman doon sa sinabi o sa babala ni Defense Secretary Quidoro na maaaring bumagal yung gains ng Pilipinas sa West Philippine Sea pagpasok ng 2028 o pag-iba na yung leader ng Pilipinas. Ang sabi ni Jose Castro, si Pangulong Marcos, umaasa siya na yung susunod na liderato ng bansa makapagpapatuloy sa mga gains na naumpisahan na niya, kasama na dyan yung pagprotekta sa interes ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Anya, kung yung susunod na lider ng bansa hindi talaga makapilipino, may iba at may iba talaga yung mga nangyari at mga gains na nakamtan na ng Pilipinas sa pagprotekta sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya kailangan ang yun ay ipagdasal ng lahat ng susunod na leader ng Pilipinas, isang leader na mayroong puso para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaugnay naman doon sa naging ulat na yung ilan sa ating mga Filipino athletes na sumabak sa Asian Games nagre-reklamo dahil sa kakulangan ng suporta. Sabi ni Jose Castro, alam ng lahat kung gaano pinahalagahan ni Pangulong Marcos yung mga Mandalaro, yung mga kumakatuman sa Pilipinas sa mga patimpalak sa ibang bansa. Kailangan anya na pagtuunan ng pansin yan kung saan nagkulang, sino ang nagkulang, at kung yung mga ganitong pahayag ay mayroong basihan. Sakali atya na mapatunayan na totoo at mayroong mga umabuso, dapat papapanagot ang mga ito. So kasalukuyan, hindi muna anya magbigay ng komento ang palasyo. Kailangan mo nang malaman yung punot dulo ng mga pahayag o pangyayaring ito. Lalo't si Pangulong Marcos, ayaw niya na hindi nabibigyan ng sapat na suporta yung mga Mandalaro ng bansa. At kapag mayroong mapatunayan na mayroong umabuso, tiniyak ng palasyo na mayroong mananagot. Ito na muna ipinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa. pa at maunlad na bukas.
7: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
12: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
20: Para Games Hour,
6: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
20: Para Games Hour,
6: kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
0: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Power Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay September 28, 2026, araw ng Lunes, at tayo po ay nagsa-celebrate ng National Family Day. So, happy Family Day po sa ating lahat. But of course, hanggang habang kasama niyo po ang inyong family, manood at makinig dito po sa ating program, you can tune in sa ating official Facebook, Warkas Dos. Meron din po tayo, of course, nakabahagi sa official page po natin, ang Sports Radio 918. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan, 918 AM. You can also check us through our PTV channels, free-to-air channel PTV4, Digital Channel 4, The Box Channel 12, TV Plus Channel 4, at syempre available din po tayo mula sa Sky Cable Channel 29. Ngayong araw po ay usapan kasama ang ating members ng ating Philippine Para Badminton Team. Sa unang bahagi, makakasama natin si Coach Gabriel Roy Calianta, ang head coach ng ating Philippine Para Badminton Team. At sa second part naman ay sasamahan tayo ni na Kathleen Pedrosa and Kian Urbano, ang ating dalawang pambato sa, para po sa paparating na Aichi Nagoya 5th Asian Para Games. Pero syempre bago yan, agad po nating alamin, no? Ano bang latest mula sa mundo ng para sports? Unahin na po natin, kamakailan po ay bumisita ang Pangulo ng Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, si Sir Michael Baredo mula sa Tbilisi, Georgia. At doon po ay umattend siya ng 45th anniversary ng International Blind Sports Federation or IBSA. So bilang former chief din itong IBSA, bahagi po dyan, no, si Sir Mike Baredo, no, ng napakahalagang gathering po na yan kung saan ay dito ay dinaluhan po yan ng iba pang mga top sports officials po mula sa iba't ibang National Olympic Committee or sabihin natin the PPC or NOC po, no? So, ayan. So, congratulations kay Sir Mike, no, for being part dito sa napakahalagang gathering na to mula sa Georgia. And of course, second naman, ito kamakailan ng ating Asian Paralympic Committee ay nagkaroon po ng medical webinar series para din syempre, no, bahagi ng kanilang paghahanda para sa paparating na Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games. So ang layo na to, no, syempre nag-gather yung mga 100 athletes, coaches and medical professionals upang sa ganun ay preparation na rin ito bago yung official na pagsisimula ng 5th Asian Para Games. So next month na po yan. Also, ang session naka-focus din syempre sa injury and illness surveillance in para sport at naglalaman kung paano bang magiging effective yung pag-gather ng mga data and masusuportahan yung prevention nga ng mga injuries during the games, no? So congratulations sa ating Asian Paralympic Committee for that successful medical webinar. And of course, another update natin mula sa Asian Paralympic Committee ay ito, inilabas na po nila yung mga kandidato para sa APC or Asian Paralympic Committee Athletes Committee. So again, ito po ay naglalaman, no, ng 12 names, no, at dito nga po, tampok po dito ang mga names from paracycling. Nandyan si Miss Alkateri Salama from Iran. Nandyan din si Mr. Almad Kuri Sainalubden ng wheelchair fencing. Nandyan din po bahagi na itong APC Athletes Committee candidates si Miss Ami Motomari ng wheelchair basketball from Japan. From paracycling, nandyan si Mr. Ilyasov Siyavush, no, from shooting parasport. Miss Javan Mardi Sari from para powerlifting, si Mr. Katab Abdel Karim. From para athletics, si Miss Mirza Yorova Asila. And of course, three more from wheelchair rugby. Nandyan si Mr. Won Yumi ng South Korea. From China, si Miss Yu Chu Yi ng wheelchair fencing. And of course, from China, so from Hong Kong po si Miss Yu Chu Yi. At from China po si Mr. Zhao Shuai from para table tennis. So voting period po, October 18 to 23 ngayong taon. So actually, halos kasabay ito, no, ng paparating po na 5th Asian Para Games sa Aichi Nagoya, Japan. But of course, puntahan naman natin yung local update natin patungkol sa para sports. Kamakailan po pinangunahan ng National Council on Disability Affairs ang handog ng Pangulo kung saan nagkaroon po ng libreng developmental care na napagkalooban po ang nasa 158 children with disabilities mula sa Luzon at sa Visayas. So, gaya nga ng sabi natin, ito po yung tinatawag na Caravan or Caravan, no? Ang Children Assessment, Rehabilitation, Empowerment Caravan Program ng NCDA. Of course, under po yan ng Office of the President. So, ang mga nakinabang po dito, yung nasa 158 children with disabilities nga po mula sa Luzon at sa Visayas. Ilan po dun sa mga binigay, no, na libreng services, no, ay yung developmental evaluation. Ayan, very important po yan. Speech therapy. Nandiyan din yung occupational therapy and physical therapy assessment. Syempre for the parents, napakahalaga na to yung parent education and counseling sessions, no? Nagkaroon din po, no, sa pagdaraos itong event na to. So congratulations po sa NCDA for that success. Ayun din po kay NCDA Executive Director Glenda D. Relova, sabi po niya, sa pamamagitan ng caravan, mas inilalapit natin ang pagkalinga, mas pinatitibay natin ang pundasyon ng pamilya at binibigyan natin ng pantay na pagkakataon ang bawat bata na umunlad at makamit ang kanilang mithiin. So congratulations sa ating NCDA or National Council on Disability Affairs. Another activity na talagang pinagkaabalahan ng NCDA ay ang pangunguna doon po sa nangyaring wheelchair basketball clinic, no, or tournament, no, na ginanap po sa Barangay San Antonio, covered court sa Pasig City. Of course, katuwang din ang Philippine Wheelchair Basketball National Sport Initiative for Person with Disabilities and Philippine Sports Association for the Differently Abled or PhilSpada ay naging bahagi ang NCDA nitong okasyon. At doon naman ay talagang bumida naman doon yung mga pambato nating wheelchair basketball players, no? So, I believe yung ating women's team, mga naglaro po doon, sa nakalipas po, no, na ASEAN Para Games ay naka-bronze medal yung ating team. And may mga iba pa rin silang mga in-invite, no, para maging bahagi noong okasyon. So talagang maganda to, no, para sa ganun ay nagkakaroon po ng ganitong pagtitipon-tipon yung mga may potential po nating PWD na maging bahagi nga nitong wheelchair basketball. Malay natin dito sa naging activity na to, meron din po mga posibleng ma-top, no, ang ating wheelchair basketball team na maging bahagi ng kanilang national squad, specifically para sa ating women's team. Samantala, checker time, it's 1:13 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang head coach ng ating Philippine Para Badminton na si Coach Gabriel Roy Calianta. Magbabalik pa po tayo matapos ang ilang paalala.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bond.
22: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
23: mula September 19 hanggang October 4
22: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
23: The 20th Asian Games.
22: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
23: The 20th Asian Games.
22: Dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
23: mula September 19 hanggang October 4
22: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
23: The 20th Asian Games.
22: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
23: The 20th Asian Games.
22: Dito sa Sports Radio 918. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Warcas Do. Syempre nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. At sa ating pagpapatuloy, ito, very special po ang ating panauhin ngayon dahil siya po ang head coach ng ating Philippine Para Badminton Team, si Coach Gabriel Roy Calianta. Welcome na po natin. Coach Roy, welcome to the program.
1: Ayan, good afternoon.
0: Yes, ayan, kasama po natin Coach Roy. Of course, very ano tayo, no? Nagbibilang na lang tayo ng araw bago ang official na pagbubukas ng 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So Coach, kamusta po ba? Ilan po ba ang napili natin na ipadala mula sa ating Philippine Para Badminton Team?
1: So for this Asian Para Games, magkakaroon tayo ng dalawang athletes na magre-represent sa Philippines. Isang babae, si Kathleen Pedrosa, who will represent us sa women's singles ng SL4. And si Kian Urbano sa men's singles naman ng SL3.
0: Yes. Coach Roy, paano yung naging selection process dito kina Kathleen Pedrosa and Kian Urbano?
1: So si Kath, bale nag-qualify siya via world ranking niya. She is currently world rank number 22. And nakuha siya nirepresent niya kagad ang Philippines. Si Kian naman, ninominate namin siya through the bipartite way. So nag-grant yung slot niya, no?
0: Yes. Coach, bakit si Kian yung parang napili nyo, no, na ilakad for bipartite agreement?
1: Well, Kian has been very hardworking. Parati yan nag-ensayo, bihirang mag-miss ng training sessions, and we see a lot of potential in him. So, if he represents us in this Asian Para Games, no, magandang experience to for him. And it can be a stepping stone sa future tournaments niya.
0: Yes. So ngayon, Coach, syempre, paano mo mailalarawan yung preparation natin? Dahil in less than a month, ay ayan na, Asian Para Games na, Coach Roy.
1: The team has been preparing since ano pa naman, no? Early this year, nakapag-tournament kami sa ASEAN Para Games. Si Kath, nag-bronze medal siya doon. Nagkaroon pa kami ng two other tournaments within this year na para masanay sila sa competition, no? Bihira kasi magkaroon ng bihira kaming makapag-compete sa labas. We started just last year sa pag-compete since relatively new program ito. So unti-unti namin silang ine-expose sa different competitions and iba-iba rin yung mga strengths ng mga kalaban nila. So it's difficult, pero palaban yung mga athletes natin, eh.
0: Yes. Coach, kakagaling lang nitong dalawa, no? Actually, kasama ka din, Coach, mula doon sa training camp sa Tokyo. So ano ba ang main area na talagang pinalakas po natin doon?
1: Actually, yung last tournament yung pinuntahan namin, so Japan Para International, and si Kath nakapag quarterfinals, si Kian hindi siya umabot sa quarterfinals, pero it was a good experience for him, lalo na this was his first international tournament with ranking points, so nagkaroon siya ng rank ngayon internationally, and with the different athletes na kinalaban nila, talagang it was an eye-opener for them, and also a good experience para rin masanay sila dun sa mga kalaban nila.
0: Yes. Coach Roy, magkaiba yung classification for Kathleen and Kian. So, pag ba ganun, paano po ang ginagawa po yung mga coaches? No? Paano may adjustment po ba on how you treat them?
1: Pagdating sa training kasi, like si Kian only plays half court. Si Kat naman plays whole court. So, magkaiba sila ng training, although minsan nagkakaroon sila ng shared court time na magpapalo sila together. Pero in terms of training, si Kian talaga, mas tinetrain namin talaga sa kanila yung precise na shots, no?
0: Yes, mas precise na shot, no, for Kian. And ano to, coach, first time ba na magtatambal din nila for a mixed doubles event? Yes, kasama pa rin po natin si Coach Roy Calianta ng ating Philippine Para Badminton Team. At very interested din tayo, no, paanong napili si Kathleen Pedrosa at syempre si Kian Urbano. So syempre, itong si Kathleen, no, sa nakalipas po na ASEAN Para Games, bronze medal ang kanya na panalunan po para sa Philippines mula sa women's singles, no, SL4 competition. Habang ito namang si Kian Urbano, of course, nagpakita agad ng potential, no. I believe last year ay siya ay nag-compete mula sa Asian Youth Para Games at bipartite naman, no, yung naging qualification kung paanong nakapasok itong si Kian. So, kakagaling lang po ng team mula sa tournament, no, na ginanap po sa Japan na ayon po kay Coach Roy ay talagang mahalagang sangkap yun na bahagi, no, ng preparation for Kathleen Pedrosa. Nakarating daw po ng quarterfinals for Kian Urbano. Talagang ibang level din yung na-pick up from that competition na talagang para po kay Coach Roy ay talagang magagamit, no, nitong dalawa papunta sa Asian Para Games. So talagang mabigat yung competition na yon. At the same time, ngayon aalamin natin ano pa kayang adjustment kasi in less than a month po ay magbubukas na itong 5th Asian Para Games. So October 18 to 24, no, naka-schedule itong Asian Para Games, no, sa Aichi, Nagoya, Japan. And kung maaalala nyo, dun po sa previews, no, nakwentuhan po natin with PPC Felspadasek Gen si Sir Goody Custodio, nasa 70 yung kakatawan po sa ating Team Philippines. At this point, balikan po natin Coach Roy Calianta, of course. Ngayon ba, coach, sabi nga natin in less than a month Asian Para Games na. Mahaba pa ba yung sabihin natin yung time natin to prepare or maraming adjustment pa po ba kayong nakikita for Kathleen and Kian?
1: Actually, short time na lang talaga. So, we've been preparing them for this tournament kasi alam namin na prestigious tournament to and one of the biggest dito talaga sa Asia. So we want them to do well in every match that they play. We want them to maximize this experience, and if they don't win a medal, at least laban lang talaga. Yun naman ang parati namin sinasabi sa kanila.
0: Yes, ano to, coach? First time ba nilang magtatambal sa mixed doubles?
1: Kaming lahat, actually, first time na na magsasali sa Asian Para Games. So itong partnership din na to, nagsumali sila sa ASEAN sa Thailand noong January, and this will be their second time.
0: So second time, no? So anong gaano kataas yung expectation for Coach Roy dito po sa dalawa po nating pambato?
1: We just take it one step at a time lang talaga, one match at a time. So we're hoping na we have a good start, tapos noon we carry our momentum dun sa next few matches namin. Pero we're always just looking at one game at a time muna tayo, one kalaban muna at a time.
0: Yes. Coach, ano ba? Anong klase, ano bang style ng play ni Kathleen? At ano din yung style ng play nitong si Kian na para sa'yo talagang perfect combination siya kapag pinagsama itong dalawa doon po sa court?
1: Si Kat kasi very smart siyang maglaro, no? So when it comes to placement ng shots niya, maganda naman yung placement ng shots. Si Kian naman, nade-develop na niya ngayon yung power niya. So it can be a good combination. Tapos nun, although Kian plays half court, no, he can still move quick. So we're hoping na quick shots ang magagawa nila and power shots para mas mabilis yung rallies.
0: Sa nyo, basically, like, pinapalakas yung training nila sa mental, physical, or ano pa, coach, yung nakikita nyo pa po?
1: Well, holistic siya, meaning we tackle mental, yes, we tackle the skills training, tapos pati yung physical. Importante sa amin para, even nutrition, no, we always remind them na kailangan talaga yan sa isang atleta. So, everyday, tinatackle namin yung ganyan.
0: Kamusta sila, coach? Excited na ba sila, coach? Or ano ba, nararamdaman mo bang nape-pressure itong dalawa? Sabi mo nga, talagang first time kayong lahat na mag-Asian Para Games. When we talk about first time bang na-include or first time tayong nakapag-qualify, coach?
1: First time na ma-include nitong mga athletes, itong dalawang athletes, no? So I think last Asian Para Games, meron tayong ibang set of athletes and this time it's sila yung nag-qualify. We're all very excited. Of course, there's pressure to carry the Philippines behind our backs, no? So, pero again, we always remind our players na talagang laban lang para sa bansa.
0: Yes, laban lang para sa bansa. Pero syempre gusto rin nating malaman si Coach Roy po ba paano yung nagsimula yung involvement mo sa ating Philippine Para Badminton team. Ilang years na ba si Coach Roy?
1: Bale, this is our third year kaming lahat ng coaches and si ang head coach na si Coach Kenny Asuncion Robles, siya yung nag-tap sa amin with the help of Ma'am Millet and Sir Goody. To help out the para badminton program.
0: Ano ka din, athlete ka din before, coach?
1: I was a former player also na UAAP national team, no? So naglaro din.
0: How are you embracing this this job, coach? Is this plainly a job for you or a passion na rin?
1: Well, it is a passion to help and magkaiba eh. I also coach able body players, so it's a different approach, of course. And for me, it's a very fulfilling job, no, to be able to help any player and to be able to help them improve, to be able to help them compete to the best of their abilities, and to actually be a part of their career and their lives, no?
0: Yes, totoo yan. Coach Roy, ano yung gusto mong makita from Kathleen and Kian pagdating dito sa Asian Para Games?
1: Actually, gusto lang namin talaga mabigay yung best nila. Even ako as a coach, no, mabigay yung best advice sa kanila and sila na malabas lang nila talaga yung pinaghirapan nila sa training. Kasi every training yan, makikita namin talaga na yung sacrifice na ginagawa nila and we want them to be rewarded, no? With this opportunity to compete and to represent the country. So gusto lang namin talaga lumaban lang talaga sila ng buong puso.
0: Whenever you talk to them, especially, di ba, on and off the court, ano sila, gaano nila kagustong idala yung ating Philippine flag dito sa Asian Para Games?
1: Ano talaga sila, very passionate sila, no? Si Kian has been training with the national team for siguro mga 2 years pa lang, si Kat longer. So they're very excited to represent the country and they're very proud na isa sila sa mga magre-represent sa bansa.
0: Yes. Meron na bang schedule, Coach Roy? Kailan kayo aalis? Then wala naman ng, kumbaga hindi na need i-reclassify itong si Kat at saka si Kian?
1: Hindi na kailangan i-classify. They both have C status sa respective classes nila. And ang alis namin will be this October 12. Competition starts ng October 16. So, makaka-practice pa kami doon, hopefully, sa venue ng lalaroan namin para masana yung mga players.
0: Yes, may time pa to practice, no? Siguro parting message, Coach Roy, ano muna yung mensaheng gusto mong iwan for Kathleen Pedrosa and Kian Urbano? At the same time, mensahe din po, no, para sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa ating Philippine Para Badminton team.
1: For Kath and si Kian, I really hope and pray na talagang mabigay ninyo yung best ninyo sa competition na to, and no matter what happens, we're very proud of your achievement to of qualifying and actually competing for the country. Sa mga sumusuporta po, maraming salamat po. Malaking tulong po talaga yung suporta niyo, yung mga dasal niyo sa success ng para badminton sa Nagoya this October.
0: Yes. Thank you so much. There you have it, Coach Gabriel Roy Calianta ng ating Philippine Para Badminton Team. All the best po, Coach, at syempre mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Thank you, Ayang. Thank you, Sports Radio.
0: Yes, ayan na, kasama po natin Coach Roy Calianta, no? So, yung ating dalawang pambato na sina Kathleen Pedrosa at Kian Urbano ay talagang handang-handa na i-represent, no, ang ating Para Team Philippines sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama na po natin yung ating dalawang ipinagmamalaking players ng ating Philippine Para Badminton Team. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga...
5: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
3: Naku, maghapon, naka-computer.
5: So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
3: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook through our Warcast Do, sa kabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts, no, at Sports Radio 918. Ayan, available po tayo mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. So sa mga hindi pa po naka-follow, ayan, mag-follow at mag like na po kayo para syempre matik na yon, no, nalalabas na agad ang latest, no, mula sa ating Facebook page. But of course, maaari nyo rin po kaming mapakinggan gamit ang inyong smartphones or iPhones. We are available ang ating mobile app, no, PBS Receiver. Maaari nyo pong i-download gamit ang inyong App Store at Google Play. Ayan, lahat po ng stations ng ating PBS-BBS ay makikita nyo po dyan sa ating PBS Receiver app. Of course, 918 AM. Ayan, i-bisitahin nyo po yan, no? Libre. And of course, sabi nga natin, live din tayo ngayon, no, mula sa ating PTV channels. Ayan, kasalukuyan po tayong napapanood ngayon mula sa mga channels sa ating PTV4. Available din mula sa ating Afford the Box digital channel, Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29 po tayo. Kanina po ay naging bahagi po ng ating first episode, no, or sabihin natin yung first part ng ating discussion, ang head coach ng ating Philippine Para Badminton Team na si Coach Gabriel Roy Calianta. At dito nga ay minention niya, no, na dalawa po ang ating ipapadala para sa paparating na 5th Asian Para Games, no. Yan po ay sina Kathleen Pedrosa at ito pong si Kian Urbano. So, pag-usapan muna natin paano ba nag-qualify, no, itong si Kathleen Pedrosa. So gawa nung kanyang number 22 ranking, no, mula po sa international ranking po niya mula sa women's singles SL4, no, ay nakapasok, no, at nakasiguro ng pwesto itong si Kathleen para sa paparating na Asian Para Games. So 9 years na po sa national team natin si Kathleen Pedrosa, no. So 9 years na nakalipas po na ASEAN Para Games na ginanap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand, ay bronze medal, no, yung kanyang napanalunan, no, sa Thailand. Bukod po doon, nanalo na rin siya ng bronze mula sa NSDF Badminton Asia Para Badminton Championships na ginanap din po, no, sa Thailand. So, kung titingnan natin, para talagang napaka-special, no, ng Thailand, no, sa kanyang career. And of course, for Kian Urbano naman, ito 18 years old, no, at nakapasok rin siya, no, gawa nga nung bipartite, no. And at this point, syempre, hindi na natin papatagalin. Very proud po tayo na i-welcome dito sa ating program sina Kathleen Pedrosa and Kian Urbano. Welcome to the program.
3: Ma'am, Maya, good afternoon po.
2: Yes, good afternoon sa inyo. Hi, Kian. Good afternoon.
4: Hello po. Good afternoon din po.
2: Yes, una sa lahat, congratulations. Pasok na kayo para sa paparating na Asian Para Games. So, gaano kalaking bagay ba ito para sa inyong dalawa? Si Kathleen muna.
3: Ayan, so thank you so much for that, Ma'am Ayang. So, sobrang laki ng meaning nito para sa akin. After all the training, sacrifices, challenges and moments na kailangan kong bumangon kahit na nakaramdam ng pagod. Finally, I get another opportunity to represent the Philippines on a major international stage. Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong opportunity. Actually, ilan kami sa team pero dalawa lang kaming na-qualify. Kaya para sa akin, hindi ko tinitingnan as just another competition. This is a reminder of how I've come and how blessed I am to continue what I love while carrying our flag.
2: Yes, napakaganda naman nun. How about for Kian? Gaano kalaking bagay sa'yo to, Kian, ang makapaglaro sa Asian Para Games?
4: For me, it's a dream come true po kasi since medyo bago-bago pa lang din po ako sa national team, it's an honor to be on a national stage and siyempre po Asian din po yan. One of the biggest event din po.
2: Yes, kamusta ngayon yung preparation yung dalawa? I believe nanggaling kayo mula sa Japan, isang tournament sa Japan, yung nagsilbing, sabihin natin, final build-up nyo na, no? For this Asian Para Game. So, anong mga na-pick up nyo from that competition, especially for Kath, nakarating ng quarterfinals?
3: Yes, so far ang na-pick up ko doon is ano, talagang to be focused and consistent lang sa laro. And yun nga, ang isa ding tumatak sa akin is sabi nga ni Coach Roy, one match at a time. Kasi nung nakita ko yung mga makakalaban, na-excite talaga ako na possible na magkaroon ng award. Pero yun nga, so dahil siguro doon, overwhelmed. And, pero thankful na rin na nakaabot ng quarterfinals kasi hindi rin biro ang makaabot doon, especially nandoon ng mga seeded na mga players all over the world.
2: Yes, doon pa lang malaking bagay na yun kahit paano na-gauge mo no kung nasa ang level ka na din. But for Kian, gaano kalaking bagay sa iyo yung nangyaring tournament sa Japan? Ano yung best lesson na mabibitbit mo?
4: For me yung pagiging consistent po. Kasi napansin ko din po na there's so much na consistent po yung every shot ko. And kahit paano po nakasabay din po ako sa seeded number 1 namin.
2: Ayun, so talagang napakalaking bagay, no? And nami-mention nga natin, si Kath ay under sa SL4 class, no, ng para badminton. Itong si Kia naman, SL3. So, dun sa mga iba na maka ngayon lang narinig, ano ba tong SL4 at SL3? Ano ba yung conditions nyo for Kath?
3: Yung condition po namin, parehas kaming may problem sa standing lower. Mas mataas lang po yung sa classification ko kasi mas nakaka-move ako ng maayos. Kaya ang SL4 po ng mga para-athletes ay naglalaro sa singles ng whole court. While yung kay Kia naman po is half court yung kanya.
2: Okay, yung kay Kian, ano siya, no? Ortho yung nangyari sa kanya, no? Ano to? Yung right leg mo ang may disability? Tama ba, Kian? Ayan. So, syempre, Kian, 2 years ka pa lang na naglalaro sa ating national team. Pero Asian Para Games level na, sinasabi nga, Olympics of Asia to, no? So, paano mo inihahanda yung sarili mo sa ganito kataas na level na ng competition?
4: As of now, ang inagaano ko na lang po is yung body ko na para maging okay para sa dadating na tournament po. Inalagaan ko lang po eat healthy foods and eat mga simpleng bagay po na malaking epekto para po sa akin.
2: Ano bang nangingibabaw sa'yo? Excitement or nape-pressure ka ba ngayon?
4: May pressure pa rin po pero syempre mas nalalaman po ang excitement since isa po sa pinaka highest event po ng natin.
2: Yes, talagang na-excite, no? How about for Kath? Of course, Kath, 9 years na sa ating national team. Paano mong tinatansya or paano mong binabalanse yung paano mo ina-approach, no, itong Asian Para Games? Gaano ito kaiba dun sa ibang mga tournaments na nalaruan mo na?
3: Siguro, Ma'am Ayang, ang pagkakaiba nito is route na rin to towards para Olympics. So iba yung pressure na nararamdaman namin dito dahil syempre lahat ng para athlete na kagaya namin ni Kian yun ang dream ang makapasok or ma-qualify doon sa para Olympics, and to qualify that isa ito na tinitingnan na aspect kung possible kaming ma-qualify sa event na yun.
2: Kumbaga, ito na yung ano, a step closer to that dream. Diba? Another yes. dream sana yung matupad, no? Sa pagtuntong nyo dito sa Asian Para Games, no? Pero kayo ba, ugali nyo rin, tinitingnan nyo rin ba kung taga saan yung mga makakaharap nyo dito? Especially, mauuna ba laruin yung singles? Tsaka kayo mag-mix doubles? Ganun ba yun?
3: Depende, yes. ma'am. Depende sa mapag-uusapan sa committee. Pero the usual, no, Kian, parang doubles atang
2: una. Okay, so mix ang mauuna. Yun yung usual. Pero syempre, hindi pa natin confirm. Pero kayo, paano yung adjustment nyo? Syempre, meron kayong style bilang singles player. Pero pag nag-mix doubles kayo, nagsama kayo sa mixed doubles competition, Paano yung communication nyo sa court? Kat?
3: Since this is, tama ba, Kian? First natin to sa international competition.
4: SEA Games tayo.
3: Ayun, second na pala. Sa SEA Games, nakapag-international competition na kami ng mix. Yung una naming naranasan yun, medyo nag-a-adjust pa. Pero for me kasi, I'm a doubles player, meaning to say mas gusto ko itong doubles compare sa singles. Kaya nga, parang sa mga interview na nakukwento ko, parang very, very blessed ako kasi kahit na hindi ko masyadong gamay ang singles, yun yung binibigay sa akin na opportunity and award ni Lord. Pero ang mas gusto ko talaga at comfortable ako is doubles po. Kasi mas gusto ko yung may kasama sa court na nag-i-strategize din.
2: So sabihin natin advantage itong mixed doubles for
3: yes,
2: Kat,
3: for
2: no?
3: Me. Yes.
2: For Kian naman, ikaw ba doubles din ba ang ano mo, mas strength mo kaysa sa singles?
4: Minsan ganun po, pero parang mas nagiging ako yung playstyle ko po na medyo may pagiging aggressive na consistency pa rin po. Mas nakakagalaw po naman pag may doubles partner. Especially with Ate Kat, mas sanay na din po ako.
2: Yes.
4: Tama na mag-play with Ate Kat.
2: What did you learn from Ate Kat, no? Dun sa first nyong pagtatambal sa ASEAN Para Games?
4: For me, no pressure. Just enjoying the game po.
2: How about for Kat? Ano naman yung natututunan mo din syempre sa klaseng player nitong si Kian?
3: Patience talaga kasi hindi biro yung mga nakalaro namin noon . And then talagang tiwala sa isa't isa, and we keep on encouraging each other kahit na may mga pagkakamali kami sa court, kasi kung magpo-focus kami doon sa pagkakamaling yun, hindi kami makaka-move forward . Pero what I love doon sa tandem namin ni Kian is we keep on encouraging. Hindi, sige, kaya pa yan. One point pa. So, yun yung mas masarap maglaro kapag may ganung harmony sa loob ng court.
2: Ayan. So, patience ang natutunan ni Kat from Kian. And then si Kian naman, yung just enjoy the game. So, kapag pinagsama, nako, parang ang gandang strategy, no? At magiging magandang result yon. But of course, kayo personally, ultimate goal nyo dito? Talaga bang, like, nandun na tayo lahat, gusto makamedal, no? Pero, ano yung gusto nyong makita from your performance dito sa Asian Para Games? Kat.
3: Syempre po, kami as para athlete, gusto talaga namin na makapagbigay ng magandang game. Hindi man kami pala rin na maipanalo, sabi nga ng mga coaches namin, maibigay lang namin yung best namin at makita lang ng mga taong nanonood sa amin, lalo na ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa amin, na ginawa namin yung lahat. Na wala kaming magiging regrets when we leave the court. So our main goal talaga is to do our best in every match. Kaya sabi nga ni Coach Roy, lagi ko ang nasa puso yon, just take it one match at a time, stay focused on the present, and trust everything we are working for, lalo na during the training.
2: Tsaka ang laking bagay na to for our Philippine Para Badminton na makapaglaro sa Asian Para Games, 'di ba? Ibang klaseng stage to. Gaya nga ng sinasabi natin lagi, hindi ka biglang pinili lang, 'di ba? Merong pinagdaanan na selection process bago ka makapasok dito. But of course, sa inyo personally, gaano kalaking bagay na muling i-represent yung Pilipinas dito sa napakalaking stage na to? Kian.
4: For me, sobrang laki po talaga kasi I didn't know na magiging qualified po ako for Asian talaga. We expect Atikat po as a higher ranking, pero yung sa akin po, hindi po talaga namin in-expect. Kaya na-appreciate ko po talaga na nalaman ko na magiging part po ako ng Asian Para Games.
2: Yes, for Kat.
3: Well, of course, ma'am, it's an honor and responsibility as well, eh. Every time we wear the Philippine colors, I remember that I'm not playing for myself. I'm carrying the support of my family, coaches, teammates, love life, friends, and everyone who believes in me. So there's something very special talaga about seeing the Philippine flag while I'm competing. Kasi hindi talaga nabibigyan ng chance na to, eh. Kaya it gives me an extra reason talaga to fight and to give my best every time I'm in the court.
2: Yes, napakaganda noon. Pero syempre, no, sabi nga natin, 9 years na si Kat sa ating national team, 2 years naman itong si Kia.

0: training sessions, umulan, bumagyo, basta kayang makapag-travel and tutuloy ang training. Physical exhaustion, especially I have 8 hours full-time work. After that, saka makapag-training. And of course, hindi mawawala yung moments of doubt eh. Tsaka may mga araw na kailangan kong mag-training kahit pagod na, kahit hindi na motivated. Pero siguro yung pinakamahirap is to learning to keep going when I don't immediately see the results. Kaya I learned to trust that every sacrifice has a purpose. Kaya kailangan talaga maging patient, trust the process, trust the Lord, talagang laging mong ibibigay, ililift up sa Kanya yung everyday routine kasi siya yung mag-guide sa iyo eh. Siya yung magpo-protect sa iyo from harm, from being injured. Yan lagi namin pinagpipray, especially malapit na yung upcoming competition.
1: Perky yan. Ano ba ang pinakamalaking sacrifice, pinakamahirap na pinagdaanan mo?
2: For me po, siguro yung give up din po ng time and especially magpo-focus sa training, yung everyday train mo na dadalhin talaga after ng training, may train ka. And siguro yung mga countless time na pwede mong ipahinga pero mas gusto mong i-training na lang. For me, yun po yung one of the things na pinaka-inaano ko na para dito po.
1: Yes, and worth it lahat yon kasi ito nakikita nyo yung resulta no ng mga paghihirap na yon. Siguro bago ko kayo pakawalan, syempre alam ko maraming mga tao, grupo na talagang naka-back up dito sa pangarap nyo na to no. And ito yung pagkakataon nyo para syempre ma-acknowledge at pasalamatan sila. Kian muna.
2: Para po sa mga manonood po sa ating lahat, not just my sports in every sports po. Maraming salamat po sa inyo. Laban po natin ito.
1: Wow. Percat.
0: Para sa akin naman, of course, una-una, babasalam kami sa Philippine Sports Commission through Phil Spada na nagsusupport sa amin every time we have competitions. Of course, our coaches, our teammates, family, friends, and of course, ang Philippine Air Force na laging nandyan din para sa akin at umiintindi dito sa mga endeavor ko nito in life. And of course, sa aking partner na laging nandyan to encourage me kahit na may mga times na nagda-doubt ako, pero part lang naman siya dahil minsan hindi natin maiwasan yung mga mental conditions na nangyayari sa paligid natin. Kaya very important yung support ng family and loved ones and of course your faith in the Lord, yun talaga para magtuloy-tuloy ang good condition ng ating pangangatawan.
1: Yes, and of course, maraming salamat again. Ano ba ang dapat asahan ng ating sambayan ng Pilipino dito sa magiging laban nyo na to? Kat and Kian?
0: Asahan niyo po that we will give everything what we have, we will fight for every point and proudly carry the Philippine flag. Hindi man magiging madali yung aming journey, pero dahil sa inyong suporta at pagmamahal, mabibigyan namin kayo ng ikaka-proud nyo para sa Pilipinas. Mabuhay ang mga para-atleta ng Pilipinas.
1: Yes, Kian, anong dapat asahan?
2: Siyempre po, lahat tayo lalaban po. May lahat po kami bibigay namin yung best namin in every game. Lalaban kami ng buong puso para sa atin po. Para sa pangalan ng Pilipinas po. Para sa atin po.
1: Yes, all the best. Syempre, we are ngayon pa lang proud na kami sa inyo no na makapag-qualify sa Asian Para Games no. So, baunin niyo ang aming panalangin din no na sana magtagumpay tayong lahat dito sa magiging campaign niyo sa Aichi Nagoya, Japan. Mabuhay kayo, Kathleen Pedrosa and Kian Urbano.
0: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po.
1: There you have it. Ayan, nakilala natin sina Kathleen Pedrosa and Kian Urbano ng ating Philippine Para Badminton Team. So talagang handang-handa na sila no sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi Nagoya, Japan. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Coach

0: Serbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it's now 5 o'clock in the afternoon. The National Bureau of Investigation or NBI will invite Vice President Sara Duterte and Davao City 1st District Representative Paulo Duterte to get their comments on the claims of cash delivery by former police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. NBI Director Attorney Melvin Matibag said the NBI will also invite former House Speaker Lord Alan Velasco and his wife. Gracioso claimed that he delivered suitcases containing cash to Vice President Duterte, former President Rodrigo Duterte, and Paulo Duterte on Velasco's instructions. According to Matibag, the NBI invited Gracioso and Father Flavi Villanueva to get their statements on his claims. Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos welcomed the postponement of the Barangay and Sangguniang Kabataan elections or BSKE. President Ferdinand Marcos Jr. signed the law moving the polls from 2026 to 2028. For Governor Araneta Marcos, the postponement provides barangay and SK officials additional time to continue implementing programs and projects for their communities. The president encouraged barangay officials to make use of the postponement to improve public service, complete programs that have already been started, and focus more closely on the needs of every community, family, and young persons. In news abroad, Pope Leo XIV will end his four-day visit to France in the northeastern city of Metz with a speech about the future of Europe and its integration. The pontiff wraps up his four-day trip with a visit to Metz, a northeastern city that repeatedly changed hands between France and Germany in past conflicts. The city is closely associated with Robert Schuman, considered one of the founding founders of the European Union, who is buried just outside Metz. President Emmanuel Macron was also to speak, and a handful of European heads of state and government were expected to be in attendance. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
9: Yun ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: to exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Philippine Standard Time, 6 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Lunes. Today is September 28, 2026. Opo, ilang araw na lang matatapos na po ang buwan ng Setyembre and we are entering the last quarter of 2026. Ready ka na ba para sa 2027? Ako hindi pa. Bakit? Paano ako magre-ready sa 2027? Hindi pa nga tapos itong 20th Asian Games. Tapusin muna natin yung Asian Games bago natin isipin yung 2027. And today is day number... Ano nga ba pecha ngayon? Day number 18 of competition, ha. Ako ang bilang ko kasi simula nung nag-umpisa yung ano eh. Simula nung nag-umpisa yung basketball nung September 10. So day number 18. Ayan. And sa ngayon, ang Pilipinas po ay nasa number 16 in the medal standings with 2 golds, 2 silvers, and 10 bronze medals. Nangunguna pa rin. Eh, tingin ko hindi na mahabol to eh. China with 126 gold medals. Talagang hinakot nila. And I think they will finish etong 20th Asian Games na to. Sila lang yung merong at least 100 gold medals. Kasi ang layo na nung Japan, no? 39 in second. Tapos pangatlo ang Republic of Korea with 21 gold medals. Now, out of the 14 gold medals ng Team Philippines dito sa 20th Asian Games, almost 40% ng kabuang bilang na yan nanggaling sa ating mga combat sports athletes. Isang silver tsaka isang bronze in mixed martial arts. Dalawang bronze naman in karate. And hindi na naman bago yan. Dahil in the past editions ng Asian Games, talagang maraming nakukuhang medalya ang Pilipinas pagdating sa combat sports, pagdating sa martial arts. At ang maganda dyan, may parating pa. 100% ang naniniwala ko dyan, may parating pang medalya para sa Team Philippines in combat sports and in martial arts. Now, I remember last week, nakausap ko dito sa programa, si Carlos Alvarez, yung ating bronze medalist in MMA. Nakausap natin siya along with Coach Rex De Lara, after nung naging pagkatalo niya in the semifinals. Kaya siya nakakuha ng bronze medal. Ano. Now, this time, joining us dito sa ating programa, yung kanyang teammate. Hindi lang sa national team, kundi sa Team Lakay. At siya naman ang nag-uwi ng silver medal also in mixed martial arts sa 20th Asian Games. Okay na ba? Siyempre, walang iba kundi si Jean-Claude Saclag, the silver medalist in men's traditional MMA 65 kilogram division. Yung pangalan na yan, talagang napakatagal na in sa eksena ng Philippine team. He has competed and won medals in wushu, in kickboxing, at ngayon naman ay sa mixed martial arts. And coming into this 20th Asian Games, ako inasahan ko na talaga magme-medal to si Jean-Claude Saclag. Bakit po? Dahil nga multifaceted, ito pong ating fighter na ito. Maraming background pagdating sa martial arts. Tapos, pinagsama-sama in MMA. And he is already a pro MMA fighter. Although, merong mga ibang pagkakaiba pagdating sa rules. When it comes to the professional ranks ng mixed martial arts at itong nilaro dito sa Asian Games. But, coming from his background of being from Team Lakay and being a long-time member ng ating national team, ay talagang inasahan ko na umpisa pa lang na makakapag-medal si Jean-Claude Saclag sa debut ng mixed martial arts dito sa 20th Asian Games. He defeated Daisuke Murayama ng Japan in the semifinals and then natalo siya kay Otabek Rajabov ng Tajikistan. At kasama po siya dun sa una-unang batch na umuwi nitong, I think that was just last weekend, no? Yung bumalik po dito sa Pilipinas kasama si PSC chairperson Patrick Gregorio. Nasa picture sila nun, yung nag-groovy si chairman Pato habang sakay ng ano nung eroplano. Nasa loob pa sila ng eroplano. Okay, ready na. Ready na to go live this afternoon dito po sa Fight News Weekly. Our silver medalist in the 20th Asian Games, Jean-Claude Saclag. Jean-Claude, magandang hapon. Salamat sa pagbibigay ng oras. Welcome dito sa Fight News Weekly.
1: Magandang hapon po.
0: Okay. John Mogol ng Sports Radio 918. Jean-Claude, first of all, kumusta ka ba ngayon? Physically, are you okay? Wala namang injury? Wala nang sumasakit?
1: Thank God, wala naman po.
0: Okay. Ato, bago tayo magpatuloy, John, may dalawa lang akong bagay na gustong linawin. Paano babasahin yung pangalan mo? Jean-Claude or Jean-Claude?
1: Jean-Claude po.
0: Jean-Claude, ayun. So, ibig sabihin niyan, ikaw ba'y pinangalanan after Jean-Claude Van Damme?
1: Opo, sir.
0: Ayun! Okay.
1: Idol po siya ng big brother ko.
0: Okay. So, idol ni Utol. Ayun. So, tama ang hinala ko. Noon pa man, pinangalan ka after, of course, the iconic action star na si Jean-Claude Van Damme. Okay. Jean-Claude, ito ang second silver medal mo na to in the Asian Games. The first one happened 12 years ago, 2014 sa Incheon. Bakit ang napakatagal naman nung naging pagbabalik mo sa Asian Games? In the past 12 years ba, sinubukan mo bang makapunta ulit sa Asian Games? So paano ba nangyari? Bakit ang tagal nung pagitan?
1: So yung nag-Asian Games po ulit ako nung 2018.
0: Mm. Okay, so, 2018.
1: Hindi pinalad na hindi pa ako nag-medal.
0: Ayun, okay.
1: At dun sa wushu po yun. Mm-hmm. And pag-transition ko po sa kickboxing, wala pong Asian Games pa yung kickboxing at saka wala pa po kasi yung MMA doon.
0: Mm-hmm. So in dun sa dalawang previous 2014-2018, nasa wushu ka and then ngayon in mixed martial arts. And last Friday, kung tama ako, nag-birthday ka, di ba, last Friday?
1: Apo.
0: Nasa Japan ka pa ba noon or nandito na sa Pilipinas?
1: Andito na po ako noon.
0: Ah, okay. Now, ang nangyari kasi correct me if I'm wrong, nung 2014 nung una kang nanalo ng medal sa Asian Games, nanalo ko rin ng medal before ka mag-birthday. That's tapos safe. Ngayon naman ganun ulit 'yung nangyari. Pagdating mo ba sa
1: nung last Asian Games po is nung 2000, doon po ako nag-birthday.
0: Okay.
1: Ayun naman, actually sa October 5 po pa sana yung balik ko dito sa Pinas. Mm-hmm. Pero nakiusap ko kay Attorney Wharton na pwede ako mauna. Magbo-birthday po ako sa binsabi ko.
0: Ayun. Okay. Mm. But I want to know, nung pagdating mo ba sa Japan for the Asian Games, bumalik ba yung mga memories nung dalawang nakaraan mong Asian Games nung 2018 sa Indonesia yon, di ba? Tsaka 2014 sa Incheon sa South Korea.
1: Yes. Mas compared noon tsaka ngayon mas relax na po ako, mas okay. Focused sa langit. Mm-hmm. Siguro na may exposure at mas kumpiyansa talaga ako ngayong Asian Games na to.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa rankings po namin is kami po nang tumalo sa akin kayo. Kami po yung dalawang top number one nun sa rankings ng MMA Asia.
0: Mm-hmm.
1: Ako po yung nag-gold nung qualifying sa Uzbekistan. Kaya kumpiyansa din ako na magkakamedal.
0: Mm-hmm. Nakalaban mo na ba si Rajabov dun sa qualifying na yun before or first time lang to?
1: First time lang.
0: First time.
1: Sila yung unang batch na nag-qualifying.
0: I see. Mm. Now, speaking of first time, unang beses din na merong mixed martial arts sa Asian Games. Ikaw ba'y, ano ba, nagulat ka ba or anong napansin mo pagdating sa level ng competition? At least in your weight class, considering na first time lang to in the Asian Games.
1: Ang dami. Ang daming malakas at saka yung skills nila. Ang dami ding mga pro. Tulad nung tumalo sa akin is undefeated din siya sa pro at saka sa amateur.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga ibang weight category, ano yung mga malalaki, talagang marami talagang malalakas.
0: Uh-oh.
1: At nagkakwentuhan nga kami ng mga taga-ibang country na iba daw din yung amateur saka pro, iba din kasi yung rules at saka yung point system magkaiba. Mm-hmm. Talaga kasi marami daw silang tinalo sa kanila na mga champions sa pro pero rari bago daw talaga sa amateur kaya sila yung sila pa rin daw yung nanalo sa qualifying. Mm-hmm. Nila sa pabansa nila kahit sumali yung mga champions sa iba-ibang pro MMA.
0: Mm. Ikaw ba, at this point ba, may paninibago ka pa ba when it comes to rules sa amateur MMA dahil lumaban ka na professionally eh?
1: Yung ano, sa rules is medyo kabisado, medyo kabisado ko na.
0: Mm-hmm.
1: Yung para sa akin is yung pagsuot talaga ng gi, kasi sa pro, nakahubad kami.
0: Right,
1: sa gi, yung nakagi kami.
0: Mm-hmm.
1: Nag-prepare naman kami about para doon, pero pag nakatapat ka na pala ng marunong talaga, marunong kumapit sa gihis, ang hirap pala.
0: Mm-hmm.
1: Pag alam na yung ginagawa niya pag tumahawak sa gihis, tapos sa walang ano eh, hindi siya madulas. Mm-hmm. Unlike sa pro na kapag pinawisan na kayo is
0: yes,
1: mas madaling makahiwalay.
0: Mm-hmm. Una nating balikan na Jean-Claude itong naging semis ano nung nakalaban mo si Daisuke Murayama ng Japan. Hindi na bago sa iyo to because years ago nag-train sa Team Lakay, nakasama mo yan, nag-compete pa nga dito sa Pilipinas. During his time ba rito, naging familiar ka sa style niya and yun ba kahit papaano nakatulong din dun sa naging laban mo kaya nakuha mo yung panalo?
1: Bali, nung pumupunta siya sa Team Lakay is, bago pa lang ako, bagong punta pa lang ako, bagong balik pa lang ako sa Team Lakay. Nung pinasa uso nga ako noon, nasa national team. So, na-meet ko siya sa Lakay, pero hindi kami gaano nag-trainingan na matagal.
0: Mm-hmm.
1: Pero, nabasa ko na doon na sa ground game talaga yung laro niya. Alam niya rin na sa striking ako. Kaya may napanood ako sa nung andun ako, may napanood ako sa Japan na ini-interview siya na sabi niya na kilalang kilala niya ako at alam niya daw kung anong gagawin niya sa akin.
0: Talaga lang ah.
1: Tapos nasa isip ko na agad na alam ko din na sa ground niya ilalagay.
0: Mm-hmm.
1: At before yung laban, nag-video call din kami kay Coach Mark. Sabi niya malayo pa daw siya sa akin, kaya kayang-kaya ko
0: doon. Oo, naniniwala ako doon. Tama yung sinabi ni Coach Mark because pinanood ko yung semis mo na yung laban kay Murayama and mukhang pinaglaruan mo eh. Mukhang pinaglaruan mo yung Hapon. But ikaw ba may napansin ka kung meron siyang ginamit na mga kilalang techniques ng Team Lakay doon sa naging laban nyo in the semis?
1: Well, hindi masyado kasi dumistansya talaga ako tapos iniwasan ko yung ground games namin.
0: Okay. Now, in the final, ito na, yung pinag-uusapan natin kanina, si Otabek Rajabov ng Tajikistan. Pareho kayong professional fighters. Nung binubuo nyo ba, Jean-Claude, yung game plan? Sabi mo nga kanina, meron kang pinapanood na, may pinanood ka bang mga previous fights niya? Kasi kanina rin, naghanap ako sa YouTube, medyo marami-rami rin. Talagang matindi yung kalidad nitong si Rajabov eh.
1: Oo. Marami kaming napanood sa kanya sa may meron mga pati si Coach Mike nanood na rin yung laro. Well-rounded siya, masabay siya sa striking tapos saka sa nag take down. Ang game plan ko sana doon is kukunin ko parang yung ginawa ko sa Japanese na second fight ko sa Asian Games na strike points lang sana. Kaso nung tinamaan ko siya ng hook nung na-lockdown siya.
0: Oo.
1: Medyo nag-grasp po ako doon po ako na take down kasi para gusto ko nang in-out.
0: Oo. And meron pa siyang ginawa doon eh. Nung I think nakatama ka ng head kick pero habang pababa yung paa mo, kinuha niya eh. Tapos tsaka ka nag-sweep siya no and then bumagsak ka kaya naging kumbaga bumalanse yung takbo nung round 1 na yon. Parang pantay yun, nakakuha ka ng early knockdown tapos nakabawi siya nung bandang dulo. Pagkatapos nung round 2, ayun na nga, nakuha niya yung takedown kahit alam ko ginagawa mo yung lahat para piliting makatayo ulit and bring the fight back on the feet pero hindi ka na niya hinayaang makatayo eh. Can you describe to us, can you tell us gaano kalakas, I guess physically, etong nakalaban mo?
1: Sabi nga niya, galing daw siya ng 77 kilo.
0: Okay.
1: Kaya nung nag-recover siya, mas malaki talaga siya sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Mabigat kasi last fight na namin yung finals na yun.
0: Pwede na.
1: Sinagad ko din yung recovery ko kasi hanggang dun lang talaga. At sabi nga niya, nag-train sila pumunta sila sa Russia, doon po sila nag-prepare sa Asian Games, nag-train sila kay UFC champion na si Khabib na magamito.
0: Nako po, sa Dagestan.
1: Sa Dagestan, yun pala sila nag-train. At sabi niya rin na undefeated daw sa lahat ng laban niya, pero sabi niya, first time niya daw na ma-knockdown at matama ng ganong kalakas na suntok. Kaya hindi na kita binitawan nung nahawakan na kita. Ayaw niya na daw. Sinasabi niya.
0: Yan yung sinasabi mo kanina na yung mga marunong gumamit ng gi to their advantage, di ba? Ikaw ba, naisip mo rin niya ba, teka? Parang gusto ko rin mag-training sa kay Khabib Nurmagomedov ba? Posible kaya yon?
1: Kung may chance,
0: gusto ko rin. Pero syempre, masakit yung matalo in any stage. But knowing na ganito nga kagaling yung tumalo sa'yo in that gold medal bout, kahit pa paano ba yun, nakabawas sa sakit? Kasi magaling talaga yung nakalaban ko. May ganong klaseng thoughts ba yung naisip mo?
1: Sorry. Ang lakas po kasi ng ulan dito.
0: Inako. Ayan, bumubuhos na pala ang ulan dyan. Ang tanong ko, Jean-Claude, syempre masakit matalo at any stage, kahit sa umpisa pa lang yan or kahit sa gold medal fight na, but knowing na magaling yung tumalo sa'yo yung nakalaban mo, kahit pa paano ba nakakabawas yon sa sakit nakatulong para mas ma-accept mo yung result?
1: Siyempre, nung una, lalo na yung pagkatapos ng laban, kasi alam naman natin na muntikan na talagang ma-knockout na sa experience rin, sa malakas din talaga siya. Natasayangan talaga ako nang hindi ko siya ma-finish doon, bumaliktad po yung laban, ako pa yung natalo. Kaya sabi ko, doon na sana sa gold. Kaso, nagkwentuhan nga kami sa before kami makyat sa medal award din. Kaya nagkwentuhan kami, kaya sabi ko, malakas din pala talaga itong nakalaban ko. So, nakaka-relieve din yun na high level. Sabi ko, kailangan kong humabol din.
0: So sa ngayon, kampante ka na dun sa nangyari. Wala ka ng kahit anong kumbaga mga what if sa tinakbo ng laban mo.
1: Hindi talaga maiwasan, nandun pa rin yung what if na paano kaya kung minsan sabi ko, mas okay siguro kung hindi siya na knockdown para istoran ka lang, parang hindi pa rin natatanggal sa mga what if na yan. Pero hindi na siya ganun kasakit, hindi na siya ganun kabisa. Parang iniintip mo lang na siyempre, para next time, parang alam mo rin yung gagawin mo.
0: Mm-hmm. Ako curious ako malaman yung point of view ng isang atleta na nakakuha siya ng medalya kasi natalo siya. You know, halimbawa ganitong nangyari in the gold medal fight, natalo ka. Yes, talo pero meron ka pa ring nakuhang medalya. And how do you treat yung medalya na yon? Do you see it as still bilang isang accomplishment or iniisip mo ba, ay, hindi pa rin ako nagtagumpay kasi hindi ko nakuha yung talagang tinatarget ko?
1: Hindi. Malaga yun sa akin. Parang satisfied naman ako doon. Mm. Kasi lalong-lalo na at kami yung pioneer dito sa MMA, Asian Games. At saka, ang hirap ng... Kasi sinusuport ko din yung mga kababayan natin na naglalaro ngayon. Kasi yung mga boxer, nasasaktan din ko yung mga Olympian natin na tatalo din ngayong Asian Games. So, ngayon, yun lang. Nag-aabang ako ng mga laro ng mga kababayan natin. Tatalo din natin si Nesty kanina, yung mga Olympian natin. So, thankful pa rin at naka-medal pa rin.
0: So, ang what you're saying, Jean-Claude, is itong medalya na to, hindi lang to bunga nung naging laban mo sa Asian Games lang. Kinoconsider mo rin yung mga pinagdaanan mo para makarating dito. Ayun. And of course, bilang isang atleta, napakaraming beses mo nang represent yung Pilipinas. Kaming mga mortal, di namin masyadong na-experience yan eh. You know, pwede mo bang i-describe sa amin, ano ba yung feeling every time magko-compete ka, tapos dala mo yung Pilipinas?
1: Siyempre, ang pinakamahirap talaga is hindi yung saro, yung preparation ko talaga. Mm-hmm. Kasi ilang oras at ilang beses ko mag-train ng isang araw. At minsan, hindi na mawasan yung injury. Yun yung talaga yung pinaka-iniwasan ng mga fighters na na-injured. Tapos pag malapit na yung laro, magka-cut weight pa kayo.
0: Right.
1: Pabawas pa kayo ng timbang. So, kaya pag andun ka na sa ring o sa competition area, parang gutom ka na talaga kasi alam mo na handa ka, tapos ito na yung pinaghirapan ko, ito na yung araw na magagamit ko na yung lahat ng natutunan ko. Ganun, tapos ilang minutes lang yung laban, tapos na, hindi tulad sa training na abot pa yung 3 oras, 2.
0: Tama yung pinunto mo, ano, na talagang napaka-ikli ng oras eh. Ano, in competitions like this, and maliit din yung ano, yung margin of error.
1: Pag ikaw nag-error or may hindi ka nagawa sa ilang minuto lang na yun, pwede mong pagsisihan ng buong buhay mo yun.
0: Yun ang masakit, ano?
1: Oo, yung andun niya, kung andun nalalabas yung sana, paano kaya ako nga nandun na sa ilang minutes lang na yun.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre, ang sarap mag-represent ng bansa at lalo na marami mo support ng kababayan. Maraming nag-represent sa inyo, magdadapal po kayo, parang ganun. Sarap sa pag-ram, lalo na pag nag-medal ka na. Lalo na yung gold pag tinugtog na yung pambansa ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Sarap.
0: Lalo na pag sa ibang bansa, di ba? Naririnig mo. Lalo na pag nasa ibang bansa ka tapos tinutugtog yung ano, yung national anthem natin.
1: Proud talaga ba? Proud talaga.
0: Nakapanood ka ba ng ibang sports sa nung nasa Nagoya ka? Nakapag-ikot-ikot ka ba or medyo naka-focus ka talaga?
1: Hindi, kasi nakafocus kami sa... kasi nung kahit wala pa kaming laban, nakafocus talaga kami sa weight cutting din.
0: Oo.
1: Kasi araw-araw kasi yung weight cut namin sa... Yun din isang pagkaiba ng pro at saka sa amateur. Kasi sa pro, isang timbangan. Kasi yung tempo, pwede na kayong mag-load na... Pagkatapos kasi isang laro lang yun. Pero sa amateur, mag-weigh in kayo ng umaga, tapos after 3 hours, lalaban kayo.
0: Uh-oh.
1: Pag nanalo ka... Kailangan mo na mag-weigh in sa umaga. Hanggang sa final. Mm-hmm. Kaya pagkatapos ng finals, iba rin yung pagod.
0: Oo. And ito, dahil nga dyan sa sinabi mong yan, kailangan talaga i-maintain mo yung timbang eh during ganitong mga klaseng competition habang lumalaban ka. Paano yung ano, sinong in charge sa pagkain nyo? Kasi malaking parte ngayon yun eh. Di ba? Nang overall conditioning ng isang atleta, yung kanyang nutrition. So, paano yung naging diskarte para kumain kayo ng tama and ma-maintain nyo yung timbang hanggang lumalaban pa kayo?
1: Sarili-sariling ano po kasi. Kasi sa amin, may mga teammates din ako na may kanya-kanya po talaga kaming yung tulad ng kasama ko na late siya natutunawan o may iba din na kahit marami kumain, hindi sila bumibig at may kanya-kanya po talaga kaming preparation pa lang sa training is pinanay na namin yung mga pagkain na yun o inaalam na namin kung anong gusto ng katawan namin.
0: Okay.
1: So, yung ginagawa namin.
0: Nakakaigit yung ano no, yung malakas kumain pero hindi masyadong bumibigat. So anong naging usual ano mo? Anong naging usual na kinakain mo nung nandoon ka sa Nagoya?
1: So, marami namang pagkain doon. So nung nagme-main kasi hindi naman masyadong malaki yung kinat ko para sa akin. Hindi naman na ano, usual pa rin nag-konting kanin, may mga pasta naman doon, may mga maraming beef doon, chicken. Iniwasan ko lang talaga is yung mga sweet at saka yung mga oily food.
0: Ayun. Pero nung natapos na yung laban mo, anong una mong kinain?
1: Bait nung kami ni Attorney Warto, nag-eat all you can po
0: kami. Ayun.
1: sa labas.
0: Oo.
1: Kaso, kahit ganun pala pag lumiit na yung lalamunong dito.
0: Ah, oo, tama.
1: Pag nabubusog.
0: Ang bilis mo mabusog. Oo,
1: oh, nabusog din agad. So, hindi rin ako nakakain ng marami. So, parang ngayon pa lang bumabalik yung dyan ko na kaya ko na ulit bahay ng
0: training. Oo. Pero nakita ko, balik ka na in training eh. Ano ba, balik ka na ba in training o nagtitrain ka na ng mga bata? Pareho ba?
1: Habang andito po sa probinsya.
0: Okay.
1: Sa andito ka sa Kalinga.
0: Kalinga.
1: Sa Baguio ako nagte-train sa Dinlakay. Habang usually ang ginagawa ko pa kasi pag nakaka-uwi ako dito, tumutulong ako sa kuya ko sa may gym sa to. May mga bata nagte-training doon.
0: Okay.
1: Pag andito ako, doon ako pupunta. Tinutulungan ko yung mga bata mag-training, magtuturo din. Mga future champions din.
0: Seeing itong sabi mo mga future champions, I'm sure mayroong ilan sa kanila na gusto ring maging isang national athlete sa you know someday bilang isang veterano, bilang isang multi-titled na national athlete. Anong payo pwede mong ibigay doon sa mga nagpaplano, nagnanais or yung mga you know nagkakasimula pa lang na maging isang national athlete?
1: Ayun, mangarap kayo, dream big, at consistency. Kasi doon din, dyan din po ako nang galing sa mga palarong pambansa, mga national games. Pilitin yung maglaro doon. Mag-ipon kayo ng maraming experience. At saka alagaan nyo yung sarili nyo.
0: Mm-hmm.
1: At kung gusto nyo maging national team, kailangan i-enjoy nyo yung training nyo. Pag hindi nyo na-enjoy yung ginagawa nyo, hindi kayo mag-improve. Sabi ko lang, kailangan i-enjoy nyo yung ginagawa. Kailangan maging passion nyo yan. Kailangan nyo mag-sacrifice. At parang ako dati, muntik na rin akong maligaw. Mga barkada sa bisyo. Hindi ako kinasok ng kuya ko sa martial arts. Hindi ko rin alam kung saan ako ngayon. So, sa mga bata, tuwasan nyo na yung mga barkada, mga BI, mga bisyo. So, maharap kayo na maka-Olympics dream team.
0: Very well said, mga kabataan na makinig tayo kay Jean-Claude Saklak. Baka i-headkick tayo niya pag kung ano-anong kalokohan ang ginawa natin. But anyway, Jean-Claude, maraming salamat for your time. And of course, congratulations on your latest achievement, silver medal in the 20th Asian Games.
1: Maraming salamat.
0: Yan po si John Claude Saklag ng ating Philippine National MMA Team. Atin pong nakasama live dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. 5:36 po ang ating oras. Commercial break lang tayo saglit. Tapos bigay ulit tayo ng mga updates dito po sa laban ng Team Pilipinas in the 20th Asian Games.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
0: 5:39 na po mga kababayan. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Unfortunately, ay tapos na po ang laban ni Nesty Petesio sa women's 60 kilograms ng boxing competition sa 20th Asian Games. Kanina po, bago tayo sumalang dito sa programa natin, 5-0 loss ang ating man ni Nesty Petesio laban kay Cheng Yu Yang ng China in the quarterfinals. Kung nanalo sana, sigurado na at least a bronze para sa ating two-time Olympic medalist. Ang scores nito, 30-26. All scorecards yan. Anong nangyari? Nung round 1, nag 10-9 na po yan para dun sa Chinese, and adding insult to injury, meron pang may 1-point deduction pa si Nesty Petesio. Kaya naging 10-8 yun. Kaya 30-26 yan. Supposedly 10-30-27 eh. Pero dahil dun sa point deduction niya, naging 30-26 yung lahat ng scorecards. Sa nakita ko kaninang laban, ditong si Nesty tsaka ni Cheng Yu, parehong boksingero, Nesty was landing her punches, Yang was doing the same, I guess yung frequency ng mga suntok, ano, more on kanina, more on naging parang counterpuncher si Nesty. And I think the judges, ang nakita nila is mas may impact, ano, or mas malinis yung mga naging suntok nitong si Cheng Yu Yang ng China. Yung round 1 di ko masyado napanood. Yung round 2, I thought it could have gone kay Nesty Petesio. I think may maganda siyang left hook doon, tsaka may isa pa siyang solid na right straight, but binigay pa rin ng mga judges doon kay, no, kay Cheng Yu Yang ng China. So 0-4-4 mga kababayan si Nesty Petesio pagdating sa Asian Games. Ito din po ang kanyang ika-apat na Asian Games. And sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakakakuha ng medalya dito. Okay, pakinggan natin si yung panayam kay Nesty Petesio habang sinusubukan kong ubusin itong amoy ng roasted chicken na pumasok na rito sa loob ng studio. May kanin ba dyan? Amoy ulam na ako rito eh. Kailangan ko na ng kanin. Okay, si Nesty Petesio po matapos itong kanya naging quarterfinal match ngayong araw sa 20th Asian Games.
9: Nesty Petesio matapos mamaalam dito sa kampanya sa Asian Games sa Japan. Nesty?
10: Yes po. Ganun po talaga yung laban eh. And, yun nga, sabi ko hindi to ganun kadali yung Asian Games kasi mga Olympian at saka Olympian medalist na nandito, world champion. And Olympian din yung China na yun at naging world champion na din yun. So, yeah, and timbang niya to. Alam kong hindi niya ibibigay ng basta-basta to. And napalaban talaga ako ng todo kanina. And yun na, hindi pa siya enough. So, yun.
9: Another, ganun ba talaga kahusay itong world medalist na to?
10: Yes po. Malakas siya, magaling siya. Andun yung power niya. And labanan ng veterano yung kanina. And yun na, nakuha niya ako sa first round. So, dapat yung style namin ng first round is takbo. Score takbo. And binigla niya ako sa dikitan. And yun, napasabay ako sa laro niya. And hindi namin nagawa ng first round.
9: Hindi na pwede mag-adjust second and third.
10: Nag-adjust kami sa third. And yun na nga, dahil nakuha niya yung momentum sa first round pa lang. So, yun, mahirap na siya. Mahirap na siya gawin sa second round kasi naghahabol na tayo eh. Mm-hmm. So dapat dumikit. Ako yung dumikit na.
9: Tingin mo hindi talaga itong tamang timbang para sa'yo?
10: Hindi ko masabi ma'am eh. Pero siguro. Pero yun na nga, Pinoy tayo. Laban tayo kahit saan. Yes. And yun, hindi enough yung performance ko kanina. And yun na, experience and may natutunan din.
9: Yeah. Bukang hindi mo talaga lugar, I mean, hindi para sa yung Asian Games, Nesty. Nakakailang Asian Games na yung hinahabol mong medalya dito, mukhang mailap.
10: Pangatlong Asian Games ko na nga ata. Hindi ko masasabing hindi para sa akin Asian Games. Kumbaga, kung hindi para sa akin, wala ako dito ngayon. So, ano, may kulang lang. May kulang pa. And more training, more adjustment. And yun, yun nga, nakita naman nila coach yung kung ano yung dapat pang improve. Yun, more training ba talaga?
9: Yes. Anong susunod para kay Nesty?
10: Meron kaming IMAG this December, so sana makabawi tayo dito.
9: Yes. Anong gustong sabihin mo sa mga umabang sa laban mo dito nga sa edition na ito ng Asian Games?
10: Yun po, una, pasensya na kasi kagaya nyo, gustong-gustong ko din itong medalyang to. Ito yung kulang sa resume ko. Ito yung kulang na major tournament na wala ako. So, kung na-disappoint kayo, what more pa kaya ako? So, yun. Suporta lang and wag puro bash kasi hindi po nakakatulong po yan sa aming mga atleta. Pag panay kayo puna sa mga kulang or ano pang dapat gawin. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun kadali yung pinasok namin. And syempre, sasabihin nyo, ginusto nyo yan. So, mga utak ng mga Pinoy, ginusto nyo yan. So, di ba? So, pero, ayun, salamat pa din sa mga advice nyo, mga comments nyo. Kasi, minsan may natutunan din kami sa mga bash nyo, may nakukuha din kami. And, ayun nga, gusto ko lang, dasal at suporta, sana yung matanggap namin.
9: Yes.
10: Sa bawat pagkatalo.
9: Salamat pa rin sa iyo, Nesty. Mabuhay ka, no? You're okay.
10: Yes,
9: walang
10: ma'am.
9: Nasaktan.
10: Yes, ma'am.
9: Okay. Si Coach Mitchell, salamat din sa iyo, ha? Okay, Coach Mitchell, salamat.
11: Thank you din, ma'am, sa mga sumusuporta. Balik, bawi na lang.
9: Sana. Okay, sige po. Okay, Nesty Pitesho sa 60 kilograms nitong competition sa Asian Games. Bye-bye na po. Tapos na ang laban. Di nakapasok sa medal round.
0: That was Nesty Pitesho after her quarterfinal loss in the women's 60 kilograms boxing competition ng 20th Asian Games. So, ang pag-asa po ng Pilipinas for a medal dito sa boxing ng 20th Asian Games ay nasa mga balikat na ngayon ni Carlo Paalam. Buti na lang si Carlo Paalam, pasok na po in the semifinals. So garantisado na ang at least a bronze para kay Carlo Paalam. Tinalo niya si Jia Maozhang ng China. So 3-2 ito, split decision win. Tatlong 29-28 na scores para kay Carlo Paalam. Tapos yung nakuha nung Chinese, 29-28 at saka 30-27. Grabe, wala namang pakisama itong isang judge na to. Binigay lahat yung buong laban doon sa Chinese. Para naman tong nakakaloko eh. No? Sino ba to? Hindi, mahalaga dyan. Pasok na sa semi si Carlo Paalam. At sigurado na ang kanyang medalya. So at least a bronze para kay Carlo Paalam. Back in 2018, bronze din ang nakuha ni Carlo Paalam sa Asian Games na ginanap sa Indonesia. So kahit pa paano nakabawi si Carlo Paalam para kay Nesty. Dahil Chinese din eh, di ba? Yung tumalo kay Nesty, Chinese naman itong tinalo ni Carlo Paalam. So hindi masisiro ang Philippine boxing team. Ito kasi pinag-uusapan namin ni ano eh ni Mr. Ni Isi Casiano kanina lang ano kung sa kasamaang palad kung matalo si Carlo Paalam unang Asian Games na walang medalya ang Pilipinas sa boxing. Pero salamat kay Carlo Paalam dahil hindi mangyayari yan. Meron pa ring medalya ang Team Philippines sa boxing sa 20th Asian Games. 5:49 ang ating pang oras. Ngayong araw na to, lumipad na po patungong Japan ang ating Philippine Jiu-Jitsu Team. October 1 ang simula ng kanilang campaign dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. 15 athletes in total ang ating pong Philippine Jiu-Jitsu Team. Siyempre, yung mga bigating pangalan natin dyan. Annie Ramirez, Kimberly Custodio, si Kayla Napolis, si Alexandria Enriquez, at saka si Mark Lim. Susubukan po nilang dagdagan pa itong team medal hall ng Pilipinas. And last Saturday, naalala ko, no, nung sabi ko, nung binibilang ko yung medalyang kailangan natin para maabot yung target ni POC President Bumble Tolentino na 8 gold medals. Sabi ko, may dalawa from Jiu-Jitsu. Nakalimutan ko nga pala si Alexandre Enriquez. Sorry, Alex. Ha? Ayan, 3 gold medals na sabi ko sa inyo. Alexandre Enriquez, solid yan. She won a gold sa World Beach Games. Sa World Championships, I think bronze ba nakuha niya ron? Pero nagkaroon kasi daw siya ng freak injury dun eh. But she's coming in into the Asian Games this time. Healthy, walang problema. Galing sa solid na training camp sa Atlanta, Georgia. And nakapag-unwind kahit papano rito sa Pilipinas. Ano? And nag-train din siya rito. So, confident ako. 3 gold. Jiu-Jitsu team. So October 1 to 3 ang petsa po, ang schedule dates ng competition. Samantala, ang Courage, last day na bukas. Bukas, meron pa tayong dalawa. Si Nick Gabriel Ligero at si Jackie Lou Escarpe. And sila na lang ang natitira ng pag-asa ng Courage team na makapag-medal. Kasi natalo today si Zar Agustos Bayas at si Margaret Fajardo. Meanwhile, sa judo. Judo sa September 30 po, Wednesday, ang simula until October 3. And then, ganun din ang wrestling, September 30 to October 3. So, same ang schedule niyan. So, ilang ano pa to? 5 combat sports na magme-medal o posibleng mag-medal ang Pilipinas. Siyempre, counted, meron na tayong siguradong bronze from Carlo Paalam. Ayte, isidipin nga natin itong... Ay, si, tingnan ko ha. Kasi yung inaabangan kong makakalaban niya rito, bigatin eh. Okay, so ang kalaban niya ngayon... Okay, wala pa palang resulta. Wala pa yatang resulta itong ano. Etong kay laban ni Mahmoud Sabirkan ng ano ng ay hindi panalo na. Panalo na si Mahmoud Sabirkan. So it's going to be Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Ayun, magaling na boksingero ito. So mapapalaban na naman si Carlo Paalam. Yung first match ni Carlo, yung scores nun, 3-3 sa kanya, yung tatlo, ay yung dalawa, 28-28. Tapos ito naman, 3-3 sa kanya, yung dalawa pabor dun sa kalaban. So matitindi yung nga naging so far yung kalaban dito ni Carlo Paalam. But hopefully, nagsisimula na siyang makuha yung magandang rhythm niya. And pagdating ng semis and hanggang final, maganda yung kanyang ano, yung kondisyon niya. Uy, walang ano, walang Uzbek boxer na naglalaro sa dito sa ano sa quarterfinals ng weight class ni Carlo Paalam. Eh yung pag Uzbekistan kasi talagang magagaling eh. Like katulad niyon yung tumalo kay ano kay John Milardo Ogaire. Si Kalokob, world in ano yun,

0: 5:54 ang ating pang oras at dyan po magtatapos ang ating Fight News Weekly ngayong araw na to. Salamat sa ating silver medalist, Jean-Claude Saclag. Salamat kay Ma'am Mary Jude ng Team Lakay sa pag-facilitate ng interview natin kay Jean-Claude Saclag. And before ko tapusin itong programa natin ngayong hapon, I would just like to pay my respects to Mr. Martin D. Siya po'y nitong nagdaang weekend ay pumanaw po, ano. I think at the age of 56, si Martin D, sa mga nakakilala, is one of the best FM radio DJs dito po sa Pilipinas. He was one of my early influences sa when nung ako pa lang nasa probinsya pa namin. Every weekend ng umaga, ang rule sa bahay, bawal magbukas ng, bawal mo na manood ng TV hanggat hindi ka tapos maglinis ng bahay. On Sunday, hanggat hindi pa, after magsimba sa umaga, hindi pa pwedeng magbukas ng TV. Radyo ang ano, ang number one libangan nun, especially during the weekend. And si Martin D, I think MOR pa dati nun, 101.9. He was the host ng Request Express, and then yung Top 20. Ayan, paboritong-paborito kong pinakikinggan yung mga programa niya, and siya yung probably one of the reasons kung bakit ako na in love pag sa FM radio, and then kalaunan nga I started my career in FM radio before I found my way dito sa Sports Radio 918. And nitong weekend ay yung masamang balita na inanunsyo po ng kanyang pamilya na si Martin D ay pumanaw na. So condolences po sa kanyang pamilya, and sa nagluluksa ngayon ang ano, ang radio industry sa pagpanaw ng isa sa mga legends dito. So rest in power, Mr. Martin D. 4 minutes before 6, bukas po 5 PM post game dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 5:59 p.m. The Philippine Consulate General in Frankfurt, Germany has confirmed that two Filipinos were killed in a bus crash in Bavaria. The consulate said the bus was carrying 33 Filipino tourists traveling from Milan to Munich when it crashed on the A96 near Buloe, west of Munich. Local reports said the bus was headed to an event of Oktoberfest, the world's largest beer festival. Several passengers were taken to hospitals in Bavaria for treatment, while others were placed under the care of the Red Cross. The consulate said it remains in contact with some of the affected passengers and their families as it works to account for all those involved and determine their conditions. The Coast Guard Station Surigao del Norte led the planting of more than 3,000 mangrove propagules across a 10-hectare coastal area it adopted in Barangay Nabago in Surigao City. The move is part of the command's 125th founding anniversary celebration. Personnel from other government agencies, including the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and the Department of Environment and Natural Resources in Surigao del Norte, joined the one-day environmental activity. Barangay officials and other city stakeholders also supported and participated in the mangrove planting activity. Meanwhile, in news abroad, British police said they had evacuated residents near the air base of Fairford in southwest England used by U.S. Air Forces. Five men were arrested over suspected explosive offenses. British counter-terrorism police are investigating the incident. Counter-terrorism detectives leading the investigation said police had received a call about three suspicious vehicles that appear to be traveling towards RAF Fairford in the early hours of Sunday. The British government gave authorization to the U.S. to use RAF Fairford to carry out strikes on Iranian missile sites that are attacking ships in the Strait of Hormuz. That is our top of the hour news. We now have a minute after 6 in the evening.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob
6: sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela
0: siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
20: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Flight PR1043, now boarding.
27: Hey, that's us!
28: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
29: Dreaming of love while cruising at high altitude.
30: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
29: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
28: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
30: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
29: Leave all your worries as we soar over the clouds.
28: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
29: They'll be shooting stars through time and space.
25: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
31: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
32: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
31: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
33: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
34: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
31: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
35: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
36: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918. Always ready. Always. Always 100%.
2: Analysis and updates you will never miss out.
1: Sports 918. From preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event.
2: Kanilang strengths and assets.
1: Pag-uusapan yan.
2: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go team.
2: Sports 918.
3: Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At patuloy po tayong nakatutok sa developments, highlights, sidelights ng nagaganap na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan.
4: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918.
3: Ang pinakahuling development is meron na po tayong bronze medal sa sepak takraw. Kanina ay nasungkit ng ating team, no, men's team ng sepak takraw, yung bronze medal. Yan po yung latest na medalyang nadagdag sa medal tally ng Team Philippines. So mamaya pag-uusapan natin yung iba pa mga detalye ng tagumpay ng ating men's regu team, no, dito po sa Asian Games participation nila. So kung nakasungkit ng bronze medal ang ating men's team, aba, ang ating women's team naman ay umabante sa gold medal match. Yun. Nako, at least silver medal po. Assured na ang ating Philippine women's doubles team sa sepak takraw. Bukas magaganap yung kanilang finals. So, meron chance na makasungkit ng gintong medalya ang Pilipinas dito sa sport na sepak takraw, 'di ba? Eh yan pa naman ang natin, Philippine, kumbaga Philippine national sport natin, 'di ba? Sipa o parang ganun din 'yan, sepak takraw. At napakahuhusay ng ating mga atleta, ha? Yung kanilang performance, so atin pong pag-uusapan mamaya, no, dito sa ating programa. Nasa ba sa inyo ngayong araw po ng Lunes, September 28, 2026. So atin pong matutunghayan din mamaya pag-uulat ni Miss Judith Caringal. Pinakahuling tinutukan ni Miss Judith ay yung developments sa boxing competitions nitong Asian Games. Nako! Na out of contention na rin po si Nesli Petesio. Kanina po ay yumuko siya sa kanyang katunggali from China para nga po matapos ang kampanya dito sa Asian Games. And sa panig naman ni Carlo Paalam, no goodbyes yet dahil umabante po siya sa semifinals ng kanya namang event. So, atin pong ihahatid din yung mga detalye ng balitang yan dito sa ating programa for tonight. After boxing, kasi lilipat na po kagad ng athletics competition naman si Miss Judith Caringal. At marami tayong mga aabangan sa athletics. Yung final ng long jump men, kung saan ang ating pambato na si Janry Ubas ay ikalahok. And then, meron din po tayong iba pang mga events like yung finals ng women's 4x100 meter race. Nakapagtala po ng new national record itong ating 4x100 meter relay women's team. So, they made it to the finals sa oras nilang 43.88 seconds. And yan po ay gusto pa nilang ma-improve, no, for tonight's finals. So aside from that, ang ating iba pa mga atleta like si Victoria Bosong lalahok po sa preliminaries ng women's 800 meter and our men's 4x400 meter relay team ay kalahok din po, no, sa preliminaries. So, earlier, yung mixed 4x100 meter relay team natin ay umabante na sa finals. So nakausad sila sa finals after their effort no earlier tonight. So yung detalye po ating ilalahad sa inyo maya-maya lamang dito sa Sports 918.
6: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Okay, aside from that, nagsimula na rin po ang kampanya ni Alexandra Ayala dito sa Asian Games 2026 at matagumpay naman ang kanyang unang laro. Although nagkaroon nga lang po ng mga delay because of weather conditions sa Aichi Nagoya, Japan. So napuwersa silang laruin yung match sa indoor courts. So nagkaroon ng yun nga adjustment, but ang magandang balita is nakausad sa next round itong si Alex Ayala. So yung iba pang mga detalye at iba pang mga updates sa kampanya ng Team Philippines ating pong pag-uusapan dito sa ating programa ngayong gabi. So tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa ating PBS receiver app. Napapanood tayo sa pamamagitan ng ating official Facebook account, facebook.com/sportsradio918. So please like, follow, and subscribe also sa ating YouTube account, Sports Radio 918, and sa ating X account for more updates pa sa larangan ng sports. No? Hanapin nyo lamang po, Sports Radio 918. So meron din tayong website, radiopilipinas.ph/sportsradio918 for more sports updates and news na pwede nyo pong silipin dun sa ating website. Okay? So for tonight, saluduan muna natin itong ating mga manlalaro sa sepak takraw because ito pong ating team, yung women's team especially, they reached the gold medal match dito sa women's double in sepak takraw nito pong 2026 Asian Games. Ang ating koponan na binubuo ni Najine Marie Sukalit, Nelly J. Salon, and Abigail Sinugbuhan. Tinalo po nila ang Lao 15-12-15-10 sa kanilang semifinal match kanina para po umusad sa finals. So, nako, dahil sa panalo nila kanina sa semifinals, no, assured ang Pilipinas ng isa pang medalya dito sa Asian Games Sepak Takraw competition. So at least silver medal, pero definitely they are gunning or they will gun for the gold tomorrow morning. I think alas 8 ng umaga Philippine time yung kanilang laban. At ang makakaharap po ng ating women's double sepak takraw team ay Vietnam, Southeast Asian neighbor natin yan. Karibal din, di ba, sa SEA Games. Kaya't matinding laban po ito. For the first time, no, maglalaro po sa finals ng sepak takraw ang Pilipinas since na-include ang sport na ito sa Asian Games calendar noong 1990. And sa history nung ating participation, dalawang bronze medals ang nakamit na ng Pilipinas dito sa sepak takraw competitions ng Asian Games. So, dagdag na siguro dun yung ating bronze medal din naman na nakamit ng ating men's regu team. No, kanina po, sumalang sila sa semifinals ng men's team regu competitions kontra ito pong Malaysia, no, ang kanilang nakalaban, at unfortunately ay yumuko ang ating koponan, no, two sets to one kasi yon in favor of Malaysia, 10-15, 15-11, 15-7 So, come from behind yung ginawang panalo nitong Malaysia. Parang apo, unsyamiin yung ating Philippine Men's Regu Squad na binubuo ni na Jason Huerte, Jom Larry Rafael, Ron Cited Gabayeron, and Reynaldo Asilum Jr. So, just the same, saludo tayo sa naging effort ng ating team. And with their semifinal stint or finish, no, tayo po ay nakasungkit ng bronze medal dito sa Sepak Takraw. So, yun, kasama na nga sa dalawang bronze na nabanggit natin kanina kasi last edition ng Asian Games sa Hangzhou, China, pag-deliver din po ng bronze medal yung ating men's team. Okay? So, yan yung developments naman sa Sepak Takraw. I'm sure proud na proud si Miss Karen Caballero, no, sa naging performance ng ating koponan. And tomorrow, meron tayong chance to get that precious gold medal para makadagdag sa so far, dalawang gintong medalya po ng ating bansa dito sa Asian Games.
0: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
7: The 20th Asian Games
0: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: 25 minutes after 6 p.m., ongoing nga po ngayon ang mga laban sa athletics. Maya-maya ay sasalang na ang ating kababayan na si Victoria Bosong. I think, ito na ba yon yung 800-meter races, no, for women? Hindi pa. Hurdles ba to? Okay. So, mamaya pa. Excited daw ako. Mamaya pang 6, teka lang, 6:20. Ito na yata. Anyway, so, isa yan sa mga inaabangan kasi natin ngayon for tonight sa athletics, no? Itong si Victoria Bosong, talagang sa mga time na nirehistro niya, may pag-asa. No? May chance tayo, di ba, na maka kuha ng medalya if ever. So, talagang inano rin, hinabol din nga yung pagkuha ng passport nitong si Bosong. Kasi, I think as early as 2 years ago, no, they are trying to include her na sa national team natin. Kaso yun nga lang, kailangan talaga makakuha siya ng passport. No, although meron naman talagang dugong Pilipino si Victoria, dun nga lang siya pinanganak, no, sa Estados Unidos. Okay, so mamaya po yung kanyang 800 women's 800 meter preliminaries. So dun siya lalahok. And then finals na men's long jump, ang ating record holder, Philippine national record holder sa men's long jump na si Janry Ubas ay kasama po sa 12 mga kalahok na nasa finals. Ang naging effort ni Janry ay 7.63 meters. So, yan yung kanyang naging mark nung preliminaries. And personal best niya is, of course, yung Philippine record nga na 8.08 meters. Hopefully, no, ma-reach ni Janry yung 8 meters kasi tagal niya na rin gustong i-duplicate yan, no, yung 8 meter effort. So, umaasa tayo na ngayong gabi ay magpakitang husay siya dito nga po sa men's long jump competitions. So far, uy, teka lang. Teka, season's best ni Janry yung nabanggit ko kanina, 7.63 meters. Pero, yung kanya naging qualifying jump is 7.59 meters. So, konting-konti na lang, pwede niya nang lagpasan yung kanyang season's best. So, the other day, dun sa qualifiers nga po, or preliminaries nitong men's long jump, solid 7.59 meters yung kanyang best effort sa naganap nga po na prelims. So, nagawa ni Janry yung kanyang 7.59 meter jump sa second attempt to rank 8th overall. No, napaka-competitive ng field. 12 mga kalahok nga po yung sasalang sa finals tonight, including itong si Anvarov, no, ng Uzbekistan. Itong si Anvarov ay meron pong formidable 8-meter leap dun sa naging preliminaries. Okay? So, hopefully in his third Asiad ay makapag-deliver ng podium finish si Janry Ubas. So, aside from him, iba pang mga kalahok natin ay ito nga, si Victoria Bosong, nabanggit na natin, no, sa women's 800 meters, preliminary pa lang yon. Yung ating 4x100 meter relay women's team, nina Jessica Lawrence, Naomi Johnson, Lian Pama, and Zion Corrales Nelson ay umabante po sa final nitong event. So, the quartet ranked third in Heat 2 with a new Philippine record of 43.88 seconds. So, they will try to improve that pa, no, tonight sa magiging finals. And itong sina Lawrence, Pama, and Corrales, kasama po sila dun sa quartet na kinabibilangan din ni Christina Knott na merong previous national mark na 43.97 seconds. So, nasurpass na po yun nitong ating quartet for this edition of the Asian Games. So, they will also compete mamaya sa magaganap po na, ay teka lang, men's pala yung 4x100 meter relay final. So, yung women's, wait lang ha, yung women's mukhang, okay, tonight din. At 8:04 PM, Manila time. 8:04 PM, women's 4x100 meter relay final. Ina-adjust ko kasi sa Philippine time. Okay, and then, susundan nyo ng men's final. Samantala, sa relay action pa rin, yung men's 4x400 meter relay team ng Pilipinas ay lalahok din po, no, sa kanilang races tonight. For the preliminaries po ito, wala pa kasing nakalagay dito, naka-indicate kung sino yung mga ano natin, yung mga runners natin. But kasama ang Pilipinas dito. Nasa ano tayo? Heat 1. No, Heat 1 ng 4x400 meter men's relay. Kasama natin sa mga kalahok sa Heat 1 is Sri Lanka, Vietnam, Japan. Nasa lane number 6 ang Pilipinas. Then Singapore and Maldives. So, yan po yung ating isa pa sa mga aantabayanan ngayong gabi dito nga sa aksyon ng Asian Games Athletics Competition. I think nagsisimula na yung ito na, nasa lane number 5 yung Japan. Ayan, ini-introduce na yung mga runners for this relay event. Titingnan ko kasi kung eto na ba, Philippines. Ah, hindi pa. Ibang hit siguro itong pinapakita. O baka naman replay yan, ha? Anyway. So, aabangan po natin. Abang-abang tayo, ha, sa... So ibang event pa itong ini-introduce. Pero tonight po, nakaschedule yung mga nabanggit nga natin. So, yun yung mga aabangan natin sa athletics competition, no? Yung... women's 800 meter with Victoria Bosong sa preliminaries. Men's 4x400 meter preliminary round din yan. And yung finals ng women's 4x100 meter race. Of course, Janry Ubas finals ng men's long jump.
8: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
3: 33 minutes after 6 p.m. we'll just take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung boxing, no? Kung saan umusad po sa semifinals ang ating kababayan na si Carlo Paalam sa kanyang weight division. Tinalo niya ang kanyang karibal from China upang at least, no, makasiguro ng bronze medal. Kasi pagpasok mo sa semis, assured ka na ng bronze medal. Pero definitely, Carlo Paalam will try to get that elusive gold medal dito sa Asian Games Boxing Competition. Lalo pa na siya na lang ang nalalabing pambato ng Pilipinas dahil yumuko na po sa kanyang laban. Ito namang si Nesty Petesio. So ating talakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Dingdong dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Team Pilipinas.
8: Lalaban para sa bayan.
9: The 20th Asian Games.
8: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
36: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
36: Let's go team.
8: Sports 918.
3: 37 minutes after 6 p.m. nagbabalik tayo dito sa Sports 918. At pag-usapan na natin, ito naman ang yari sa boxing competitions po ng Asian Games. Naku, last man standing para kay Carlo Paalam. At ito pong ating Olympian na si Carlo Paalam ay nakaligtas sa kanyang karibal from China na si Zhang Jiamao. No, para nga po i-assure ang ating bansa ng medalya ha, medalya dito sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan. Split decision yung naging resulta. 3-2, no, in favor of our very own Carlo Paalam. So, dito po sa men's 55 kilogram class na ano to eh, quarterfinal action. Early this afternoon. Kanina lang, last hour. Okay. Kani-kanina lamang po yan. Ang ating pambato, 28-year-old Carlo Paalam. Talaga very aggressive kagad siya, no? Simula pa lang ng kanyang laban at mas kumokonekta yung mga ano, yung mga suntok ni Paalam, yung kanyang kombinasyon para nga po pumanig yung mga judges, karamihan ng mga judges sa kanya, no? Nanalo siya by scores of 29-28 in 3 of the 5 judges scorecards. So yung other 2 doon naman pumabor sa Chinese, 30-27, 29-28. So, naging mahigpitan yung kanilang labanan. Ngunit nakaligtas, ito pong si Carlo Paalam. So, sa pagtuntong niya sa semifinals, ay at least nakakasiguro na ng bronze medal si Paalam. No? But definitely, he will try to advance to the finals, to the gold medal match. Para nga po, diba? May chance pa rin ang Pilipinas na maibsan yung ating uhaw sa gintong medalya pagdating sa boxing competitions nitong Asian Games. So, si Paalam na lang po ang nalalabing Pilipinong boksingero na merong chance na gawin yan. Dahil earlier, no, yumuko na rin po ang ating isa pang Olympian na si Nesty Petesio. So siya po ay tinalo ng kanyang Chinese opponent na si Yang Cheng Yu, 5-0. So unanimous decision na panalo para sa Chinese sa kanilang quarterfinal action sa women's 60 kilogram class. Ito palang kalaban ni Nesty ay gold medal winner noong 2023 World Championships. So, mas naging angat ang performance nitong siyang kontra sa ating pambato na si Nesty Petesio. Target pa naman ni Nesty sana na makumpleto na yung kanyang koleksyon ng mga medalya. Kasi itong Asian Games medal, ito na lang yung nananatiling mailap para kay Petesio. At unfortunately, hindi pa rin po siya naging matagumpay this edition of the Asian Games. So, umusad sa semifinals itong si Yang Cheng Yu ng China. So, unfortunately, doon na natapos ang kampanya ni Nesty Petesio. Okay? At this point, ibabahagi po namin sa inyo ilan sa mga panayam na nakalap ni Miss Judith Caringal. Ito kasi yung tinutukan niyang aksyon kani-kanina lamang. So, unahin muna natin siguro si Nesty Petesio. Okay, dun muna tayo kay Nesty Petesio. Anong reaction niya after the tough loss, no, quarterfinal loss, and what's next for her? Baka meron siya nabanggit. So, narito po si Nesty Petesio.
16: Nesty Petesio, matapos mamaalam dito sa kampanya sa Asian Games sa Japan. Nesty?
17: Yes po. Ganun po talaga yung laban eh. And, yun nga, sabi ko hindi to ganun kadali yung Asian Games kasi mga Olympian at saka Olympian medalist na nandito, world champion. And Olympian din yung China na yun at naging world champion na din yun. So, yeah, and timbang niya to. Alam kong hindi niya ibibigay ng basta-basta to. And napalaban talaga ako ng todo kanina. And yun na, hindi pa siya enough. So, yun.
16: Another round. Ganun ba talaga kahusay itong world medalist na to?
17: Yes po. Malakas siya, magaling siya. Andun yung power niya. And labanan ng veterano yung kanina. And yun na, nakuha niya ako sa first round. So, dapat yung style namin ng first round is takbo. Score takbo and binigla niya ako sa dikitan and yun. Napasabay ako sa laro niya and hindi namin nagawa ng first round yung.
16: Hindi na pwede mag-adjust second and third.
17: Nag-adjust kami sa third and yun na nga dahil nakuha niya yung momentum sa first round pa lang. So yun, nahirap na siya mahirap na siya gawin sa second round kasi naghahabol na tayo eh. Mm-hmm. So dapat dumikit. Ako yes. Yung dumikit na.
18: Tingin mo hindi talaga itong tamang timbang para sa'yo?
17: Hindi ko masabi ma'am eh. Pero siguro. Pero yun na nga, Pinoy tayo. Laban tayo kahit saan. Yes. And yun, hindi enough yung performance ko kanina. And yun na, experience and may natutunan din.
18: Yeah. Bukang hindi mo talaga lugar, I mean, hindi para sa yung Asian Games, Nesty. Nakakailang Asian Games na yung hinahabol mong medalya dito, mukhang mailap.
17: Pangatlong Asian Games ko na nga ata. Hindi ko masasabing hindi para sa akin Asian Games. Kumbaga, kung hindi para sa akin, wala ako dito ngayon. So, ano, may kulang lang. May kulang pa. And more training, more adjustment. And yun, yun nga, nakita naman nila coach yung kung ano yung dapat pang improve. Yun, more training ba talaga?
18: Yes. Anong susunod para kay Nesty?
17: Meron kaming IMAG this December. So, sana makabawi tayo dito.
18: Yes. Anong gustong sabihin mo sa mga umabang sa laban mo dito nga sa edition na ito ng Asian Games?
17: Yun po, una, pasensya na. Kasi kagaya nyo, gustong-gustong ko din itong medalyang to. Ito yung kulang sa resume ko. Ito yung kulang na major tournament na wala ako. So, kung na-disappoint kayo, what more pa kaya ako? So, yun, suporta lang and wag puro bash kasi hindi po nakakatulong po yan sa aming mga atleta. Pag panay kayo puna, panay kayo bash, panay kayo puna sa mga kulang or ano pang dapat gawin. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun kadali yung pinasok namin. And syempre, sasabihin nyo, eh ginusto nyo yan. So, mga utak ng mga Pinoy, eh, ginusto nyo yan. So, di ba? So, pero, ayun, salamat pa din sa mga advice nyo, mga comments nyo. Kasi, minsan may natutunan din kami sa mga bash nyo, may nakukuha din kami. And, ayun nga, gusto ko lang, dasal at suporta sana yung matanggap namin.
18: Yes.
17: Sa bawat pagkatalo.
18: Salamat pa rin sa iyo, Nesty. Mabuhay ka, no? You're okay.
17: Yes,
18: walang
17: ma'am.
18: Nasaktan.
17: Yes, ma'am.
18: Okay. Si Coach Mitchell, salamat din sa iyo, ha? You, Coach Mitchell, salamat.
19: Thank you din, ma'am, sa mga sumusuporta. Balik, bawi na lang.
18: Sana. Okay, sige po. Thank you, okay, Nesty Pitesho sa 60 kilograms nitong competition sa Asian Games. Bye-bye na po. Tapos na ang laban. Di nakapasok sa medal round.
20: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
20: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Maraming salamat kay Nesty Pitesho. And talagang ganun eh, may nananalo, may natatalo. Siguro hindi pa ito yung panahon para makasungkit siya ng medalya dito sa Asian Games. So, but saludo tayo sa kanya naging effort. Okay, ngayon naman po, dumako tayo dito kay Carlo Paalam. Alamin natin ang kanyang saloobin, kanyang pakiramdam ngayon na umabante siya sa semifinals nitong kanyang event. So, after that, atin na rin alamin yung reaction naman ni ABA President Marcos Manalo. No? Isang boxer na lang natin na may chance na makausad dun sa finals and at the same time, yun nga po, pumutol dun sa gold medal drought ng Pilipinas sa boxing competitions ng Asian Games. So narito po si Carlo Paalam and ABA President Marcos Manalo.
18: Dito ka. Carlo Paalam, sigurado na tayo na may medal. Salamat, Carlo.
22: So sobrang thanks God ka talaga po. Sobrang thankful po ako sa Panginoon kasi dami akong pinagdaanan na trials. 2 years ako hindi nakaglaro. Sobre sa trials na pinagdaanan ko, alam ng Jen namin, Sir Marcos, alam ng coaches namin na paano pinagdaanan na mabigat. But thankful pa rin ako sa Panginoon kasi ngayon binigyan ako ng medal dito din ulit sa Japan. I'm so happy. Sobrang sobrang sacrifice po. Lalo na ngayon. Lahat sa akin, napipressure na lahat sa akin kasi wala na natira. But I always may put my mind po na gawin ko lang best ko. Na wala ko pinagsisiyan sa taas ng ring. Gawin ko yung best always. Na wala ko pinagsisiyan sa taas ng ring pagbaba. Thankful rin ako sa mga coaches kung tiwala. So be happy po.
18: Gaano kahirap kalaban yung Chinese? Parang ang galaw niya.
22: Magaling din po. Pero ayun nga, parang hindi siya papasok. kasi pinag-aralan yung laro ko. So, yun, adjust-adjust ako every round. Ma-adjust ako. Gali ko yung ilag lahat. So, work it naman yung ginawa ko. Kasi lahat naman kami dito taga-preparado eh. So, yun lang ko.
18: Ngayon meron ng bronze medal, ang sunod na kalaban, Kazakhstan. Paano mo na nakikita ito? Tinalo mo na ba itong Kazakhstan na ito?
22: Dati po, pero hanggang dati natalo ko yun, 2022. But ngayon, nag-i-improve na lahat po eh. Nag-i-improve kasi mga skill na din, naglalaro sila every fight sa ako. 2 years ako na-stack. But gawin ko ng best ko. Lahat naman kami preparado dito eh. Gawin ko ng best ko, bigyan naman Panginoon na rin ng strength. Guide niya ako palagi sa taas ng ring. Safe ako, lumabas at manalo, malabas man dito, umuwi ng Pilipinas, safe. Gawin ko ang best ko para gawin natin panalo. Ang Panginoon na naka-decide nun tayo magawa.
18: Pero mag-aan na ba ngayon sa dibdib na kahit pa paano sigurado na sa isang medal?
22: Yes po, sobrang ano po, siyempre hihirap dito kumuha ng medal. Sobrang hirap po, pero gawin namin best ko, always po, sa mga coaches ko, ako sa Misa. I love you ko na coach, parang papa ko na always. Umiyak ako ngayon, sobrang pressure sa amin ng mga coaches, but alam ko, pressure sila, pero pinapatibay ko rin loob ko para tumibay yung loob nila sa akin. So, gawin ko yung best always po.
18: Yes, naiyak ka nga kanina eh. Pero sa mga sacrifice. Sige, salamat.
22: Thank you po.
18: And all the best. God bless you. Sa sunod na fight. Si Carlo Paalam po. Matapos na pumasok na sa semifinals ng kanyang category and assured bronze medal para sa Team Philippines.
20: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
20: sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: ₱60 kilograms na eh. So yung dalawang medal niya sa Olympics, 57. Yung kalaban naman niya, actually, dati nasa 63 kilograms yung world champion niya sa 63 kilograms in four. Waba ng 16. So kaya makikita niyo yung size difference kanina. But Nesty was landing clear punches pa rin, no? Mas maraming volume lang yung ano, yung Chinese. But she put up a good fight, no? Considering rin na you know, she's not at her peak at this point kasi hindi rin siya nakapag tournaments eh prior to this, no? So we just had her training camp. So very proud pa rin of the effort that Nesty showed, no? Kanina. And then of course Carlo, no? Hindi madali yung kalaban. Dito nyo naman. At the height, reach advantage, mas malaki sa kanya. But he was able to set the tone, no? And essentially, finished about after 2 rounds. Kasi he already won in 3 judges eh, after the second round. Kaya yung last round, medyo ano na lang siya talaga. He had to maintain the lead na lang, kumbaga. So, yeah, very proud of his performance and siyempre, naka-apat na siya sa medal round, so I'm sure he's more motivated now para ituloy-tuloy pa. No? Itong sunod niya mga kalaban, yung Kazakh, ayan talaga yung ano, kumbaga sa draw, ito yung nakabilog sa ano niya eh. Sa draw sheet niya kasi ito yung pinaghahandaan niya. Yung Kazakh kasi is, I think, world champion or former world champion. But they had a matchup na in Asian Championships noong 2022 and gold medal bout Asian Championships where Carlo won. So I'm sure yung Kazakh gusto rin makabawi sa kanya. But Carlo is also very much up for the challenge, no? Para makapasok dun sa gold medal bout.
2: Boss, tingin mo napakalaking factor nung pagsigaw nung crowd kanina ng Pilipinas. Siyempre, moral booster din para kay Carlo.
1: Oh yeah, definitely. No? Kaya gusto natin talaga ma-invite pa yung mga kababayan natin. No? Ngayon, mas madali na makakuha ng tickets compared in the first few days kasi talaga napakalaking factor ng crowd. No? Yung mga judges, tao lang din yan. Eh. So, di ba, once they hear us cheering, di ba, and also the boxers, they are actually very vocal about it na pag naririnig nila yung mga cheer, mas ginaganaan sila. Eh, minsan, yun lang yung kailangan mong advantage eh. Diba, the extra, no, the second wind, the third wind, diba, yung extra boost that the crowd can provide, napakalaking bagay yan para sa mga atleta natin.
2: Sir, follow-up lang, additional motivation, kaya tingin mo kay Carlo yung kalaban niya?
1: You know, and anytime you beat China, diba, it's satisfying, no, especially in what's going on sa geopolitics, diba. I'm not sure if he's thinking about that, pero syempre tayo, you know, it's always nice to beat China in a competition.
4: Team Pilipinas,
20: lalaban para sa bayan.
4: The 20th Asian Games
20: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Maraming salamat. Ayan po si Carlo Paalam and ABAP President Marcus Manalo. So, susunod na makakaribal nitong si Carlo Paalam, si Mahmoud Saberkan ng Kazakhstan. So, tinalo na pala ito ni Paalam noong 2022. So, hopefully, maduplicate niya.

0: safe transport to medical facilities. The provincial government taps out stress reduction management training services headed by lead instructor Mark Liboon to train and assess the EMTs. We go to news abroad. Hurricane Nolo edged further away from the Hawaiian Islands as Major Hurricane Polo or Hurricane Nolo urged further away from the Hawaiian island as Major Hurricane Polo bore down on Mexico's Baja California Peninsula with a threat of storm surge, high winds, and heavy rains. Nolo was well southwest of Hawaii and moving away from the Big Island as the weekend drew to a close. A high wind warning, wind advisory, and high surf advisory remained in effect for parts of the islands through the Sunday evening as Nolo's maximum sustained winds increased to near 165 kilometers per hour. Meanwhile, residents in Mexico's Baja California braced for the expected arrival of Category 3 Polo with top sustained winds of 205 kilometers per hour. Heavy rainfall from Polo would begin impacting the peninsula overnight and could produce life-threatening flooding and mudslides. We go to the world of sports. Recap of the final regular season day in Major League Baseball. The Washington Nationals defeated the New York Mets 6-4. The ball game between the New York Yankees and the Baltimore Orioles did not push through. The Philadelphia Phillies defeated the Tampa Bay Rays 7-3. The Houston Astros blanked the Athletics 9-0. The Los Angeles Dodgers defeated the San Francisco Giants 5-1. It's the Chicago Cubs winning over the Boston Red Sox 6-2. The Toronto Blue Jays defeated the Cincinnati Reds 5-1. The Seattle Mariners outclassed the Los Angeles Angels 7-3. The Chicago White Sox beat the Colorado Rockies 4-2. It's the San Diego Padres winning over the Arizona Diamondbacks 9-4. The Miami Marlins took a 5-3 win over the Atlanta Braves. It's the Kansas City Royals eclipsing the Cleveland Guardians 3-2. The Pittsburgh Pirates prevailed over the Detroit Tigers 4-2. The Minnesota Twins outclassed the Texas Rangers 6-4. And the Milwaukee Brewers defeated the St. Louis Cardinals 6-4. The National League and the American League wildcard bracket is as follow and will start on September 30. At 2 a.m. Philippine time, the Philadelphia Phillies will be taking on the Atlanta Braves. At 5 a.m., the Chicago White Sox will be taking on the Houston Astros. Then at 8 a.m. Philippine time, the all MLB's top rivalry, Boston Red Sox and New York Yankees, will square up in the ground or in the ballpark. Then the Chicago Cubs will be taking on the San Diego Padres at 10 a.m. on September 30. Again, the September 30 wild card for the National League and the American League will take place on September 30, Philippine time. Philippine Standard Time, 2 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, twitter.com/sportsradio918, or x.com/sportsradio918. You can subscribe to our YouTube at sportsradio918, log on to our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918, and download the PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po, Aaron Bayato, DZSR Sports Radio 918 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
8: mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.
9: Anim na minuto makalipas po ang ikapito ng gabi, nagbabalik tayo sa ating programang Sports 918. Patuloy po tayong tumututok sa kampanya ng Team Philippines sa 20th Aichi Nagoya Asian Games. At kasama na natin sa ating komunikasyon si Miss Judith Caringal mula po sa Nagoya, Japan. Magandang maulang gabi sa iyo, Miss Judith.
10: Yes, thank you very much, Ria. Tama ka, maulan pa rin na gabi dito sa Nagoya City. Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium ang ating location ngayon. Kalilipat lang natin mula sa boxing competition at sakto. About to start ang mga action dito. Actually, isa-isa na sa kanilang mga attempts yung ating inaabangan na men's long jump. Okay, na kung saan si Ubas, Janry Ubas ang nakaabante sa finals. Pero just a recap, katulad ng mga announcement niyo dyan kanina at katulad ng inyong narinig sa panayam natin, nakakasiguro na tayo ng isang medalya sa larangan ng boxing sa pamamagitan ng huli na lumaban para sa araw na ito, huling hirit, at hindi naman tayo binigo ni Carlo Paalam. Di siya na maalam dito sa kanyang kampanya sa Asian Games dito sa Nagoya, Japan, okay? And then, siya nga po inanalo. Split decision pa ha, laban dyan sa taga-China na si Zhang Jiamao sa men's 55kg quarterfinals, na kung saan nga ay mas nakalamang si Paalam doon sa mas madiin, mas solido na tama na suntok. Confidence against this Chinese rival na napag-aralan naman nila talaga ng tunay, kaya alam nila yung style sa paglaro. At si Carlo din, knowing Carlo, matalino, may utak na lumaro, hindi na yung sugod na sugod lang, talagang hinihintay niya ang right timing para mapasukan itong si Sam. Pero si Sam mahusay kasi world championship medalist din ito. Lahat kasi ng kasali dito sa ginaganap na Asian Games, at katulad ng pahayag ni Marcus Manalo, ang secretary ng ating NSA, 75% of the Olympic champions are from the continent of Asia and they are all here dito sa Asian Games. Kausap ko rin kanina kasi yung boxing foreign coach na si Kevin Smith, yun din ang sinabi niya. Lahat ng kung saan yumukod yung mga pambato ng Pilipinas, eh, hindi naman pipitsuging mga boxer yon, mga world champions o kaya mga Olympians. Kaya tunay na aminado siya na napakahirap din ng laban na ito. So si Carlo Paalam, naiyak pa doon sa mid-zone kanina dahil nga sa naalala niya yung Tokyo Olympics niya, dito din sa Japan, tapos mm-hmm. diba ang istorya talaga namang story of probably of our participation in the Tokyo, well, aside from the gold medal of Heidi Lynn Diaz, pero yung drama ng buhay ni Carlo Paalam. So, parang sama-sama na nagbalik yon. Tapos the pressure of being the last remaining fighter na may pag-asa para magbigay ng medalya sa Pilipinas. Kaya hindi napigilan ni Carlo na maluha habang sinasabi niya, ito po, masaya ako dahil sa Tokyo nagawa ako, tapos ito ngayon, Japan pa rin, at ako'y merong medalya. Tapos may sinasabi siya na dalawang taon na may personal problem. At alam niyo ng kanilang ABAP, pamunuan ng ABAP. Noong unang araw pa si Rhea, parang tinanong ko, ano ba yun? Parang sabi nila, alam na po nila yun. So, medyo personal, kaya hindi na natin na pinalo up pa. So, ang makakalaban niya ay taga sa susunod na laban ng 55 kilograms, Kazakhstan, yung nauna na lumaban, okay, si Sabirkan Mahmud. Ang sabi ni Coach Elmer Pamisa, na hindi lang coach, kung baga parang second father na ni Carlo, ay kaya daw nila yan dahil na minsan na yung tinalo sa isang AIBA competition, kasi AIBA pa noon, 2022 pa, at alam na nila na maglaro. Pero, syempre, ilang taon na yun, 4 years ago na yun, lahat naman ay nag-i-improve, binahapo din yan, napahiyag ni Carlo Paalam. Si Sabir Khan ay nanalo laban sa isang Korean na si Shin Chayong 3-1 kanina, bago yung laban nitong si Carlo Paalam. So, konting na ano na lang, gaan sa dibdib niya na wala yung pressure kasi may sigurado ng medalya at ito todo niya, inalaban niya yung best ay tunay na gagawin niya. Itong bronze medal niya ngayon ay kapantay na ng kanyang 2018 Jakarta Indonesia Asian Games International. So, gusto niya talaga na mahigitan yan. Kung naririnig niyo dun sa background, nandito kasi ako sa malaking area, opening, isang malaking this is the area na pwedeng dito pumasok yung mga medics, tapos ito din yung bahagi ng mid zone, kaya yung ingay pumapasok. So, ganyan ka-exciting yung nagaganap na laban doon sa loob. Anyway, kanina si Nesty Petesio naman ay namaalam sa kanyang kampanya dahil talo na doon sa kanyang 60 kilograms. Medyo sa tingin natin mabigat, bumagal si Nesty Petesio. Bagong weight division niya ito. Kasi 57 dati and hindi siya nakahuma dito sa Chinese na si Cheng Yu Yang, isang Olympian, isang World Championship medalist na nagtala nga ng unanimous decision laban kay Petesio. Unang sabak pa lang, ang nagdikta ng takbo ng labanan ay si Cheng Yu. Okay, siya yung dumikit ng dumikit kay Petesio. Ang plano kasi ni Petesio dun sa nasabing laban ay suntok, takbo. Ganun ang gagawin niya eh. Hit and run, ika nga. Pero dinikita siya ng dinikita ni Cheng Yu at hindi siya nakaporma. Kaagad na talagang lahat ng mga judges for the Chinese nung unang round, tapos second round, di pa rin siya naka-adjust, nagkukonekta na lang siya nung last round. Tapos may nabanggit pa siya sa isang panayam na natamaan yung mata niya. Iingatan kasi ni Nesty yung mata niya eh. Mm-hmm. Diba meron siyang injury doon. So at the end, sabi nga niya, pasensya. Kung kayo po gustong-gusto niyong manalo, eh ako rin, gustong-gusto ko rin manalo. Siyempre, ito lang ang wala sa listahan ng aking mga achievements o sa aking resume. Pero hindi siya sumang-ayon kasi nabanggit natin na, Nesty, parang hindi sa iyong Asian Games, hindi mo makuha-kuha, mailap sa iyong medalya. Sabi, hindi naman, ma'am. Kung hindi para sa akin ang Asian Games, di ako nandito sa stage na ito. Okay, tama naman siya. But I mean, hindi yung medalya talaga mailap sa kanya when it comes to Asian Games. Considering na 5 years from now ulit yung susunod na Asian Games. Mm-hmm. At alam naman natin kung ano na ang edad ni Nesty Petesio. Sabi nga niya kanina, labanan nito ng mga veterano kasi 34 years old si Petesio at 30 years old naman si Yang Cheng Yu. So bye-bye for Nesty Petesio. Kita mo yung mga nagsisigawan na yan, meron kasi sa likuran ko na kumukuha ng photo kahit ganun kalayo. Siguro mga 15 itong mga bantay dito para pigilan sila na kumuha ng photo. Kaya talagang sa mix zone, talagang video, audio lang talaga to. Sinisigawan at masyado mahigpit itong mga nakabantay dito. Mabuti na lang kapag para hanggang pa lang na ipagkwentuhan ay hindi ka nasisita dito mismo sa mid-zone.
9: Stricto sila, dito. No?
10: Yes, oo sa lahat. Grabe, ano. At nililista pa yung name, tinitingnan nila mismo yung ID mo. So parang andun yung takot, baka kinabukasan, wala ka ng ID, diba?
9: Talaga?
10: Yan nila. Yes, ganun dito. Kaya tayo nag-iingat na huwag na nating anuhin pa, magkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng violation. Ay, matagal-tagal pa itong game na ito. Okay, so yun yung boxing competition natin. Mamaya din, I'm sure merong panayam ang POC media naman sa reaction ni Marcos Manalo sa naging kampanya ni Nesty Peteso at ni Carlo Paala. Bukas wala pang laban si Paala sa susunod na araw. Mabuti naman bukas at least makaka-concentrate ulit tayo dito sa ginaganap na athletics competition. Dahil bukas
9: na yung kay EJ.
10: Tapos na. Oo, at bukas na yung huling araw ng athletics competition, di ba? Kailangan dito na tayo tututok dahil bukas sabay-sabay. Pero ngayon, ang ongoing na dito, parang medyo naaga yata yung simula nitong ating mga laban. Ano? Kasi sa original, na-schedule 20 pa. Ano yung 2013? Di ba yung 20 alas 8 pa?
9: 8, oo.
10: Okay. Ah, hindi. 8 na kasi dito. Ang sarilo ko, naka 8 o'clock. Tama, ano? Kaya nag-umpisa na yung long jump. Nalito na tayo eh. Sa long jump, si Ubas ay isa sa 12 na umabante dito with that 7.59 meter jump dun sa qualification. Pero yung unang attempt niya dito, Ria, 7.38 lang. Masyadong mababa. Nandun siya sa hulihan. Ang nanguna ay yung naka 8.00 meters ng qualification na si Anbarov ng Uzbek, 7.94. Pero ongoing pa rin yung first round eh. Ang mga first attempt nitong mga 12 na mga finalists. So, hintayin natin. Sana naman makaganda ng pwesto. At katulad ng iba pa nating mga atleta, parang karamihan ganun ang ano nila, ang kwento, ang storyline. Ilang beses na nag-Asian Games, merong mga kapos, di ba, nag-fourth, nag-fifth. So, si Ubas ganun din, pangatlong Asian Games namin, sana siyang nag-third sa qualification, but at the end, seventh pa rin. Di ba, hindi naka-podium. Ganun ang karamihan sa mga kwento. Anyway, aside from Ubas, ang meron pang final mamaya, ay pero mamaya na ito, alas 10:30 na halos dito at alas 11:30 na dyan, ang 4x100 meter relay, okay? Yung nung isang araw ay nakagawa ng record at 43.88 sa qualification. Okay, so sina Naomi Johnson, Jessica Rose Lawrence, si Lian Diana Pama at si Zion Rose Nelson. Sila yung lalaban mamaya. Laban sa mga taga Bahrain. Bahrain nagtala ng napakagandang oras na 44.42. Ang mabilis dito yung China na 42.61. Nandiyan din ang bansang Japan, 43.63 ang kanilang oras. India, 43.65. Ang Pilipinas nga, 43.88. Vietnam, 44. Okay, mas mabagal ang Vietnam pero nakapasok pa rin dito, 44.06. Pero yung Thailand, mas mabilis sa atin, nandito rin sa finals mamaya, 43.65 seconds. Korea, 44.94. May pag-asa kaya tayo dito, Ria. Anyway, basta nasa finals, definitely nandoon ang chance para makagkamit ng medalya. So, meron tayong sasaksihan na okay, katatapos lang pala. Okay, lumabas kasi tayo. Meron tayong 4x100. Okay, 4x100 meter relay mix.
9: Mm-mm.
10: Oh, ito yung pinapalakpakan ng pagpasok natin kanina dito sa May Stadium. Na kung saan ang Pilipinas nagtala ng season best, 41.92 seconds. Tayo ay pumang-apat dun sa heat 1. Behind Thailand, karating nating bansa, Thailand, na nanguna at 41.48. Bilis ha. Sinundan ng Singapore, 41.66. Ang host Japan, pumangatlo lang at 41.70. And then ang Philippines, with a season best of 41.92. Nasa pang-apat, pang-lima ang Bahrain, 42.18. Tapos Malaysia at Hong Kong. Ang nag-qualify ay hanggang Bahrain, hanggang fifth place. With the clocking, about 41.92, ang koponan natin ay binuo ni na Jessica Lawrence, Anferni Lupena, si Christina Nat, si KK, finally tumakbo, no?
9: Yes,
10: and then si Neil Cattrall. Oo, pang relay na lang, ano, itong ating Olympian. So, si Cattrall, yung nakabase sa Japan, si Lawrence, tapos si Nat at si Lupena, clocking 41.92 season best. Yan ang maganda, no? Kapag season best, personal best, di ba? Tapos sa ganito kalaking stage, ang iyong paggagawan, ika nga ng record. Doon sa isang heat, ang pumasok ay China, 41.52, India, 41.54, Oman, 43.76. So, walo. At yun na, diretso na sila doon sa finals by tomorrow. Galing nga, galing. So, kung ito, bukas 4x1 mix relay, tingnan natin ha, para lang masigurado natin yung mga schedule, 4x1 mix relay, ngayon ba? Hindi. Definitely hindi ngayon yan magpa-final. Sa araw na ng bukas ang final niyan. Kasi ang may final ngayon ay yung kagabi nga na pumasok na 4x100 meter relay for women. Ngayon kasi mix. Okay, ang isa pa pala sa hintay natin, ito sandali lang ha, silipin natin, running na yung ano women's 800 meters heat 1.
9: Si Victoria Bosong.
10: Okay. Oo, wala dito pa si Victoria eh. Nasa heat 2 siya. Tingnan lang natin ha. Masilip man lang natin yung resulta. Tapos pagkatapos kong masilip, go na tayo dahil pupunta tayo sa mix zone, di ba? So sa start list ng women's 800 meters, Victoria Bosong with a personal best of 158.52 and season best din pala nito, ano? Early this year lang niya na itala ito. Kung di ako nagkakamali, July, yung 158.52 kay Victoria Bosong na sa kaunang pagkakataon ay kasali nga din po para sa Team Philippines bago pa lang yung kanyang Philippine passport. Si India, si Poya at 201.03 ang kanyang submitted time, tapos isang taga-Uzbekistan, tapos isang taga-Kyrgyzstan, 211.34, isang Chinese at 205.15, tapos 207 naman ang isang Kazakhstan. At si Kubo ng Japan ay nag-159 noon pero ngayon 201.54 na lang ang kanyang season best. Sabi ko nga sa report ng gabi, ay isa sa pinaka baano ay itong kay Bosong. Okay, so tingnan lang natin. Tinakbo na ba yan? Naka-start list pa lang. So meaning hindi pa tinatakbo yan, Rhea. So abangan natin yan. At kung papasok na sila sa susunod na round.
9: Ongoing pa yung heat 1 eh.
10: Ongoing pa yung heat 1?
9: Oo, parang nasa okay. First ikot pa lang. Di ba
10: okay.
9: Dalawang
10: naka-live
9: ikot yun?
10: Nakalive pa kayo dyan. Sandali lang ha. Tingnan ko lang ha. Okay, silipin ulit natin. Pumunta tayo
9: alas,
10: sa
9: ano na pala, Stadium. Katatapos lang ng heat 1.
10: Katatapos lang, nakamonitor ka. Okay.
9: Mm-mm.
10: Sa akin kasi run. So, katatapos lang. Yes, okay. So, yan yung ongoing nga. Katatapos lang si Shomi ng Japan at 202.81. Then Bahrain, Korir at 202.92. Okay. So, ayun, nasa screen ba? Nasa screen na ba? Ah, wala. Hindi. Hindi pa yun. Pa yung nasa screen nila dito. So, Japanese and Bahrain ang tatakbo ngayon. Anyway, so, yan yung mga kaganapan dito, Rhea. Ako ay mag-aabang na doon sa mid-zone para kay Victoria Bosong. Kapag ikaw naman pala ay nakamonitor dyan. At makamarami din nakamonitor sa atin, diba? Kaya sa tulong pa rin po ng ating Philippine Sports Commission at ng ating Philippine Olympic Committee, Judy Keringal, para po sa kwento ng partisipasyon ng ating Team Philippines. Maya-maya magbabalik tayo, hoping for a very good debut for Victoria Bosong in her prep event, 800 meters dito sa athletics competition ng Asian Games. Mula dito sa Mizuho Park, Athletic Stadium, Judy Keringal, Sports Radio. Salamat.
11: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
11: Dito sa Sports Radio 918.
9: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Miss Judith Caringal. At maya-maya po malalaman natin yung magiging oras naman ni Victoria Bosong dahil kasama po siya dun sa mga tatakbo sa Heat 2 ng Women's 800 meter. So, natapos na yung Heat 1 eh. So, kaagad Heat 2 na yan. And habang nag-aabang tayo dyan, si Janry Ubas naman po, again, sa first attempt niya, 7.38 meters yung kanya naging leap. And so far, nasa pang-8 pwesto na siya. No, first attempt pa lang naman ito ng mga kalahok. 12 mga kalahok po ang nandito, and nasa second jump na yung mga entries natin. Okay, 12 participants, January Ubas nasa pang-8 pwesto so far after the first attempt. 7.38 meters yung kanyang effort. So, meron siyang 3 chances, no, na top 8, I think. And then, yung top 8 kasi after 3 attempts, yun yung papasok dun sa pinaka last 3 attempts pa. Or parang finals, no? Parang nga po dito sa men's long jump competitions ng Asian Games. Okay? So, hoping tayo maging maganda yung effort ng ating mga atleta. Katulad nabanggit ni Miss Judith, yung Pilipinas, kalahok din po sa 4x100 meter women's relay finals later. And then, yung ating 4x400 meter men's relay team ay sasalang din po sa qualifiers, no, for tonight. So, yan yung mga developments sa athletics competition. By the way, nakakuha na ng medalya ang athletics courtesy of John Cabang Tolentino. Si Cabang Tolentino po ay nag-deliver ng bronze medal for the Philippines. Naku, napakatagal na hinintay ng Pilipinas para maka-podium ang ating atleta sa hurdles, no? 110-meter hurdles po yan, men's action. At third overall itong si Tolentino. Sa qualifiers pa lang naglalaro sa pangatlong pwesto na siya. So sabi ko, ako malaki chance na mag-podium itong si Tolentino. At yun naman ang kanyang nagawa, no, kahapon. Okay, congratulations kay Tolentino. Olympian din natin yan. Noong 2023 edition, I think pumang-apat na pwesto siya sa kaparehong event. So, at least diba nag-i-improve ngayon. Nakapasok na siya dun sa podium ng Asian Games competition.
13: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: 27 minutes after 7 p.m., we'll take a break. And then when we continue, yung mga developments nga po sa athletics. And Alex Ayala pa, no, hindi pa natin natatakil yung unang tagumpay ni Ayala dito po sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Asian Games. So stay tuned dito sa Sports Radio 918.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
18: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
18: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: Sports 918.
24: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go, team.
24: Sports 918.
25: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
26: The 20th Asian Games.
25: Dito sa Sports Radio 918.
9: 31 minutes after 7 p.m. kasalukuyan na pong kumakampanya ang ating middle distance runner na si Victoria Bosong, Heat 2 ng Women's 800 Meter Race. And hoping tayo no na siya po ay makaabante sa next round nitong competition. Okay? So ayan, paano pa lang, patapos pa lang yung first loop for our runners. Currently nasa second siya, ha. Japan ang nanguna. So hopefully maungusan niya 'yan. Anyway, so maya-maya balikan natin yung athletics competition. Dubako muna tayo dito sa tennis dahil ang ating Pinay netter na si Alexandra Ayala ay umabante na po sa next round ng 20th Asian Games Women Singles Competition. Dominant performance ang ipinamalas ni Ayala ng kanyang talunin, itong si Chapchande ng Thailand. 6-1, 6-love. So, yan po yung resulta ng unang laban ni Alex Ayala. Ang ating world number 18 and tournament top seed ay pinamalas talaga kagad yung kanyang husay. No? Less than an hour yung tinagal ng laban. And umabante na nga po siya sa round of 16 nitong competition. Ay, nauna ba? Top finisher sa Heat 2 si Victoria Bosong. Na nasingit ko lang kasi ang lakas nung nung palakpakan sa master control booth namin. Mukhang maraming nag-cheer kay Victoria. Okay, first time kasi lumaban ni Bosong sa with Team Philippines, no? And yun nga sabi ni Miss Judith, kakakuha niya lang ng kanyang Philippine passport. So, pero matagal niya nang gusto talaga mag-compete representing the Philippines. Yun lang, nahuli lang yung kailangang mga papeles . So, hopefully, ayan, sa kanyang naging effort dito, no, tumapos po siya ng rank number 1 sa Heat 2 with a time of 2 minutes 2.34 seconds. So, 2 minutes, 2.34 seconds. No? Kung ikukumpara sa season's best niya, mas mabagal tong oras na to. Pero syempre, preliminaries pa lang to. So, let's see. Ay! Okay. Sige, teka lang ha. Titingnan ko yung summary . Okay, so maya-maya po, tingnan natin yung official kumbaga result nitong competition. But pumangalawa kay Bosong itong si Chun Hui Li ng China, 2 minutes 2.35 seconds. And from Uzbekistan naman, si Sabokat Samiyonov or Samihonova pala, Honova ng Uzbekistan, yung pumangatlo sa heat number 2 ng women's 800 meters, 2 minutes 2.64 seconds. Okay, so maya-maya po ating sisilipin, no, yung official kumbaga list ng mga qualified runners, no, dito sa ating women's 800 meter race. Okay? So after the women's 800 meter race, oy, ongoing ngayon awarding ceremony for the 110 meter hurdles men. Ang ating kababayan na si John Cabang Tolentino, 'di ba, nabanggit nga natin kanina, nag-deliver po ng bronze medal for the Philippines. Nako, historic pala itong pagkakasungkit ni Tolentino ng bronze medal, because ito po yung first medal this edition ng Asian Games for Philippine athletics, at the same time first medal in hurdles since Elma Muros captured the bronze in the 400 meter hurdles noong pang 1990 Beijing Asian Games. At dagdag pa rito, si Cabang Tolentino becomes only the second male Filipino hurdler to step onto an Asian Games podium. No, dahil yung unang-una ay si Jaime Pimentel na nakasungkit din po ng bronze medal noong 1954 Manila Asian Games. So, yan. Congratulations kay John Cabang Tolentino. Ang oras niya, season's best pa. 13.48 seconds. Yan po yung kanya naging oras kahapon, no, to get that precious bronze medal for the Philippines. So we are eyeing for more medals dito sa athletics. So go, go, go, Team Philippines. Para nga sa nalalabing ano na lang to eh, dalawang araw na lang ng action eh, yung today at saka tomorrow. So for tomorrow, ang pinaka-aantabayanan ng lahat, syempre, bukas po yung men's pole vault competitions. Tomorrow is the last day of competitions, September 29, and nakatakda po yung men's pole vault final at 4:20 p.m. Manila time. Okay? Sa Nagoya City Misuho Park Athletic Stadium ang ating pambato na si EJ Obiena, ang defending men's pole vault champion. Tangka nga po na, of course, mapanatili sa Pilipinas ang gintong medalya dito sa kanyang event. So, yan yung mga aantabayanan pa natin sa athletics competition.
0: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: Okay, balik tayo kay Alex Ayala. Medyo na ano tayo eh, naghatid tayo ng ongoing action and happenings, no, sa athletics. So, balikan natin si Alex Ayala. Pasok na nga po sa quarterfinals itong si Alex after her dominant victory contra Patcharin Chiapchande, 6-1-6-love. Again, yung naging panalo niya sa indoor court C nitong Higashiyama Park Tennis Center sa Japan. No, kinailangan nga po na sa indoor courts ilaro itong laban because na-delay because of weather conditions, and at least no, tinuloy na nila yung match at naging matagumpay naman si Alex. and she booked her spot sa quarterfinals. So, first round bye si Alex, second round dominant performance against Thailand, and then dito na siya sa next round, no? Quarterfinals na po ng women's singles competition. Kung maaalala ninyo noong 2023 Hangzhou Asian Games, dalawang bronze medals po ang nakamit ni Alex Ayala sa women's singles and women's singles and mixed doubles competition. So this time around, talagang napaka-eager din ng ating world number 18 na makuha po ang gintong medalya dito nga sa Asian Games. Kasi ang magcha-champion dito sa women's and men's singles will have a spot sa LA Olympics. So napakalaki ng, 'di ba, ng magiging kumbaga bearing ng panalo dito nga sa Asian Games. So hopefully may pagpatuloy niya itong kanyang magandang simula, and makakaharap niya po sa susunod na round si Joanna Garland ng Chinese Taipei. So quarterfinals action na ito. Wala pang date kung kailan yung quarterfinals, but confident naman si Alex na she can overcome, no, anumang mga circumstances or challenges that she will encounter dito sa Asian Games. So good luck kay Alex Ayala sa kanyang susunod na event. And aside from the women's singles, kalahok din po kasi si Alex sa women's doubles. Makakatandem niya si Shaira Rivera sa women's doubles competition. So, yan po yung isa sa mga pambato natin, ha, sa tennis. Marami pa tayong mga pambato. Si Tenny Madis and Steffi Aludo naman ay umabante na sa women's doubles round of 16 after sweeping itong tandem ng Indonesia na sina Mediana Reynama and Anjali Hunarto. 6-3, 7-6 yung naging panalo ni Madis and Aludo. So definitely magandang panimula po ito sa kanilang kampanya dito sa women's doubles, no? Kasi nag-bow out of contention na sa women's singles si Tenny Madis. So naka-focus na siya dito sa doubles, and they will face ito pong Chinese Taipei duo ni na Hao Qing Chan and Fang Shen Wu para nga po sa round of 16 action ng women's doubles competition. So yan pa yung isa sa mga aabangan natin, and kahapon yung mixed doubles sa tandem naman natin sina Frances Casey Alcantara and si Shaira Rivera. Naging maganda rin yung kanilang panimula, no, sa mixed doubles competition nitong Asian Games. Tinalo po nila ang pambato ng Iran, sina Meshkatol Zahra Safi and Kasra Kamani. Ang naging score is 6-4, 1-6, 10-8. Yan yung naging resulta nung mixed doubles first round victory ni na Shaira Rivera and Frances Alcantara.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
9: 43 minutes after 7 p.m. Balikan lang natin si Jandri Ubas. So sa ngayon po, si Janry, second attempt ni Janry is 7.29 meters. And third attempt niya, 7.39 meters. So far nasa 11th place si Janry Ubas after 3 attempts. And let's see kung ito na ba yung magiging final... ongoing pa yung mga third attempt pa nung iba pang mga kalahok, pero yun nga, unfortunately nasa 11th overall si Janry Ubas. sa kumakampanya ngayon, no, dito sa men's long jump competitions, finals na po ito ng Asian Games. Okay? Samantala, sa iba pang athletics action, sa women's 800 meters, balikan lang natin si Victoria Bosong. Kanina nga po ay nag-top siya sa Heat 2 ng women's 800 meter race sa oras na 2 minutes 2.34 seconds. And sa final ranking, wait lang, ba't nawala ba yan? Sa ranking, sa summary, okay, summary ng preliminaries, si Victoria Bosong ang may pinakamabilis na oras. Uy, may chance. Sana. Sana ngayon na yung finals. Ganun eh. Pero preliminaries pa lamang po ito. So, pasok si Bosong sa finals ng women's 800 meters. Siya may pinakamabilis na oras, 2 minutes 2.34 seconds. Followed by Chun Hu Lee, 2 minutes 2.35 seconds. And uy, mga kasama ni ano ni Bosong, yun yung mga so far nasa top 3, no? Etong si Sabokat Samihonova ng Uzbekistan, siya yung third fastest naman sa preliminary round. Okay? Hopefully ma-duplicate niya to, no? Tomorrow po kasi yung finals ng women's 800 meters. So, nako, pwede chance pala bukas na dalawang medalya makuha natin sa athletics. Ay, manifest na natin yan, dalawang gold kung sakali, di ba? Kasi bukas din po yung finals ni EJ Obiena sa men's pole vault.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: 14 minutes to go before 8 p.m. We'll take a break and magpapatuloy pa tayo sa ating mga updates dito po sa Asian Games participation ng Pilipinas.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Sports 918.
21: Kasama si Ria Arevalo.
27: Let's go team!
28: Sports 918.
9: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. At nandiyan na ba si Miss Judith Caringal? Inaasahan natin isa na namang pag-uulat mula po kay Miss Judith Caringal mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi muli, Miss Judith.
10: Yes, thank you very much, Ria. And definitely one good news because we are in the final of this women's 800 meters. As expected, diba? Ito yung ang inaabangan, Victoria Bosong, ang USNCAA standout. And she topped yung heat nga, heat 2, and eventually the both heats, ano, 1 and 2, with a clocking of 2 minutes, 2.34 seconds para kay Victoria Bosong na napaka-cute doon sa kanyang red ribbon habang tumatakbo. Kitang-kita talaga si Victoria. Ang pumangalawa sa kanya ay itong taga-China na may 2:02.35, isang personal best for the Chinese Lee, and then Uzbek si Samiyonova at 2:02.64, Japan Kubo at 2:02.87, tapos isang taga-India at na si Poya at 2:03.20. sila yung nanggaling doon sa heat 2, 1, 2, 3, 4, 5, nanggaling sa heat 2, at yung iba pang nag-qualify nanggaling naman sa heat 1 in Japanese Shomi at 2:02.81, and then Korea ng Bahrain 2:02.92, and si isa pang Chinese na si Wu at 2:03.37. pero definitely yung sa ating clocking at 2:02.34 ang pinakamabilis dito sa mga qualifier para sa women's final ng 800 meters. Maya-maya mapapakinggan natin si Victoria Bosong, who is very sabihin natin candid, and definitely very happy nung nakausap natin sa mix zone para dito sa kanyang unang participation sa Pilipinas. At definitely alamin natin kung may pressure sa kanya ang unang paglahok niya, and ano pa ang pwede nating asahan come the final by tomorrow itong women's 800 meters natin na competition. Okay, so maya-maya ibibigay natin si Bosong, pero silipin lang natin, Ria, ang ongoing na long jump, okay, para dito sa men's long jump. So nandun na sa baba si Ubas with that 7.39. Dahil medyo second to the last yung kanyang effort na yun. Isang Pakistan na 7.09. Samantalang ang nasa taas ay isang Chinese na si Xi at 8.17 meters. Matakin mo yun, 8.17.
9: Grabe.
10: Tapos isang taga-India na si Sirhan Kaur at 8.07. Yung nag-lead kahapon sa qualification na si Anbarov na taga-Uzbekistan ay nag 8.03 lang meters. Running third na yon dito sa ginaganap na long jump. So, Ubas at 7.39. Let's see kung mayroon pa siyang next attempt. And who knows, baka naman ibigay na ni Ubas yung kanyang the best sana dito niya magawa sa Asian Games for that dream podium for the Philippines. Anyway, Ria, siguro yun na lang ang ating maiulat. Titingnan natin kung makukuha pa natin yung pinaka-final event mamaya, pero definitely sa ating social media, ibibigay natin via ang mga resulta na yan. Especially, it's the final for our 4x100 meter relay for women. So, mula po dito sa Asian Games, Mizuho Park Athletic Stadium, sa tulong ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee Media, Judith Caringal Aichi, Nagoya Asian Games. Salamat lang to you.
11: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: Maraming salamat kay Miss Judith Caringal sa kanya naging pag-uulat, yung naging resulta nga po ng preliminaries ni Victoria Bosong, and ongoing pa yung laban ni John Ray Ubas dito naman sa men's long jump competition. Okay, so naku, bukod sa pagpasok sa finals nitong si Victoria Bosong sa women's 800 meter, abay nag-set po ng bagong Philippine national record si Victoria para sa women's 800 meter event. To yung kanyang naging oras kanina na 2 minutes 6.24 seconds. Okay, ang kanyang naging Teka lang, bakit? Ah, yun yung binura. Yun yung binura niyang time. Okay. So, yung 2 point, kasi ang oras ni Bosong kanina, 2 minutes, 2.34 seconds. Okay? Kaya sabi ko, ba't bumagal? Ang oras ni Bosong, 2 minutes, 2.34 seconds. So, binura niya po yung record na hawak

0: national record pa rin yung women's 800 meter na yun. I think sa junior, no, under 20 kumbaga category record pa rin yan yung oras na sinet ni Naomi Cesar. Okay, pero yun nga yung sa women's 800 meter, meron na tayong new mark courtesy of Victoria Bosong na pwede niya pang maungusan o mapaganda, no, yung oras, mapabilis sa magaganap na finals bukas. So, tomorrow po, naku, marami tayong mga aabangan pa for Team Philippines. Of course, yung nabanggit nga natin, finals ng men's pole vault. Then, sa women's 800 meter final, nakatakda naman at 6:50 local time. So, 5:50 ng gabi bukas yung 800 meter women's final with Victoria Bosong. And yung ating 4x100 meter relay mix, sina KK, Christina Knott, diba, sina Anferni Lopena, ayun, and the rest of the team, kalahok pa po sila sa finals tomorrow. 7:48 local time yan. So, 6:48 ng gabi, Philippine time, yung 4x100 meter relay mix. And hopefully, no, yung ating men's 4x400 meter relay ay pumasok din sa finals kasi today pa lang or tonight pa lang yung kanilang preliminaries. So, yan po yung iba pa mga developments na ating aabangan sa kumbaga very rich medal sport, no, yung athletics. And sana madagdagan pa yung ating nakuha ng bronze medal, no, courtesy of John Cabang Tolentino. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Sports 918. Huling update na lang sa medal tally. Okay, itong medal tally natin sa Asian Games. So far, ang Pilipinas ay nasa pang-17 pwesto na. Nako, bumaba tayo sa 17th overall with 2 golds, 2 silvers, and 10 bronze medals. So, yung recent bronze medal natin ay mula po sa sepak takraw. Okay? And then kahapon, 'di ba, yung bronze sa athletics, sa esports, yung ating mga pambato sa sa Honor of Kings and sa Pokemon Unite, 'di ba? Mga naka-bronze medal na rin po 'yan. So far yun yung recent na mga medalya ng Pilipinas. And hopefully, madagdagan pa po 'yan, no, dito sa mga nalalabing araw hanggang October 4 po. Ilang araw na lang, naku, matatapos na pala ang Asian Games. Sana, no, mapantayan man lang natin yung 4 gold medal haul ng Pilipinas noong nakaraang edisyon. Pero pwede pa rin namang maungusan yun, no? So, dasal at syempre papagsuporta para sa ating mga atleta. Okay? So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ria Arevalo at ito po ang Sports 918.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast.

0: dahil sa conventional semen, 50-50 kasi yan. 50% male, 50% female. But with this technology, yung similya nadala 90% babae na. So we need that to accelerate yung herd paglaki, pag-grow ng herd.
1: Pagpababa ho ang ating mga number ng kalabaw for so

0: kasing similya ang gagamitin natin, ang key talaga is yung tamang pag-aalaga. So, proper production management practices pa rin. Hindi po yan nababago na kalidad o klase ng similya.
1: Itong unang shipment natin ng durian at mangosteen sa Canada ay napakahalaga. Ito ang magbibigay ng oportunidad at pagkakataon na mapalaki natin ang ating merkado at mabigyan ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na para mapalaki natin ang supply, production at market.
2: Malaki po yung potential ng ating agricultural products. Itong test shipment ng mangosteen and durian says a lot about the potential in Canada and even in greater North America.
3: This achievement reflects the growing demand for high quality Philippine fresh foods and opens even greater opportunities to expand our presence in the Canadian market. It is a testament to the dedication of our farmers, exporters and industry partners, of course, like PAL, of course, the Department of Agriculture, in bringing the best of the Philippines to the world.
4: But that's one of our goals, to support the Philippine export and to expand more products ng Philippines globally.
5: Sa ating mga magsasaka and producers and possible exporters, kayo po ay makipag-ugnayan sa aming mga opisina, sa mga DA regional offices at DPI offices para makareach ang inyong mga commodities sa ating mga possible export markets. Ipagpatuloy niyo ho ang inyong pagpuproduce dahil kayo ho ang pag-asa ng ating bayan.
6: Ngayon po, nandito po tayo sa cargo house dito po sa malapit po sa NAIA Terminal 1 kung saan po nagsisend off tayo ng first ever mango delivery po ng Menchville Corporation to Vancouver, Canada. Of course, this will give a very premium price of for ating mga farmers who are mango farmers. At the same time po, this is also a challenge for the mango industry po natin, especially for our farmers to really produce more and better since we are rooting for an international market.
7: As for DPI, we will find the market for these products. We will join a lot of the trade shows, both locally and globally. So we exhaust the full potential of the strength of both the local and the foreign market.
8: Okay. I would like to first thank you, all farmers who practically exerted their effort and unending passion, to grow their crops and encourage them to continue farming because there's a big potential in the world.
9: Over the world. And yun din ang aming layunin is really to be able to help businesses, even the farmers, at ang produkto ng Pilipinas na maidala natin sa buong mundo at makilala nila ang produkto ng Pilipinas globally.
10: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
11: 5 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Martes ngayon, huling araw ng Martes at 29 na po tayo. Bukas ay pista ho ng mga misis. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuloan, Mapoluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong napapaingat sa ito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luz Biminda. Bukas kasama pa rin po natin ng Radyo Television ng 104.3 The Capital FM. Buang DWCSM at Pinting Ilocos Norte. Morning kay Mayora and the rest of the gang. Kaya medyan din po naman sa may parte ho ng Cagayan. O sa ere ho ng DWCJ. Okay. Sa Cagayan. Ay, good morning dyan sa mga nakatutok dyan. Ano sa Cagayan? Ano na kay Governor General Ed Aguilipay. Siyempre, pagbati na rin ho natin kay General Tom Lanchon. At kay parang Lando Marquez ng LTAP. Pre, pagaling ka. Kamusta ka na? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa Manimela. Bawal din po ang pikon sa kalsada.

0: Si Mamang Chopera, no ho? Inaantok antok at bubungas-bungas, baki kalabit lang pag malasakitan na ho natin. Gising. Okay, ngayong araw, tuloy pa rin ho yung welga. Ilang mga sasakyang jeepney po natin sa lansangan. May mga ibang nagsuspindi na ho ng klase, ano ho? Pero hindi ng mga universidad. Babanggitin ho natin ng konti yan. At inuunang mga nayulat na malaki o major na sunog o aksidente naman dito sa Metro Manila. Para tigalubigin ho natin na hanggang ngayong madaling araw. Ano ho? Baman, ilang sunog ang natutukan kagabi. Ano ho? Ano si may party ho ng Hagone, Bulacan. Kagabi ho yan, sumiklap po ang isang sunog sa residential area sa Del Pilar Street, Barangay San Sebastian. Diyan na yung mabot po naman sa ikalawang alarma. Agutuloy ang diniklarang fire out po ng Bureau of Fire Protection ho naman. Mandala sa mga aksidente dyan po sa mga San Maxima, San Pascual, Batangas. Tuloy pa rin pong tinututukan yung kaso ho ng malubang banggaan ng isang modern jeepney tricycle. Iwan ho yun ang dalawang patay nung sugatan tapos yung mawala ng control yung jeepney. Paalala ngayong araw sa mga babiyahe po ngayong araw, Siyempre 29 hanggang sa araw po ng bukas at 30, ano ho? Paalala sa mga mabiyahe, may ikinasang nationwide transport strike ang grupong Piston ngayong Martes hanggang bukas ho yan sa araw po ng Miyerkules. Dahil na rin po sa sunod-sunod hong oil price hike, ano ho? Asahan po naman yung posibleng bawas biyahe ng mga jeepney po naman sa kanilang mga ruta. Asahan na ho natin yan, ano ho? Kaya doon sa mga papasok, siguro ay aga-agahan na lamang para hindi ho kayo tanghaliin po naman.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
0: Ngayon naman ang ating panahon, wala hong binabantayang bagyo o low pressure area po naman sa loob at labas ng ating paranoho. So 5 o'clock a.m. ngayon pong araw na ito ng Martes, September 29. Ngayon pa man, ang Intertropical Convergence Zone, yung hong ITCC na yan, ang sinasabing pangunahing umiiral po naman sa sistema ng panahon ang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Sa PAGASA ay sinasabing ang ulat ng panahon sa mga lugar kagayos po sa mga rehiyon ito. Ang Palawan, Visayas at Mindanao, sinasabing makararanas ho ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulap pag-itlad. Pao sa epekto pa rin ho ng ITCC na yan. At pinag-iingat ho naman ang residente. Ano ho? At posibleng pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging katamtaman hanggang sa malakas ang mga pagbuhos ng mga ulan dyan. Area naman ng Metro Manila at lalabing bahagi po naman ng Luzon. Nananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa po naman ang pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat. Ano, yung mga local standards of sayan, artikular po yan sa dakong hapon po naman at sa gabi. Ayan. O magiging lagay ng ating panahon, ano, sa mga susunod na oras, kaya tutok lamang. At dapat ito, magdala pa rin ho ng payong pananggalang, ano ho. Tante ho yung payong pananggalang na yan para sa ganun. Ika nga ay iwas sakit, iwas karamdaman. Pero teka muna, nauuso na ho yung mga ponji-ponji na naman. Mga bahay-bahay, marami na po, ah. Yung matibay-tibay pa tayo ng kote, ako na lang yata di tinatamaan sa bahay. Eh, mga kasama ho natin, may mga ponji na eh. May mga ubo-ubo na eh. Mga pesteng ihem na eh. May sumasample pa rin eh, oh. Mga pesteng ihem na po. Po yung nararamdaman at nararasan natin mga kababayan niya. Kaw doble ingat, ano ho? Mga vitamin C ninyo, yung mga tinitake ho ninyo. Tuloy nyo lang ho yan. Importante po yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pasin natin sa buong kabuluhan, 10 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang o tigil pasada pa rin po ang manibela, ano ho? Paso yung mga bilang ho ng mga sakyang inyong nasusumpungan sa lansangan sa araw-araw. Hanggang bukas ho yan. Ting mga headliners, Department of Agriculture, itinayin over na po ang 6.4 milyong pisong intervensyon po naman sa larawigan ng Camarines Norte.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At pamahalaan, nakatutok po naman sa pagprotesta sa mga local hog raisers dito naman sa ating bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang meron ng commercialized na vaccine na inisyo ang BAI. Ano? Pero minsan kaugnayin natin ng bae, ano? Pangamba ko kasi, bagsak ko kasi yung mga farm gate prices ng mga baboy sa ngayon. Nangyari ho yan kasi nga sa takot ho ng mga hog raisers, baka sila'y maapektuhan po ng ASF kasi nga tag-ulan ng mga nakalipas na linggo, di ba? Kaya malalakas ang ulan at talagang tag-ulan ho, mabilis yung hawaan. Kaya ang nangyari, inisposo kagad nila, ibinenta nila apo sa merkado ng mga baboy, ng mga oing-oing. The farm gate po, apektuhan bumagsak po tuloy.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kapit tayo sa mga detalye ng ating balita. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa larawigan sa labas ng ating ibilan. Nagkatid ang Department of Agriculture ng 64 na milyong pisong farm support at post-harvest investment sa Camarines Norte. Morning dyan kay Governor Dong Padilla ng Camarines Norte. Kamusta ka na, Gob? Inangunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang turnover sa Vincennes at Labo, Camarines Norte. Bilang po dyan, ang 10.8 milyong Bodulan cold storage sa Vincennes para po naman sa Queen Pine Apple. Di ba pa ang perishable crops? Sa Labo naman, ay tumanggap po ang Farmers Association ng 10.6 milyong feed mill, hauling truck at processing equipment. Nakatanggap din po ang rice farmers ng 23 milyon na hybrid seeds at fertilizers para po naman sa dry season. Agkalaw din po naman ang Philmec. Ay, good morning sa Philmec, mga taga-Philmec na nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija. Sa pangungunan ni Director Dionisio Boy Alvinia sa Canada Regia. Philmec na 14.7 milyon na heavy farm machinery habang may kalagdagang support na po naman para po naman sa gulay at mga organic farming.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala ay kinukonsidera po ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang makontrol ang pagpasok po ng pork products sa bansa upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Importante ho yan. Ayon po naman kay Communications User Claire Castro. Ay, si Auntie Claire. Ay dahil na rin po sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaso ng volume ng mga imported pork products. Ayun o kay Castro, kabilang sa planong ipatutupad ay itaas hanggang sa 35% ng taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapatlo din po naman ang DA ng tariff line sa mga frozen pork jowl, kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kompetensya ng mga lokal na produkto. Minungkahi rin anya ang mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ho ng local shipping permits, testing para sa imported frozen meat. Kung sa inyo, iwas muna tayo sa mga ganyan klase ng kain, eh, no? Kaya pag sumusobra, papasok na ho yung matinding tag-init. Pagka mainit ang panahon, maraming atake de kotarton. Ano ho? Medyo mag-isip-isip po tayo, ano? Nighigpitan din po ang import shipments sa mayroong mas mababang tariff category at paggamit po ng mga updated reference values sa imported pork para maiwasan po naman ang undervaluation.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sabi naman ng ilan, kapit ba, ano kung kulang yung local meat, ano, na baboy? Naman nagwewelga, wala naman nagre-reklamo. Pag ganon, kulang yung baboy sa merkado. May mga nagre-reklamo, may lalabas ng lansangan na aboy, baboy, baboy. Pero wala nga yata ang ganun, ano. Kasi naapektuhan naman yung presyo ng mga pahinda. Regular ng baboy pagka kinakapuso sa supply. Ano, may ganun eh. Dapat eh, talagang matimbang mabuti ho ito, ano. Manggap tayo ng report. 15 minuto na kabilang may makalipas ang 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dako tayo sa Palawan. Kamusta na mga taga-Palawan ngayon? Kamusta ba ang kulay ng tubig ng mga ilog nyo dyan at ang mga pangisdaan ninyo at mga kagubatan? Sa pinagkukunan ho yan ng nickel. Ay, yung Palawan na yan. Alam nyo bang yung nickel na yan? Pagka nagbumbo talaga yung electronic vehicle na yan, ako, talagang sangkaterbang kukunin ho nickel din sa atin. Pangalawang supplier po ng nickel na ginagawang baterya sa buong mundo. Bakit hindi na lang natin imbitahan yung BYD, yung sino pa ba yung mga sikat na mga individual na pag gumagawa ng magagandang kotse, mga e-vehicle. Magtayo na lang kayo ng inyong mga pabrika din eh. Kaya mismong processing plant, tulungan nyo na kami, baka kinakailangan. Kasi yung nickel ho natin, inilalabas ho natin sa China. Yung dolyaris po yung halaga ng nickel sa Pilipinas. So, mas malaking kinikita ng China kasi nga, ang pinapadala ho natin doon, hilo pa eh. Laho yun ang pa-process para ho talaga maging nickel. Mas malaking kinikita ho ng bansang China para sa atin. Noon na lang kung dito tayo mismo mag-process, humingi tayo ng mga tulong sa mga pwedeng makatulong sa atin. Bakit hindi kaya hindi pa pwedeng gawin niya kaya yun? Pag-aralan kaya yun ano?
1: Usapang Agrikultura.
0: Tignan natin yung report sa Palawan. Pamalang panlalawigan po ng Palawan. Nagpatupad doon ang mahigpit na containment measure at depopulation sa Agutaya. Matapos makumpirma ang kaso ng African swine fever sa Barangay Concepcion. Amin natin ang detalye kay Galen Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang mahigpit na containment measures at depopulation sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan matapos makumpirma ang kaso ng African Swine Fever o ASF. Nagpulong kamakailan ang Palawan Provincial ASF Task Force upang buuin ang estratehiya laban sa pagkalat ng naturang sakit sa mga alagang baboy. Itinakda ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez ang direktiba para sa agarang pagtugon at pagpapalabas ng opisyal na pahayag hinggil sa sitwasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magpapatupad ang Palawan Provincial Veterinary Office katuwang ang Provincial Agriculturist Office at Municipal Agriculture Office ng 3 araw na depopulation mula ika-28 hanggang ika-30 na Setyembre sa apektadong lugar. Nakipagpulong na rin ang provincial team sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, barangay, partner agencies at mga stakeholders para sa operasyon. Nilalayo ng mga hakbang na ito na sagipin ang hog industry at ang kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy sa buong munisipyo. Nalawagan din ng pamahalaan sa mga swine racer na makiisa sa mga veterinary personnel at mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa biosecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Usapang Agrikultura.
0: Okay, maraming salamat na Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 18 minuto kami dabay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, NFA at DAP nagtulungan para palakasin ang workforce sa food security. Alamin ho natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Makakatuwang na ng National Food Authority ang Development Academy of the Philippines para palakasin ang leadership capabilities at operational performance ng ahensya bilang suporta sa food security. Kaso nito ng paglagda sa isang memorandum of agreement kung saan ipatutupad ng DAP ang Modified Ladder for NFA na isang capability development program para sa mga executive, middle manager at technical personnel ng ahensya. Para sa unang rollout ngayong taon, nasa 50 NFA personnel mula sa central, regional at branch offices ang sasanayin pagdating sa leadership at technical competencies. Kasama rin sa programa ang pagbuo ng mga panukala makatutulong sa pagpapahusay ng procurement, quality maintenance at distribution ng staple grains. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura.
0: Ilang ilan sana dahil sasama sa mga usaping ganyan sa food security yung mga usapin tungkol sa kalikasan. Napakalaki ho kasi ng role ng kalikasan. Luna ho ng mga kabundukan, kagubatan na pagkakinalbo mo, kuradong sa ilalim ho niyan at yung mga pananim, aapektuhan whether we like it or not. Bagyo man o wala, ano ho? Samantala, inanunsyo naman ng Department of Agriculture na aprobado po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalaway po naman sa rice import ban. Ang karagdagang 30 araw at posibleng tumagal pa raw yun hanggang katapusan noon ng taon. Layon, itong saluhin at protektahan ng mga lokal na magsasaka laban po naman sa bumubulusok na farm gate price ng palay. Yung kasagsagan po naman ang panahon po naman ng ani. Mantala, naglaan po naman ang pamahalaan ng 10 bilyong piso para po naman sa modernisasyon ng National Food Authority. Happy anniversary pa rin. Ay kabilang po dyan ang pagtatayo ng mga bagong rice mill, mechanical dryers, gaya po ng Dumangas Grain Facility dyan sa may parte ho ng Iloilo. At rehabilitasyon sa 128 ng mga bodega upang mapabuti naman ang impakan ho naman ng lokal na ani.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kadayo sa Tayog, Pangasinan, di ay saan nagkalupo ng mga garden tool at binisaan yung asasyon sa Nueva Ecija para po naman sa food security at kabuhayan. Ay detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program ng mga garden tools at iba't ibang vegetable seeds sa anim na farm association ng Nueva Ecija. Layunin ng inisyatibong ito na isulo ang backyard gardening upang mapalakas ang food security ng mga pamilya at magkaroon ng karagdagang kita ang mga benepisyaryo mula sa pagbibenta ng sobrang ani. Kabilang sa mga binahaging kagamitan ng tigwalong units ng wheelbarrow, pala, kalikay, bolo, timba, tabo, sprinkler, pruner, asarol, seedling bag, plastic mulch at seedling tray. Nagpamahagi rin ang programa ng mga binhinang kamatis, siling pula, siling panigang, talong kalabasa, pechay, sitaw, okra, ampalaya at lettuce. Pinangunahan ni Food and Livelihood Production Lead Ariel de Guzman ang distribusyon kasama sina Roslyn Bumanlag at Leonard Suarez Jr. na may area coordinator ng Nampik 1. Ang anim na asosyong nakatanggap ng tulong ay ang Ambassador Swine Farmer Association, Mailing Unified Farmer Association Incorporated, Mayantok Duck Farmer Association, Medico Hog Racer Association at Monic Swine Herd Association. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa party ng Tayog, Pangasinan, sa Gutierrez Family and Ho, Tente Family, sa Abalos Family and Ho. Tala, Filfida, na mahagi po ng abaga, spindle swimming machine, sa mga magsaka naman ng abaka dyan po sa Abuyog, Leyte. Detali po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA Regional Office 8, ang isang abaka spindle stripping machine sa mga magsasaka ng Barangay Pinamanagan, Abuyog, Leyte upang mapataas ang produksyon at mapagaan ang proseso ng pagproseso ng abaka. Pinangunahan ni PhilFIDA OIC Regional Director Joseph Salas ang turnover ceremony bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng ahensya sa modernisasyon at mekanisasyon ng industriya ng Hibla. Nagpaabot naman ang mensahe ng suporta sina Sangguniang Bayan Member on Agriculture Felicito Tupia Jr. at Barangay Captain Edgar Pakig ng Pinamanagan. Binigyang diin din ni Salas ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produktibidad at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhay ng mga magsasaka ng abaka. Kasunod ng seremonyang paglagda sa acknowledgement receipt at aktual na demonstrasyon sa tamang paggamit at pangangalaga sa makina upang matiyak na magagamit ito ng maayos at pangmatagalan ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Gino Damiao, Pangulo ng Tumanggap na Samaan, at nangakong gagamitin ang makina para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito at ng mas malawak na komunidad. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ang programa ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang mga abaka farmers, gawing makabago ang produksyon ng hibla at mapalakas ang ambag ng Eastern Visayas sa industriya ng fiber sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan, kay Penny Pumida. Samantala, Filipida pa rin. Nagkaloob po ng 28 mga makina para po sa pagpaposyasyon ng abaka sa Davao Region at North Cotabato. Ay detalye naman dyan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaloob ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ng 28 abaka spindle stripping machines sa mga benepisyaryo sa Davao Region at North Cotabato upang mapahusay ang pagproseso ng abaka at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at indigenous peoples communities. 16 na makina ang ipinamahagi sa 15 farmer associations habang 12 ang inilaan sa mga benepisyaryong kinilala sa pamamagitan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Kasabay ng turnover, ang hands-on training ng on-abaca spindle stripping machines, kabilang ang tamang operasyon, basic maintenance at safety procedures. Sinuri rin ng PhilFIDA ang kalidad ng fiber na ginawa gamit ang mga makina.
5: Ipinaalala rin ni PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza sa mga benepisyaryo ang potensyal ng abaka para sa mas malawak na lokal at pangdaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Davao. Samantala, nagpirmahan ang kasunduan, yan po yung BOA, ang DOJ, LBI at Bureau of Customs upang bumupo ng Joint Task Force laban sa agricultural smuggling. Ampol naman kayo. At economic sabotage, target itong wakasan ang illegal na pagpasok ng mga agricultural products na bumabatay sa kabuhayan po ng mga lokal na magsasaka. Samantala, nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Pag-asa na maglatagho ng localized o bawat probinsyang plano para sa El Nino. Tama lang naman yun. Upang maprotektahan ng maaga mga pananim at pangisdaan bago pa matuyo ang mga sapa at sakahan. Kasi baka sinasabi lang lahat maghanda pero wala naman mga planong gagawin ano ho. Apat, nakasulat ho yan, naka-black and white yung mga dapat gawin para hindi nagkakalituhan. Magtutulungan naman ang Sugar Regulatory Administration at ang tanggapan ho ng Department of Agriculture upang magtatag ng task force. Abano sa lumalalang peste, particular ng red stripe soft-scale insects sa kasalukuyang namiminsala at din po namang mga tubuhan. Antala, 46 na mga beneficiaryo sa Gigmoto Katanduanes sa mailalim po naman sa live load training na PhilFIDA Bicol Region. May detalye ng balita dyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Umabot sa 46 na kalahok mula sa iba't ibang barangay sa Gigmoto Katanduanes ang sumailalim sa 5 araw na livelihood training sa paggawa ng abaca twine at school bag na pinangunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority PhilFIDA Bicol sa Community Fish Landing, Poblacion District 1 sa Gigmoto Katanduanes. Ayon sa PhilFIDA Bicol, layunin ng training na mapaunlad ang kasanayan ng mga magsasaka ng abaca at mga biyembro ng komunidad sa product development at value adding upang magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan bukod sa pagbebenta ng hilaw na hibla. Kabila sa mga itinuro ang basic abaca twine preparation, pagdidisenyo at paggawa ng abaca school bag, quality control at basic costing. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng pamahalang palalawigan ng Katanduanes, TESDA at Municipal Government ng Gigmoto upang mapalawak ang paggamit ng abaca bilang lokal at sustainable na materyales para sa community-based livelihood enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat po, Lapin, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout na sa mga nakatutok daw dyan sa may party ng Pandan, Katanduanes. Sa Rabago, Sadsat, Alcantara, Dikeros Family, ano ho? Maging sa Brigada Family na rin, siyempre, makatutok ko dyan sa Pandan, Katanduanes. Hello, good morning, good morning. Inting bigas program, hirusan po naman sa Bakwag, Surigao del Norte. Detalye naman dyan sa Angel Luis Abosa, Radyo Pilipinas, Tandaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Pinamahagi ng Department of Agriculture Caraga ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga residente ng Bakuwag, Surigao del Norte noong September 24. Isinagawa ang programa sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bakuwag bilang tulong sa mga residente na haharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. May 1,000 sako ng bigas na inihanda para sa 5,000 benepisyaryo kabilang ang mga senior citizen, persons with disability o PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, driver, magsasaka at mangingisda. Layunin ang programa na makapagbigay ng mas abot-kayang bigas sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Angel ng Radyo Pilipinas, Tandag. Guys, sa pag-report bago tayo mag-break. Environmental at Community Development Caravan suportado ng PCA Misamis Oriental. Pwede sa mga katutuktas na dito sa head office ng Philippine Coconut Authority. Ho. Detalye naman dyan si Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Suportado ng Philippine Coconut Authority Misamis Oriental ang isang serbisyo Environmental at Community Development Caravan sa Sitio Lantad, Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental, kasama ang Provincial Government, Municipal Government ng Balingasag at Partner National Government Agencies. Inatid ang mga mahalagang government programs at services direkta sa pamayanan sa pamagitan ng iba't ibang ahinsya ng gobyerno gaya ng Provincial Agriculture Office, DNR, PCA, PSA at iba pa. na mahagi ng coconut seedlings, information education at communication materials at National Coconut Farmers Registry System Registration, ang Philippine Coconut Authority at ang Department of Agriculture para sa mga coconut farmers at community members. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Magbe-break lang. Ilan muna ang mahalagang palalang orasin natin. Meron po tayong 31 minutos na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Sandali po lamang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
13: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Ngayon po ay araw ho ng Martes, 29 na po sa buwan ho ng Setyembre. Bukas sa susunod na araw, Oktubre na ho. Bukas ay bisperas pa lang ngayon, bukas o araw ng mga misis. Ano ho? Ahinang bawas presyo o rollback po ang ipatutupad sa gasolina ngayong araw. Ano ho? Ang may malaking rollback naman para sa diesel at kerosene. Patay po sa tala ng Department of Energy na ito po mga bawas presyo kada litro simula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5. Ang gasolina, awas po ng 24 centimos kada litro. Sa diesel po naman, awas po ng 7 pesos at 57 centavo kada litro po naman. Pantala sa kerosene, ay 5 piso at 85 centimo kada litro ang bawas. Ano ho? Time rollback ito. Ang bawas presyo ngayon kasunod po ng tatlong sunod-sunod na linggo. Ang mabibigat na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo at iniugnay po ang pagluwag ng presyo naman langis sa world market. Ito na rin sa ilang posibleng positibong kaganapan sa sigalot sa Middle East. Dadaan sa masinsinang usapan. Dapat lang. Kasi may pagka-speedfire ho kayo. Kakaproblema ho tayo niyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Kaya may mamalita ako sa inyo, yung mga para mabantayan yung mga produkto at malayo tayo sa mga tinatawag na hoarding-hoarding, require na pala ngayon yung mga bodega na magparehistro o through online. Hindi magpaparehistro kung nila mga bodega na naglalag ako ng mga produkto agricultural, storage, warehouse, o kakasuhan po kayo. Malang siguro, dapat noon pa yan ha. Mandala Project Kabanitan sa oras sa Islang Samar. Ulong sa mga magsasaka sa harap po ng El Nino. Minatin ang mga detalye si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng local government unit ng oras Eastern Samar ang mga magsasaka at civil society organizations o CSOs bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, mayroon itong 36 na partner CSOs na binibigyan ng oportunidad upang maging community leaders at responders sa kanikanilang komunidad. Kabilang dito ang Project Kabanitan o Kada Bayuboa, Araduha Mga Natad Gamitan Makinarya ng Daurais Farmers Development Association sa Barangay Dao. Sa ilalim ng proyekto, nagbibigay ang LGU Oras ng mga makinarya, fuel at driver, habang ang mga organisasyon ang nagsasagawa ng mga gawaing pangsaka at nakikinabang sa kanilang produkto. Kasabay nito, nagtatanim ang mga magsasaka ng mga alternatibong pananim gaya ng kamote at kasava dahil inaasahang maaaring maapektuhan ng El Nino ang pagtatanim ng palo. Ayon kay Abalo, malaking tulong ang mga alternatibong pananim upang magkaroon ng pagkain at dagdag nakita ang mga magsasaka. Layunin ang Project Kabanitan na mapalakas ang kanilang kabuhayan at paghahanda upang mas makayanan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Yung binabanggit ko sa inyo ang pagpaparehistro ng lahat ng cold storage at bodega. Tray smuggling, ito ho yun ho. Para tuluyan pong masugpo yung agricultural smuggling at dapat may mga masample na talaga. Naglabas po ang ating pamahalaan ng kutusan na nag-aatras po sa lahat ho ng may-ari ng mga bodega at cold storage facilities na magparehistro. magparehistro sa DA Online Registration System. Ako po niyan, sino-sino? Mga imbakan ho ng bigas, ng sibuyas, karne, maging mga refrigerated container van. Para upang mas madaling matuntun kung saan itinatago yung mga puslit na produkto. At atandaan nyo yan, ha? Kakasuhan na kayo pag di kayo nakarehistro.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Polar Boy at 525th Combat Engineer Battalion. Tumanga po ng mga bagong kagmitan para po naman sa disaster response. Itatali dyan si Chema Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinangunahan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang turnover ceremony para sa mga bagong kagamitan na kanila magagamit sa disaster response kabilang sa mga tinanggap na kagamitan ng 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army ay ang Combat Earth Movers, Dry Support Bridges at Vehicle Mounted Mine Detectors. Ayon kay Gumiran, napakahalaga na mga natanggap nilang kagamitan ng mga nasabing unit ng militar dahil hindi lamang ito magagamit sa labanan kundi maging sa disaster response. Sa pamagitan niya nito, lalo mapabibilis at magiging epektibo kanilang pagtugon sa mga emergency na may kinalaman sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Meron na tayong mga kakasama ngayon. Alam mo ba ninyong ang Central Luzon State University, yan ho yung CLS, yun na nandiyan po sa Moon News, Nueva Ecija. Salamat sa mga nagtutusan natin sa atin sa Nueva Ecija, lalo dyan sa may parte ng Cabanatuan City. Ate Amor Hoson and family at kay Kuya Rig. Nangunguna ho sa paglilinang at pagpapalaganap po ng vertical farming at hydroponics sa Pilipinas sa magitan po ng kanilang College of Engineering. Ang vertical farming po ay yung paraan ng pagtatanim ng mga pananim sa patayo. Yung nakasalansang patong-patong na ayos yung vertical at horizontal stack layers na gumamit po ng malawak na lupa. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Ano ho? Kaya mga kasama natin this morning si Dr. Christopher Pascual, Faculty Researcher ng College of Engineering ng Central Luzon State University. Pag-usapan natin ang smart vertical farming. Ano ho? Dagdagan natin ang makalaman natin tungkol dyan. Dr. Christopher Pascual, sir, magandang morning po. Nakita ko na yung magandang lalaki from Nueva Ecija. Parang mga Nueva Ecija. Doc Christopher Pascual, good morning po. Good morning po. Welcome po sa Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning. Si Kahiro po ito. Good morning, sir.
19: Good morning po. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig.
0: Umaga. Si Kahiro po ito. Ano po ba itong aktibo ang CLSU at nangunguna sa paglilinang at pagpalaganap po ng vertical farming tsaka hydroponics dito sa atin eh? Ano po ba yung tinatawag na smart vertical farming na yan? Ano yung benepisyo, ano yung ganda nito, bagamat gumagamit ito ng kuryente, siyempre, di ba? Pwede ba bigyan niyo muna kami ng backgrounder tungkol ho riyan?
19: Okay, tama po yun, ano? So, marami na kayo nabanggit kanina tungkol sa vertical farming. Actually, hindi naman ito bagong teknolohiya, ito ay nag-evolve lang ang ating mga teknolohiya, no? So, specifically, ang smart vertical farming ay isang sabihin natin na makabagong paraan ng pagtatanim kung saan ang halamang pagkain, katulad ng nabanggit ninyo, ay tinatanim ng patayo o naka-layer. Sa halip na sa malawak na pahalang na lupang sakahan, ginagamit dito ang mga teknolohiya na tulad ng hydroponics, ng aeroponics, kung saan maaring mabawasan o hindi na kailangan paggamit ng lupa bilang growing medium. So hindi na tayo nagtatanim sa lupa. Tinatawag itong smart dahil gumagamit tayo ng mga sensors, mga automation, or even yung ating Internet of Things at data monitoring upang masubaybayan at makontrol ang mga importanteng kondisyon katulad ng tubig, nutrient, mga temperature, humidity, pH, electrical conductivity, at maging yung ilaw na kailangan ng halaman. Sa madaling salita, pinagsasama-sama natin dito ang pinagsasama-sama ng smart vertical farming ang makabagong panahon ng pagtatanim at digital technology upang makapagtanim ng mas maraming pagkain sa maliit na espasyo. Habang mas mahusay na ginagamit ang tubig, nutrients, energy, at iba pang mga resources. Oh. Mahalaga ito lalo na sa mga lugar na limitado ang agricultural land, yung mataas ang population, lalo na sa mga urban or mga highly urbanized city na tinatawag natin. At isa pang feature ng smart vertical farming ay yung patuloy na pag-produce throughout the year. So, yun po yung background ng ating smart vertical farming.
0: Oh, siguro po, idagdag ko lang, Doc Christopher. Ano, ito po sa vertical farming na yan, kapalaki nito yung produksyon, kahit na maliit lang yung espasyo, kumpara doon sa traditional na pagtatanim po naman sa lupa. At yung pagiging resistant po sa klima, nakatutulong itong mapanatili yung produksyon ng gulay kahit umuulan o bumabaha po naman. At tama ba? Yun yung mga bagay na medyo kakatuwan dyan. Eh, no? Kahit na medyo masama ang panahon, kahit na may problema tayo doon sa tinatawag ho nating ulan o mga pagbaha, vertical farming medyo matikas ang dating kasi nga nakatayo at medyo pwede mo itaas.
19: Yes, tama po yun. At saka mayroon tayong structure na provided para doon sa mga halaman.
0: Oh, na lahat ba ng klase ng halaman, pananim, gulay man o prutas, pwede pong gamitan ho ng vertical farming o meron pong mga particular lang?
19: Well, sabihin natin na may limitasyon, lalo na sa mga malalaking mga puno ng prutas, sabihin natin. So, ang limitasyon naman nito ay karamihan sa mga leafy vegetables, mga maliliit na mga fruiting vegetables, pero pupwede pa rin man yung mga kamatis, mga bell pepper, strawberry ay pupwede. So, mahirap lang siguro magtanim tayo ng saging o kaya mangga sa vertical farming. So, hindi na natin yung ginagawa yun.
0: Ano ho yung mga konkretong pananim na pwede ho nating masabi na pinapalago? Na sa pamamagitan ho ng hydroponics o aeroponics, ano ba pagkakaiba muna ng hydroponics at aeroponics? Yung hydro, siyempre, ano ho yan? At yung aero naman, paano naman yun? Paano magsistema? Paano ginagawa?
19: By the way, yung hydroponics kasi, ang aeroponics ay isang component ng hydroponics. Kaya lang hina-highlight natin siya sapagkat mayroon siyang kakaibang feature. Binagamitan pa rin ng tubig. Hmm. Yung aeroponics, yun nga lang, ay mataas ang pressure na ginagamitan natin ang mataas na pressure ng water pump at yung tubig ay nagmi-miss lamang doon sa mga ugat.
0: Oh.
19: Parang ini-sprayhan lang natin yung mga ugat. Yes, ang advantage noon is mataas ang aeration ng roots. So, pagka mataas naman ang aeration niya, mabilis din yung kanyang paglaki. Yun yung isang benefits noon. So, halos ang aeroponics masasabi natin na isa siyang hydroponics. Hmm? Pero special feature niya yon yung ini-spray lang sa roots ang kanyang mga yung tubig na mayroong abono.
0: Yung sa hydroponics, yung mga ugat nakalubog o patuloy po doon sa mga nadadaluyan ng tubig. Samantalang yung aeroponics naman, yung mga ugat ay nakabaitin sa hangin, ano, sa loob ng isang saradong tama. Chamber. Ini-spray na lang para sa mga mist, ano?
19: Yes, yes. Ganun nga yung pagkakaiba nun. So, yung hydroponics din, minsan gumagamit tayo ng mga medium katulad ng mga cocopit, mga minsan gumagamit yung iba ng buhangin, basta hindi siya lupa. At doon naman nakaangkla yung mga ugat ng halaman.
0: Tama ba yung aeroponics? Ito yung sistema pamamaraan na pinakamatipid sa lahat?
19: Actually, ang aeroponics pagdating sa patipiran ng tubig, ng nutrient. Pero medyo mataas ang enerhiya na kailangan nito, ang requirement nito. Sapagkat, yun nga, water pump ang pinakamalaking ginagamit dito at patuloy na umaandar yung water pump. Samantalang sa hydroponics, po pwede mong intermittent na supplyan lamang ng water pump para mag-supply ng tubig at nutrients.
0: Okay. Ubang vertical, smart vertical farming na yan, ano po ba yan? Ginagawa lang ho ba yan na may maliliit na mga sakahan? Meron na rin pong mga involved na mga malalaking sakahan na gumagawa nito dito sa Pilipinas ngayon?
19: Sa Pilipinas, pagdating sa malakihang application ng smart vertical farming, I believe mayroon ng mga nag-uumpisa na may mga, I think si MVP ay meron siyang nilagay na hydroponic system dito sa somewhere in Bulacan. At I think ito po ay dadami pa. Sa ibang lugar naman, hindi naman ganun kalakihan pero may mga maliliit na mga magsasaka tayo na mga nag-a-adapt na nitong smart vertical farming nito sa buong Pilipinas. At paunti-unti ito ay lumalawak sapagkat yun nga, katulad nung benepisyo nito lalo na sa climate change natin, hindi talaga maiiwasan na ma-devastate yung ating mga pananim pag nasa open space. So kailangan talaga natin medyo lagyan ng structure, lagyan natin ng structure para makontrol or ma-apula yung devastating effect ng ating pabago-bagong panahon.
0: Itong vertical farming, dito ho ba nagsimula ito sa atin o sa ibang manggabansa? Kasi po, yung sinasabi pinakamalaking vertical farm sa buong mundo, yung Bustanica na nandyan po sa Dubai, sa UAE, awag daw ho niya, nasa 330,000 square feet, kaya mag-produce ng 1 milyong kilo ng gulay taon-taon. At sinusuplayan nila mga airline, mga supermarket, mga high-end, ano, marami pang iba. High-end nga ba talaga? Yun, no? Pang high-end ba talaga, yes, ang mga ano, sa vertical farming?
19: Yes po, tama po yun. Sa Pilipinas, huling-huli po tayo kung tutuusin. At yun nga po yung aming laging sinasabi na dapat ang Pilipinas nga ang nauna sapagkat lagi tayong binabagyo at inuulan, mayroong drought, mga halos karamihan na mga klimang hindi magaganda para sa halaman ay nasa Pilipinas. Pero tayo yung nahuhuli pagdating sa adoption ng mga ganitong technology. Ang katotohanan po niyan, ang Japan, Canada, US at mga bansang Europe ay tuloy na nangunguna pagdating sa mga teknolohiyang ito. At ang mga Middle East ay hindi nagpapahuli sapagkat sila naman ay hirap na hirap din pagdating sa open space dahil sa klima nila doon na masyadong mainit. Kung kaya hindi po ito, sabihin natin na hindi ito nag-umpisa sa Pilipinas, ito ay nag-umpisa sa maraming mga mauunlad na mga bansa.
0: Okay. Pero lilikutin ko lang yung isip ko. Kung yan ay talagang, itong smart vertical farming, ganyan po ang klase ng mga proseso at ang mga karaniwang tumatangkilik nito, yung mga high-end restaurants, yung mga hotel at yung mga airlines, ibig sabihin eh, medyo mas mataas-taas ang presyo nito kumpara sa iba. Ito ba yung masasabing organic?
19: Tama po yun, hindi naman siya kailangang organic. O pwede siyang maging organic pero hindi siya kailangan maging organic sapagkat mayroong challenge pagdating sa organic application. May mga challenges po doon na nakaangkop. Kung kaya, yun nga, hindi siya totally na organic. Ngayon, tama na mas mahal ang kanyang mga presyo sapagkat prime product yung ating napoproduce out of this technology. At hindi rin naman natin nililimita yung mga consumer natin na nasa mga restaurant at mga hotel. So, mga ordinaryong mga consumers na po pwedeng maka-avail dito.
0: Ano ba yung available na kung saan mang merkado meron dito sa Pilipinas o pilim-pili lang yung pwedeng pagkuhanan po nito?
19: Kami po dito sa CLSU ay patuloy na naggumagawa at nagpo-produce ng mga ganito. At mayroon din naman na mga sabihin natin na mga magsasaka na o mga maliliit at mga growing companies na nagpo-produce din nito. Pero itong vertical mismo, itong tower na tinatawag, ay sa CLSU ay patuloy, halos dito pa lang po nang nagagawa ito. Mayroong mga imported na mabibili at sabihin natin mahal siya. Pero pagdating itong local fabrication natin, mayroon po tayo dito sa Central Zone State University.
0: Okay, siguro dalawang tanong na lamang po bago tayo magpaalam, ano, mabilisan lang ito. Paano daw po kinokontrol yung peste sa vertical farming kung walang lupa? At mas masustansya ba yung gulay mula sa vertical farm kumpara po sa traditional na lupa? Yan.
19: Ang pag-control po ng peste, unang-una na eliminate na natin yung mga soil-borne diseases. So definitely wala na tayo mga soil-borne diseases kasi wala tayong lupang ginagamit. Okay? Tapos yung peste naman ay madaling kontrolin sapagkat nasa vertical structure siya. Agad-agad nakikita mo yung mga peste na pupwedeng dumapo sa yung mga halaman. Isa pa ay limitado rin ang peste sapagkat nasa structure nga siya, nasa greenhouse, nasa loob ng growing chamber. So limitado po yung mga peste. Normally, halos konting-konti lang yung mga peste at pupwede na siyang akulahin ng mga advanced technologies natin. At pagdating naman sa sustansya, ay comparable yung sustansya niya sapagkat napipili lang natin yung mga abono o yung mga nutrients na ina-apply natin.
0: Okay.
19: Hindi na natin yun, kumbaga yun yun, piling-pili yung ating mga ina-apply na mga abono at mga iba pang bagay para mapanatili nito ang sustansyang nandoon.
0: Mas ligtas sila sa kontaminasyon ng lupa at saka sa pollution, mas madalas silang mas malinis at mas ligtas kainin. Ano ho? Dok, kami po ay nagpapasalamat sa oras ninyo at nabahagi niyo mga impormasyon sa amin. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo yung favorite breakfast mo. Kami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo sa karagdagang mga kalaman pa rin tungkol po dyan sa vertical farming niya. Marami po salamat. Magandang po. Maga.
19: Thank you. Apo,
0: ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you. Thank you.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Pinakamalaking agricultural farming matatagpuan po sa Dubai. Ano ho? Ano ho yan? Ay, salamat sa mga nakasama ho natin. Ingat na lamang, bawal natutulog din sa Manabela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Sa ngalan nila, Jomar Irparial, Alvin, Mel, Marian, Melios. Papanin po natin sila Nida Soriano, sila Suzanne, Jomar, at Sam Reyes, Marisol. Papanin po natin sila Julio Sungab, Camille, Ron Esperanza. Siyempre kasama pa rin po natin ating mga producer, sila Kuya Julius Gonzalez, Roberto Rambolo. Ako pa rin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro, Hero Ilustre, Robrigado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, o, huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development na kapagpaabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino.
0: Headlines.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng tigil pasada.
0: Headlines.
3: Palasyo, giniit na balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprubahang dagdag pasahe.
0: Headlines.
3: Dating House Speaker Martin Romualdez formal na nga naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, September 29, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan na ang paparating na very strong El Nino ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang pagtutok sa El Nino at inaasahang lalakas pa patungo sa very strong El Nino sa panahon ng September to December 2026. Ang pinagkakaabalahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong binigyan din ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang una ng pahayag ng pag-asa na ito'y nagsisimula na. Ayon kay Castro, maraming dapat gawin para tugunan ang mga peligrong posibleng idulot ng matinding tagtuyot na ang peak ay sinasabing mararamdaman ngayong buwan hanggang Disyembre. Bukod sa pagtutok sa El Nino na maaaring magpatuloy pa hanggang unang bahagi ng 2027, ay apaladin ani Castro ang presidente sa krisis sa Middle East. Ang nagaganap na mga

0: komunikasyon, pagbibigay din ng communication official ay higit na mahalagang dapat na mapagtunan ng kaukulang pansin na nakakailangan na niya ng aksyon. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
1: Kasi ang tutok po ng Pangulo, unang-una, kailangan tugunan ang problema sa paparating na Super El Nino. Marami pa pong dapat tugunan, pati po itong mga issue tungkol sa krisis sa Middle East.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 21 billion pesos na tulong sa mga apektado ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa higit 21 milyong piso ang kabuuan nitong halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng Tagtuyot. Kabilang dito ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, pati na ang Bicol Region. Sa Caraga naman na mahagi ang DSWD office ng nasa 7,000 bote ng 10 litrong inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan sa tubig. Habang sa Dinagat Islands, nasa higit 6,000 family food packs naman ang ipinamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng food assistance dahil sa El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine National Police patuloy na magbabantay sa ikalawang araw ng Tigil Pasada. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Titigil sa pagbabantay, gayon din sa pag-alalay ang Philippine National Police sa mga pasahero maapektuhan ng Tigil Pasada ng iba't ibang transport group. Ito yung bagamat ititigil na ng grupo manibela ang kanilang Tigil Pasada ngayong araw, habang magpapatuloy naman ang ikinasang protesta ng grupo pinagkaisang sama ng chopper at operator station wide Pistona na isdaasahang tatagal naman hanggang bukas. Ang KPNP Chief of the General Jose Melencio Natatas Jr. kaisa sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maghahandog ng mga libre sakay kaya't mananatili nakantabay ang kanilang mobility assets. Kasunod dito ay natasan din ng PNP Chief ang mga commander sa ground upang itingin ng lalo ang presensya ng pulisya sa mga transport hub at iba pang areas of convergence para lalayan ng mga pasahero. Paalala ng PNP Chief sa mga pulis manatili profesional habang iginagalang ang karapatan ng mga chopper na magpahayag ng kanilang salubin sa mga usaping kanilang nakaharap. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balanse ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga transport workers at commuters kasunod ng inaprobahang dagdag pasahe. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng fare increase. Ito'y upang matulungan ang mga jeepney operators at drivers sa mataas na gasto sa gasolina at pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga pasahero. Patuloy anyang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong transport workers, kabilang dito ang fuel subsidy. Kung matatandaan, sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula sa 13 pesos. 17 pesos naman ang pamasahe sa modern jeepney mula sa 15 pesos. Mayroon ding dagdag pasahe sa mga bus, UV Express, taxi, TNVS at point-to-point buses. Tiniyak naman ni Castro na mananatili ang mga diskwento sa pasahe para sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Patuloyan yung pag-aaralan ng gobyerno ang mahakbang upang babawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at pasahe sa commuters.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binabilis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-iisyu ng fare guide para sa pagpapatupad ng aprobadong taas pasahe sa mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa. Inataasan ng mga regional office na tulungan ng mga operators at drivers sa pagkuha ng temporary fare guide. Ang kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Pua Jr., hindi na kailangang hintayin ang fare matrix para may patupad ang fare increase. Maring i-download at i-print ang mga o ng mga operator at driver ang fare guide mula sa website ng LTFRB. May bisang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman ng sa January 1, 2027, kailangan ng gamitin at ipakita ng mga PUV operators ang opisyal na fare guide o fare matrix na inisyo ng LTFRB.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Formal nang naghain ng petisyon para sa piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez. May kaugnayan ito sa kasong plunder laban sa kongresista kasama si dating Aquino Bicol Partalist Representative Zaldico at dalawa pa. Kaugnay ng umano'y 7.44 billion pesos na kickback. Tinuturing na non-bailable offense ang plunder, ngunit maaaring pagkalooban ng piyansa matapos ang summary bail hearing. Ayon sa korte, naisampa ng kampo ni Romualdez ang petisyon kahapon ng tanghali. Magsisimula ang pagdinig sa piyansa sa Oktubre 12 at magpapatuloy tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ayon sa prosecution, 23 saksi ang kanilang ihaharap upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Si Romualdez ay inaresto noong September 14 matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte noong September 7.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Iniugnay ng isang dating pulis na nagsilbing security head ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera sa dating speaker mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. si Kimbo bilang isa umano sa mga personalidad na pinagmula ng cash delivery. Dinetalye ni Gracioso ang isang o ang ilang pagkakataon na niya'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng bambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga contractor ng flood control. Ayon sa dating pulis, may naging madalas o mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 Village matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, binsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks branch malapit sa Petron, Katipunan. Ito'y kung saan sinabi niyang nakita niya si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Mga aligasyon ng security aid ni dating House Speaker Lord Alan Velasco laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan munang pag-aralan bago ikonsidera sa aligasyon ng unexplained wealth. Ito'y ayon sa House Prosecution Team. Daritong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naniniwala ang House Prosecution na maaaring ikonsidera sa unexplained wealth ang isinawalat ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ginawa ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barber sa pahayag matapos lumantad sa publiko ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. at ibinunyag na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, maaaring magamit itong ebidensya kung mapagtitibay ng NBI ang mga isinawalat ng dating aide ni Velasco. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
7: Merong corroborative testimony coming from a witness na ito talaga ay na-deliver at ito ay natanggap. No? Kung merong ebidensyang pwedeng ipakita, pwede itong gamitin, no? Bilang karagdagang ebidensya dito sa Article 2, yung unexplained wealth.
6: Ayon naman kay House Prosecutor Joel Chua, kailangan maging maingat at idaan sa masusing validation at authentication ang affidavit at mga ebidensya ni Gracioso. Anya, masyadong mabigat ang mga akusasyon at kailangan ng masusing pag-aaral bago ito gamitin para sa pagpapatunay ng aligasyon ng unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
8: Hindi naman po pwedeng i-dismiss namin o baliwalain, pero siyempre kung ito'y kukonsider namin, kailangan i-consider namin ito na may pag-iingat.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Giniit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang mga baril ay bahagi ng mga personal na riyarian ng isang pampublikong opisyal at dapat na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinagtanggol ni Luistro ang desisyon ng prosecution ay presenta ang mga record mula sa Philippine National Police hinggil sa mga baril ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na questionin ng mga senator judges ang kaugnayan o relevance nito sa kaso na nang hindi may paliwanag na yaman laban sa Vice Presidente. Ayon sa testigo si Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosive Office, si Duterte ay may 22 nakarehistrong baril habang ang kanyang asawa na si Attorney Manessas Manscarpio naman ay may 29 na tinatayang nagkakalaga ng 7.2 million pesos.
9: There were questions on relevance of the testimony, but of course the prosecution maintained the position that the testimony is relevant because after all, firearms are still part of the personal assets of the respondent Vice President.
3: Sinabi pa ni Luistro na binanggit ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora ang Section 24 ng 2025 Guidelines sa mga deklarasyon ng SALN sa paglilitis upang suportahan ang posisyon ng prosecution.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Maring tinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea pati na ang papel nito sa operasyon laban sa Sanjia Steel Plant. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for West Philippine Sea, bahagi umano ito ng narrative distortion o foreign malign influence ang personal na pag-atake at pagbaluktot sa katotohanan kaugnay sa lehitimong security enforcement operations ng Pilipinas. Nilinaw ng AFP na limitado lamang sa seguridad at logistical support ang partisipasyon ng militar sa operasyon sa Sanjia Steel Facility sa Misamis Oriental. Gitma ni Trinidad, karapatan at tungkulin ng bansa na ipatupad ang batas sa loob ng sariling jurisdiksyon nito. Sinabi pa niya na nakabantay nakabatay ang paninindigan ng AFP sa West Philippine Sea sa international law, partikular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nangakong AFP na hindi ito matitinag ng anumang panggigipit at mananatiling tapat sa tungkuling ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Maigpit na binabantayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga grupo na umano'y gumagamit ng at nag-groom sa mga kabataan para gawing kriminal sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga miyembro umano ng grupong TBS o True Brown Style na nasa 18 hanggang 20 taong gulang na nanggugroom ng mga batang nasa 14 hanggang 15 anyos. Ayon kay Remulla, community-based ang grupo at ang pagnanakaw sa mga convenience store umano ang ginagawang initiation nito. Sinabi pa ni Interior Secretary Remulla na pinag-aaralan na ng mga otoridad ang command structure nito para tuluyang mabuwag ang paglawak ng grupo. Bukod sa TBS, binabantayan din ng DILG ang mga online groomer na umano'y nagtutulak sa mga kabataan sa pananambang o shooting sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila ng Satanism, Nazism, at Nihilism.
12: It's very, very alarming ang ginagawa nila. Crime is down. Crime is down ang naging dami dito sa NCR sa mga Pilipinas. Pero lumalabas itong mga bagong grupo, itong PBS. Bago pa lumaki ito, pupuwigin na namin lahat.
3: Kaugnay nito, sinabi pa ni Remulla na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang nationwide communication program. Layunin ng programa, naggabayan ng mga magulang kung paano makikipag-usap sa kanilang mga anak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalakasin ng Philippine National Police ang kakayahan ng mga pulis na matukoy ang mga sinyales ng matinding emotional o psychological condition para makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kasunod dito ng paglulunsad ng Project Gabay Kaisipan ng Pola Municipal Police Station sa Oriental Mindoro. Ito yung ito'y isang programang tumutulong na tukuyin ang mga senyales ng matinding paghihirap ng mga estudyante sa tulong ng mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa PNP, isa ito sa mga hakbang upang labanan ang mga insidente ng karahasan, lalo na sa mga kabataan. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Belesio Naltates Jr. ang mga police commander pumili na ng maaring sumailalim sa special na training sa pamamagitan ng PNP Health Service. Pinuri rin ni Naltates sa mga police ng Pola sa pagbuo ng inisyatiba. Anya, makakatulong ang proyekto para palakasin ang pagtutulungan ng law enforcement, edukasyon at sektor ng kalusugan sa pagbibigay proteksyon sa mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suportado ng Kamara ang Interagency Task Force na binubuo ng Department of Education para sa mas maigpit na pagpapatupad ng security protocol sa mga paaralan. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Representative Roman Romulo, sa short-term na solusyon, mahalagang presensya ng mga police at security personnel na nagbabantay sa mga paaralan at magsasagawa ng bag checking. Gate niya, dapat magkaroon ng visibility ang law enforcement agency sa mga paaralan para maibalikan tiwala ng mga estudyante, magulang, guro at iba pang kawani na ligtas sa ating mga eskwelahan.
13: In the short term, importante yung mga physical presence talaga dyan ng mga law enforcement po natin. Nakikita ng mga magulang na meron nagbabantay, mga teaching, non-teaching, nakita nila may nagbabantay, lalo ng mga magulang. Siyempre, pansamantala rin, siguro talagang hindi maiwasan na magkaroon sa pansamantala lang po ha, bag checks, yung mga metal detector.
3: Samantala, binagi rin ni Representative Romulo na ang pangmatagalang paraan para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan ay ang bantayan ng mental health ng mga mag-aaral. Kailangan na anya na matiyak na magkakaroon na ng mga guidance counselor o school counselor associate ang mga paaralan sa bansa. Sinabi pa ng pambabatas na mahalaga na may profesional na makakausap ang mga kabataan para mapangalagaan din ang mental health ng mga estudyante. Ayon pa kay Romulo, naglaan na ang Kongreso ngayong taon ng 10,000 items para sa posisyong school counselor associate para sa mga pampublikong paaralan, kaya aalamin nila sa DepEd ang progreso sa hiring process upang mapunan ang mga posisyon.
13: Diba naglaan ang Kongreso ng 10,000 items para sa school counselor associate? Eh, gusto natin malaman kung nasa na yung progreso ng Department of Education sa pag-hire, sa pag-puno nitong 10,000 items. Alam kong hindi pa sapat ito, pero panimula po yan. Pero at least bawat school division office ay dapat magkaroon yan kahit na tagsasampo, diba? Para masigurado na clustered na yung pagtulong.
3: Si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan na makakapagsimulang muli si Mary Jane Veloso kasunod ng absolute pardon na iginawad sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa ipinagkaloob ay tulong pinansyal, pangkabuhayan at reintegration assistance. Anya, hindi lamang si Mary Jane ang binigyan ng tulong ng gobyerno, kundi maging ang kanyang pamilya. nasa 30,000 pesos ang binigay ng Department of Social Welfare and Development kay Mary Jane, tig 10,000 piso naman sa kanyang mga anak at 10,000 pesos din para sa mga magulang nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Undersecretary Castro na sinailalim si Veloso sa assessment para sa Sustainable Livelihood Program upang makapagtatag ito ng panimulang kita para sa pamilya. Anya, pinagkalooban din si Veloso ng kanya at ang kanyang pamilya ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Dagdag pa ng Palace Press Officer, ang mga support ng ito ay naglalayong tiyakin ang maayos na pagbabalik sa normal na buhay ng pamilya Veloso at para sa kanilang bagong simula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamahalaan, nakatutok sa pagbibigay proteksyon sa local hog raisers. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Kinukonsidera ng Department of Agriculture ang ilang mga hakbang upang magkontrol ang pagpasok ng pork products sa bansa at upang maprotektahan ang local hog raisers ng Pilipinas. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil na rin sa patuloy na pagbagsak ng farm gate prices at sa pagtaas ng volume ng mga imported pork products. Ayon kay Castro, kabilang sa mga planong ipatupad ay itaas hanggang 35% ang taripa sa susunod na taon sa mga produktong baboy. Magpapataw din anyang DA ng tariff line sa mga frozen pork jewel o kilala sa tawag na maskara ng baboy na nagiging kakumpetensya ng mga lokal na produkto. Iminungkahi din anya ng mga industry leader na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat. Hihigpitan din ng import shipment na mayroong mas mababang tariff category at paggamit ng updated reference value sa imported pork upang maiwasan ng undervaluation.
15: Maliban sa mas mataas na taripa ay layunin din ng DA na magpataw ng tariff line sa frozen pork jewels na nagiging kompetensya ng local pork products sa merkado. Iminungkahi naman ng industry leaders sa meeting na magpataw ng time-bound quantitative restrictions sa imported pork, paglalagay ng local shipping permits at testing para sa imported frozen meat, paghihigpit sa mga import shipments na may mas mababang tariff category at ang paggamit ng updated reference value para sa imported pork upang maiwasan ang undervaluation.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 143 billion pesos in tax revenues dapat na ilaan kaagad sa PhilHealth ayon sa isang bambabatas. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Tinggi ni Akbayan Portales, Representative Dadakirang isunggal sa Kamara na ilaan agad ang 143 billion pesos na hindi pa nailalabas na kita mula sa sin tax para sa universal health care. Ayon kay Ismula, dapat idagdag ang 143 billion pesos na ito sa panukan ng pondo ng PhilHealth sa 2027 para umabot sa hindi bababa sa 218 billion pesos ang kabuang budget ng state health insurer. Gitna ng batas sa kalaanan sa batas, ang naturang sin tax revenues para sa universal health care kaya hindi dapat umasa ang mga pasyente sa AX o naifit para lamang matustusan ang kanilang pagpapagamot. Inihayag itong Ismula na tapos lumito sa budget hearings na mas mababa sa kalahati ng karaniwang medical bill ang nasa sagot ng PhilHealth. May malaking bahagi ng gastusin ay pasan ng pasyente at kanilang pamilya. Nanawagan si Ismula sa BBM at Kongreso na tiyak niya hindi bababa sa 218 billion pesos ang mapupunta sa PhilHealth sa 2027 at magamit ang lahat ng sin tax revenues na itinakda ng batas para mabawasan ang out-of-pocket medical expense ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malawak na access sa contraception, panawagan naman ng Commission on Population and Development. Yan pong balita ng atid ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Kaugnay ng pagbunita sa World Contraception Day noong September 26, nanawagan ng Commission on Population and Development o CPD OPD ng mas pinalawak at mas target na access sa family planning at reproductive health services. Sa tema ngayong taon na No Barriers, Just Choices, Access to Options, Freedom to Decide, nagbibigay din ito sa karapatan ng bawat Pilipino na makapagpasya tungkol sa kanilang reproductive health at kinabukasan. Batay sa 2025 National Demographic and Health Survey, umakyat sa 44.5% ang paggamit ng modern contraception sa mga married Filipino women mula sa 41.8% noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni CPD Deputy Executive Director Lolito Boyet Takardon.
18: Ang approach na ngayon is more of a targeted intervention. So we have to map kung sino yung talaga yung high unmet need na mga grupo.
17: Gayunman, sinabi ng CPD na nananatili ang ilang hamon tulad ng misinformation, stigma at limitadong access sa contraception at trained providers. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Digital transformation ng Philippine Judiciary, binida ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa ibang bansa. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Binigyan din ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang patuloy na digital transformation ng Hudikatura ng Pilipinas sa Rule of Law and Democracy Conference sa Stanford Law School sa California. Ayon kay Gizmundo, dapat manatiling nakasentro sa tao ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang teknolohiya sa mga korte habang pinangangalagaan ang due process, seguridad, tiwala ng publiko at kapangyarihan ng human judgment sa judicial functions. Kabilang sa mga akbang ng Supreme Court, ang Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027 at ang Governance Framework on the Use of Human-Centered Augmented Intelligence in the Judiciary. Iminungkahi rin ni Gizmundo ang pagbuo ng ASEAN Judicial Innovation Hub, katuwang ang Stanford University, para sa palitan ng best practices, capacity building at research kaugnay ng judicial development at innovation. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayondagan, South Korea. Pinagpapaliwanag ang Ukraine mula sa pagbubunyag na nailipat na nito sa Seoul ang kustodya sa dalawang sundalong North Korean. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Umihingi ng opisyal na paliwanag ang Seoul sa Kyiv buwat sa umano'y pagbubunyag nito na nailipat na sa South Korea ang kustodiya sa dalawang sundalong North Korean na bihag ng giyera sa Ukraine. Ayon kay South Korea Senior Presidential Secretary for Public Relations Yong Gi-hong, lubos na ikinalulungkot ng Seoul ang unilateral disclosure ng Ukraine sa nasabing hakbang maging sa pagtanggi ng Kyiv na mayroong non-disclosure agreement hinggil dito. Anis Yong, makailang beses na sumang-ayon ang Ukraine na gawing confidential ang paglilipat ng mga nasabing bihag bilang tugon sa isyu ng seguridad, diplomatic at humanitarian concerns. Dagdag pa ng opisyal, dahil sa disclosure, seryosong nadungisan ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at maaaring makasira sa diplomatikong ugnayan nito. Maalalang sa UN General Assembly noong nakarang linggo, binanggit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na na-i-transfer na ng Kyiv sa South Korea ang dalawang North Korean na nakipaglaban para sa hanay ng Russia sa Ukraine, bagay na tinawag ni South Korean President Lee Jae-myung na paglabag sa non-disclosure agreement ng dalawang bansa. Mula ARP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Alex Ayala wagi sa kanyang unang laro sa tennis sa 2026 Asian Games. Samantala, Olympic medalist Carlo Paalam nakatitiyak na ng bronze sa boxing competition ng nasabing sporting event. Narito ang report ni Judith Keringal ng Sports Radio 918.
21: Gaya ng inaasahan, madaling nakausad ang Pilipinas star netter na si Alex Ayala sa quarterfinals ng Asian Games, kung saan muli siyang pinagkaguluhan ng mga tagahanga, kabilang ang mga Pilipino na sinadyang magbiyahe sa Japan para siya mapanood. Pero nabigo dahil sa malakas na ulan, nalipat ang laro sa indoor courts na accessible lamang sa ilang manonood. Magaan na tinalo ng World No. 18 si Chep Sunday ng Thailand 6-1-6 love para umabante sa quarterfinals sa Miyerkules laban sa isang taga-Taipei. Si Iyala na bronze medalist sa singles at mixed doubles noong huling Asian ay lalaban din sa doubles. Samantala, nasiguro ni Carlo paalam na may maiuwi na medalya ang Philippine boxing mula dito sa Japan nang siya ay makapasok na sa semifinal ng men's 55 kilograms matapos daigin ang Chinese na si Zhang split decision sa men's 55 kilograms. Bigo naman si Nesty Pitecho, isa ring silver medalist ng Olympics na yumukod kay Chen Yu, unanimous decision. Samantala, sentro ng partisipasyon ng Pilipinas sa araw na ito si EJ Obiena, defending champion sa men's pole vault, gayon din ang USNCA standout baguhan sa Philippine team na si Victoria Bosong sa finals ng 800 meters para sa mga kababaihan matapos na maging number 1 qualifier mula sa heat kagabi. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 10 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, POC Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay Chinagoya Asian Games.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Provincial Veterinary Office ng Cagayan nagsagawa ng information and education campaign kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
7: Sa kagustong hindi lumagana pa ang sakit na baboy na African Swine Fever sa lalawigan ng Cagayan, mas pinaiting ngayon ng Provincial Veterinary Office o PVET ang kanilang information, education and communication campaign higil sa biosecurity upang maiwasan at makontrol ang pagkalat ng ASF sa probinsya. Ito'y matapos makapagtala na naman ang kaso ng ASF sa mga bayan ng Rizal, Solana at Lasama. Aabot sa 100 hog raisers mula sa bayan ng Amulong at Tuaw, kalapit na bayan ng nabanggit na lugar na apektado ng ASF ang nabigyan ng kaalaman hinggil sa paraan upang maprotektahan ang kanilang maalagang baboy laban sa sakit. Binibigyan din sa advokasya ang kahalagan na mahigpit na pagsunod sa biosecurity measures tulad ng pag-iwas sa pagbili o pagpapasok ng baboy mula sa hindi autorisado o hindi kilalang pinanggagalingan, paglimita sa pagpasok ng mabisita sa baboyan, paggamit ng foot bath na may disinfectant, regular na paglilinis at disinfection ng mga kulungan at kagamitan at iba pa. Kasama rin sa mga paalala ang garang pag-uulat sa Municipal o City Veterinary Office at sa PVET ng mga biglang pagkamatay o kahinahinalang pagkakasakit ng mga baboy, gayon din na mahigpit na pagsunod sa mga quarantine at movement control measures na ipinatutupad ng mga otoridad. Ito ang nakikitang mabisang paraan upang hindi na kumalat ang nabanggit na virus. Para sa Bagong Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bullying kabilang sa mga kinakarap na hamon ng mga paaralan sa Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
8: Nahaharap ang mga paaralan sa Cordillera sa mga hamon dulot ng madalas na suspensyon ng face-to-face classes, pagkasira ng mga pasilidad, bullying at kakulangan sa school counselors. Ayon sa DepEd, nasa 18 araw na ang nasinde na face-to-face classes ngayong school year dahil sa masamang panahon at iba pang disruptions. Yan pa man, nagpapatuloy ang pag-aaral sa pamagitan ng alternative delivery modes at catch-up activities. Batay sa ulat ng DepEd, halos 1,000 classrooms ang may minor damage, 158 ang major damage at 8 ang totally damage na tinatayang nagkakahalaga ng 35 milyong piso. May tinatayang 2,000 classroom shortage ang rehiyon. Samantala, tumaas ang naitalang bullying cases mula 29 sa school year 2024-2025 tungo sa 58 sa school year 2025-2026 at sa kasalukuyang school year ay may 13 kaso na ang naitala. Nanawagan naman ang mga opisyal ng mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, local government units, pulisya, magulang at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 10,000 patients ng Bontoc General Hospital sa Mountain Province na biyayaan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Donna.
6: Nakinabang ang halos 10,000 pasyente ng Bontoc General Hospital sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ayon kay Social Welfare Officer 2 Celine Dayong, sa ilalim ng programa, natutulungan ang mga kwalipikadong pasyente sa kanilang gastusin para sa mga gamot, laboratorio, diagnostic procedures at iba pang gastusing medical habang nagpapagamot o naka-confine sa ospital. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang mga pasyenteng natukoy na walang sapat na kakayahang pinansyal batay sa social assessment. Ang MAIFIP ay isa sa mga programa ng Department of Health na sumusuporta sa universal healthcare upang matiyak ang abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ponto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD, inilunsad naman ang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
9: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang inaugurasyon ng atmospheric water generator sa ilalim ng Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SIDS Program kasama si DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laureo at iba pang opisyal ng ahensya sa Barangay Gilutongan, Kawayan, Masbate. Ayon sa DSWD di Bicol, ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 19 milyong piso at may target na 836 na kabahayan bilang benepisyaryo. Ang atmospheric water generator ay may kakayahang makalikha ng hanggang 1,000 litro ng malinis at ligtas na inuming tubig kada araw sa pamamagitan ng pagkuha ng moisture mula sa hangin gamit ang makabagong teknolohiya. Sinimula ng proyekto noong Oktubre noong nakaraang taon kung saan bahagi nito ang pagtatayo ng powerhouse, solar photovoltaic system, backup generator at perimeter fence upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pasilidad. Itinuturing din ito bilang kauna-unahang government-led hybrid air-to-water generator system sa Pilipinas na ipinatutupad sa isang island community. Binigyang diin ng DSWD na layunin ng proyekto na palakasin ang access ng mga residente sa ligtas na inuming tubig at isulong ang pangmatagalang water security sa mga liblib at mahihirap na komunidad sa ilalim ng programang Kalahi SIDS. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Master Plan para sa Mainland Palawan, target namang makumpleto ng DOE hanggang sa unang bahagi ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lizelle.
10: Nais ng Department of Energy na makompleto hanggang Disyembre ng 2027 o sa unang bahagi ng 2028 ang Energy Master Plan para sa Mainland Palawan na kabibilangan ng three-loop system o super-loop na papalit sa isang linya ng sistema na mayroon ngayon sa lalawigan. Inaasahan nito ang makakatugon sa sabayan at palagiang pagkawala ng daloy ng kuryente sa maraming bahagi ng probinsya. Pupondohan naman ang programa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation kung saan ang initial na budget ay nasa pagitan ng 15 hanggang 17.3 billion peso. Sa ginanap na pagpupulong ng mga leader at stakeholders kaugnay ng nabanggit na Energy Master Plan, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na matagal nang dapat na naisakatuparan na nasabing plano, partikular sa Palawan na may malaking kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Umaasa rin siya na makikipagtulungan ang mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan sa probinsya upang mas mapabilis ang pagsasakatuparan ng plano at pagpapabuti ng elektrisidad sa Palawan.
11: We're hoping that we can get the support of all your agencies and officials.
12: Listen,
11: society and tayo, if we want a better Palawan as far as energy is concerned, we will need all the help and everybody's cooperation and support.
10: Ang tinig ni Energy Secretary Garin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Western Visayas Transport Cooperative pinasalamatan ng LTFRB sa pag-approve sa fare increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Janelle.
12: Pinasalamatan ng grupong Western Visayas Transport Cooperative si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR dahil sa pag-aproba ng fare increase na ipinatupad simula kahapon. Ayon kay Mr. Raimundo Parcon, presidente ng WVTC, makakatulong ito upang maibsan ang kanilang pasanin sa mahal na krudo na sanhin ang pagtaas ng kanilang operational cost. Maliban sa fare increase, pinasalamatan din ng grupo ang nakatakdang pamamahagi ng assistance ng LTFRB na nagkakahalaga ng 20,000 pesos kada buwan para sa subsidy ng mga modernized jeepney unit. Sa kabila ng panawagang nationwide transport strike ng grupong Manibela, nararatili namang 100% ang operasyon ng mga kooperatiba sa Iloilo City at walang basihan upang sila ay lumahok ayon pa kay Parcon sa tigil pasada na magpapahirap lamang sa mga commuters. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Region 8 at Southern Leyte inilunsad ang kanilang feeding program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jevic.
13: Inilunsad ng Department of Social Welfare Development o DSWD Field Office 8, katuwang ang local government unit ng Libagon, Southern Leyte, ang Supplementary Feeding Program o SFP at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAF noong nakaraang linggo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal mula sa DSWD Regional Office 8, mga opisyal ng Bayan ng Libagon, mga katuwang na organisasyon, barangay at chairperson, child development workers at mga parent leader upang talakayin ang mga programa at palakasin ang pagtutulungan para sa pagsulong ng wastong nutrisyon ng mga bata. Isa sa mga tampok sa aktibidad ang commitment setting kung saan ipinakita ng mga stakeholder ang kanilang mga sama-samang pangako upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad at pagpapatuloy ng nasabing programa. Bilyang diin ng L. Julibagon ang pagsasulong nito sa sagip sa kaak na naglalayong makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aral habang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga kwalipikadong lokal na producer. Nagtapos ang aktibidad sa pamamahagi ng food items sa mga kalahok na daycare center bilang bahagi ng samasamang hakbang upang matiyak na makatatanggap ng masustansyang pagkain ang mga bata. Sa pamamagitan ng SFP at IPAF, patuloy na nakipagtulungan ang DSWD sa mga lokal na katuwang upang mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at masuportaran ang mga lokal na producer. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Police Regional Office Number 11, naglabas ng guidelines para sa responsableng paggamit ng social media. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Armand.
14: Naglabas ang Police Regional Office 11 ng isang quick reference guide on responsible information sharing during mass tragedies para maging gabay ng mga kawalin ng media, content creators at pati social media users para sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon lalo na sa mga panahon ng malalaking trahedya. Ayon sa payag ng PRO 11, layunin ng guidelines na maprotektahan ang dignidad ng mga biktima at maiwasan ang paglala ng trauma at takot sa komunidad. Pinalalahanan ng publiko na huwag magpakalat ng pangalan o larawan at pati manifesto ng suspect gayon din ng mga hindi verifikadong impormasyon. Hinikayat naman ang media na igalang ang privacy ng mga biktima at kumuha ng pahintulot bago magsagawa ng panayam. Nanawagan ng PRO 11 sa lahat na maging responsable sa bawat impormasyong ibinabahagi upang makatulong sa paghilom at proteksyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Serbisyo ng gobyerno sinagawa sa Taguibo, Butuan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Reggie.
15: Hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mahigit 400 na four-piece beneficiaries at residente ng Barangay Taguibo, Butuan City para makakuha ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Sa isinagawang community field visit ng DSWD Field Office Caraga, four-piece City Operations Office at City Convergence Advisory Committee o CCAC Butuan, direktang inilapit sa komunidad ang National ID Registration, Legal Assistance, Medical Consultation at PhilHealth Yakap Enrollment. Gayun din ang mga serbisyo para sa solo parents, oryente, pabahay at iba pang pangangailangan. May mga ipinamahaging punla, school supplies, libreng gamot at iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya at pribadong organisasyon. Hindi lamang serbisyo ang inilapit kundi pati impormasyon at oportunidad para sa mga pamilya. Ipinagpatuloy rin ang koordinasyon ng mga partner agencies para sa mga susunod na mobile registration at community-based activities. Sa ganitong paraan, mas maraming benepisyaryo ang direktang naaabot at natutulungan habang ang serbisyo ng gobyerno ay mas napapalapit sa mismong tahanan at komunidad ng mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes ngayon ay September 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. Pambungad natin mga kaibigan ngayong umagang ito ng Tuesday. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin Acting Chairman ng LTFRB, si Attorney Greg Pua Jr. Sir, magandang umaga po.
4: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyo.
0: Opo. Well, following yung pong pag-anunsyo ng DOTR at ng LTFRB ng approved na fare increase, ay marami po tayong mga transport groups na talagang nagpahayag naman ng kasiyahan dito po sa naging aksyon na ito. But of course, we understand this is a very delicate balancing act on the part of LTFRB, yung interes ng transport group. Babalansin din yung interes din ng ating mga commuters o mga mananakay, Attorney Pua, sir.
4: Tama po yun, Sir Alan. I think isa sa pinakamahirap na po na ginawa ng board is talaga pong yung balancing regarding this fare, because we really need to balance the interest of our commuters and our transport workers. Pero at least po, happy naman po tayo. There are some commuters na nag-manifest po na mas mahihirapan daw po sila, pero marami rin po nang nakakaintindi na kailangan po talaga ito ng ating mga transport workers para po maipagpatuloy nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuters.
0: Yes, sir. And of course, kasabay din itong pag-grant ng pagdaragdag sa minimum fare. Halimbawa, yung dating 13 ay 14 pesos na para sa regular jeepneys. Yun namang mga air-conditioned jeepneys, nadagdagan din, I understand, ng 2 pesos ang minimum fare. Attorney Pua, sir, ano po?
4: Tama po yun, Sir Alan. Kasi ang basehan po talaga natin dyan regarding sa traditional jeepney tsaka sa modern jeepney, always 20% higher po ang ating po mga modern jeepneys.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, dito pa rin sa

0: dagdag pasahin na ito. Ang isa sa, pero bago yung fair matrix, yung patuloy na pagkakaloob ng diskwento sa mga public utility vehicle drivers and operators, yan ay tuloy-tuloy pa rin, Attorney Greg, sir, di ba?
1: Tama po yun, Sir Alan. As of now po, wala pa po tayong natatanggap na utos para po ipatigil po ito for a certain period of time or nagkaroon po ng deadline. Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
0: Mm-hmm. And nitong nagdaang mga linggo, this has been increased to 12 pesos per liter ang diskwento, sir. Ano po?
1: Tama po yun, Sir Alan. Dati po kasi nagsimula po ito sa 10 and sometime in July po, pinayagan po tayo ng Malacanang, ng Presidente Bongbong Marcos na itaas po ng 12 pesos ang ating fuel discount upang mas maramdaman at mas makatulong po sa ating mga kapatid sa transportasyon.
0: Mm-mm, ayun. Pero we understand na itong bilang ng mga gasoline stations na nagkakaloob ng ganitong uri ng diskwento, patuloy din na dumadami. Ano pong latest naman sa aspetong yan, Mr. Acting Chair, sir?
1: Opo, nagsimula po ito. Less than 1,000 po ito eh. I think nasa 800, 900 po nagsimula. Ngayon po nasa 3,100 to 3,200 na po siya. Dahil dumadami na rin po yung nag-a-avail from a low of 50,000 po na everyday unique vehicle na nagpapagasolina, mm-hmm, tumaas na po tayo sa 110,000 na nagpapagasolina po ng mga PUJ and UV Express.
0: Opo, and this number na binanggit nyo, more than 3,000 gasoline stations nationwide at patuloy pang nadaragdagan, sir.
1: Tama po, because continuous po ang ating pong coordination sa Department of Energy kung saan nire-request po natin na ito sanang gasolinahan na ito ay maisama per request of our transport workers, mm-hmm, or our regional directors po.
0: Ayun. And ito namang pagkakaloob ng diskwento ay mas pinadali kasi nga digital na, di ba? Merong mga app na gagamitin ang mga accredited gasoline stations. And right there and then, pag na-check yung plate number ng jeep ay agad mabibigyan, nalalaman kung qualified at covered talaga at agad namang mabibigyan ng diskwento, sir.
1: Opo, may sistema po kasi na inilalagay po ang land bank sa atin pong mga gasoline stations na sasama po sa programa. Ito type lang, kami naman po on our part, on the part of LTFRB, binigay po namin lahat ng plate number na pwede pong mag-avail. Mm-hmm. So, pagpunta po ng jeepney doon or ng UV Express at kasama siya, itatype lang po ng gasoline boy yung plate number po. Pag nandun na po siya, automatic na po yun. Na yung kung nuwari po, 100 pesos po yung kanyang yung isang litro, babawasan na po yan, minus 12 na po yan. This is, Sir Alan, would like to say lang po, this is in addition po sa mga diskwento na dati na pong ibinibigay ng ating mga gasoline stations. Kung kung maalalaman nyo po, yung pong mga gasoline station, even before this crisis, meron po silang binibigay na discount pag public utility. Like,
0: yes,
1: meron pong nagbibigay ng 5, 4, 3. So, yung 12 pesos po, this is in addition to the discount being given by our gasoline stations.
0: Mm-mm. And this is still for a maximum of how many liters per week, sir?
1: 150 liters per week or 30 liters per day.
0: Ayun. Okay. Well, isang puntos pa, of course, pagka ganitong may mga bagong rate ng mga pamasahe na dagdagan, ano, hindi maiwasan na yung ibang mga mananakay nagtatanong. Patingin nga ng iyong fare matrix, yung mga ganon, dapat naka-display mismo sa jeep o sa bus yung adjusted fare at merong matrix. But we understand merong kaunting pagluluwag sa bahagi ng LTFRB na kahit yung downloaded form muna, downloaded copy ng fare matrix ay pwede nang yon muna ang i-display doon sa mga units na bumibiyahe, sir.
1: Opo, tama po yun, Sir Alan. Kasi ano po yan eh, for the law, ang practice po dyan, ang practice po sa public utility and sa LTFRB,
0: opo,
1: every time po na mag-a-adjust po ng fare, ang bawat public utility vehicle po ay kailangan pong magpa-skill ng kanilang fare matrix duly signed and approved by LTFRB.
0: Mm-hmm.
1: Ito po, ina-applyan po nila sa LTFRB para po, at tapos magbabayad po sila ng filing fee and then ibibigay ng LTFRB, yun po yung ipapaskill nila. Yung fare matrix po kasi may mga monuments po yan, Sir Alan. So for instance po, meron po doon 5 kilometers, tapos nakalagay po doon SM something, ganun, or Robinson, ganun po. Ngayon po, dahil nga po ang gusto po ng ating pong Pangulo at saka ni Secretary Bonnie Lopez ay mas makatulong, mas mabilis na makatulong at maramdaman ng ating mga transport workers po yung pong ating pong desisyon na itaas ang pamasahe. So ang ginawa po natin ngayon, fare guide na lang po muna. Yung fare guide po ay makikita po nila sa ltfrb.gov.ph. Ipiliin lang po nila kung anong denominasyon at i-print lang po, i-download at i-print lang po nila, ipaskil sa kanilang mga sasakyan at pwede na po silang makasingil. This is effective po until December 31, 2026 because nagka-craft naman po kami ng polisiya, ginagawa po kami ngayon kung saan po yung fare matrix ay online na po nila na kukunin. Kasi dati po pipila pa po eh. Meron po tayong mga PUJ drivers na hindi papasada sa araw na yon para po kumuha ng fare matrix. So ayaw na po natin mangyari yon. Gusto po tuloy-tuloy po natin, tuloy-tuloy po ang biyahe po nila. So gagawa po tayo ng isang sistema kung saan online po nila ire-request ang fare matrix. Online po sila magbabayad ng filing fee. Tapos isesend na lang po sa kanila at pwede na po nilang ipaskil yon effective January 1, 2027.
0: Ayun. So, ika nga, wala nang pagmumulan ng pagtatalo on the part of the jeepney driver, halimbawa, and the passenger dahil i-honor dapat yung downloaded na kopya ng matrix mula sa LTFRB website, Sir Anaha. Initially, until December 31.
1: Yes po, initially po. Tama po yun, Sir Alan. And the reason why we posted it in our website, Sir Alan, para po makita rin po ng ating po mga mahal na commuters.
0: Opo.
1: Kasi doon po sa fare guide na nilagay po natin sa ating website, makikita po doon magkano po yung dating pamasahe at magkano na po yung ngayon na pamasahe at magkano naman po kung 20% discount. Malinaw na po yun para po sa ating mga mahal na commuters naman po, makita nila kung dati po nagbabayad sila ng 17 pesos. Ngayon po makikita nila doon sa isang column mas kapantay lang po, magkano na yung 17 pesos ngayon.
0: Okay, ayun. So, and this is also maximizing the use of digital technology para mas mapabilis ang at maging mas madali ang paglilingkod sa ating mga kababayan, Attorney Puwa, Sir. Ano po?
1: Tama po yun, Sir Alan. This is pursuant also sa utos po ng ating Presidente of Digitalization of Government Processes.
0: Yes, sir. Okay. In closing, Acting Chairman Puwa, Sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo tigit para hindi sila malilito dito sa panuntunan para sa fare matrix ng adjusted fare. Please, sir.
1: Ayun po. Yes po, para po sa ating mga kapatid na mga transport workers, again, we would like to remind you po na para po ma-charge nyo, masingil nyo ang taas pamasahe, kailangan nyo pong pumunta sa ltfrb.gov.ph. Pumunta po kayo sa fare guide, hanapin nyo po ang inyong denominasyon at i-download nyo po yung kung anong denominasyon po kayo. Ipaskil nyo po ito sa inyong mga sasakyan bago po para po malinaw sa ating mga pasahero. Sa atin naman po mga mahal na commuters, available din po. You can check po kung magkano na po yung dapat nyong ibayad. At kung singilin man po kayo ng mas mahal, huwag po kayong mag-autobili na i-report po sa amin pong hotline, sa amin pong Facebook. Napakarami po ng way para po ma-report po sa amin. Kami naman po, hindi po kami magdadalawang isip na mag-issue ng show cause order po sa mga lumabag po sa pamasahe na aprobado ng LTFRB.
0: Yes, sir. Mr. Acting Chairman, salamat po ng marami for
1: salamat
0: the updates.
1: Salamat po, Sir Alan. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Acting Chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Puwa Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 17 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito, ikot muna tayo dyan sa gawin ng Anonas, Quezon City. Mga jeepney driver dyan po sa Anonas. O ito, dadagdagan na ang kita dahil naman sa taas pasahe. Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
3: Alan, ramdam na ng ilang mga jeepney drivers sa Anonas, Quezon City itong ang dagdag na kita mula sa ipinatupad na taas pasahikim simula yan kahapon. Mula kasi sa dating 13 ay naging 14 pesos na yung minimum fare sa traditional jeepney, habang may 2 pisong dagdag din sa bawat susunod na kilometro. Kaya naman dito sa Anonas na ang mga biyahe ay hanggang Lagro ay hanggang 44 pesos na yung pamasahe na ipinatutupad. At sa pag-iikot nga natin, nakapaskil na sa lahat ng mga jeep gaya ng kay Kuya JD Kabawatan yung fare matrix para matinaw sa mga pasahero yung bagong pamasahe. At anya, nasa 200 din yung nadagdag sa kanyang kita kahapon mula nang ipinatupad nila itong fare matrix. Ayon sa mga nakausap natin jeepney driver Alan, ay nauunawaan naman daw ng karamihan sa mga pasahero kahapon yung dagdag pasahe, bagamat meron lang konting paliwanagan, lalo na para doon sa mga malalayo at meron ang dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Ayon naman kay Mang Benji Montecalvo, malaking tulong itong dagdag pasahe kahit na, na makakabawi na sila kahit papano, no, doon sa kanilang mga naging gastusin. At tuwang-tuwa rin itong mga driver dahil may malaking rollback ngayon sa presyo ng diesel, gayon din yung patuloy na ipinatutupad na fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Pakinggan natin yung ilan sa mga nakapanayam po kanina.
4: Medyo okay naman, ma'am. Medyo kabawi na po ng konti na tumaas ng peso yung pamasahe po.
5: Isa mga pasahero, sir, naunawaan naman lahat. Opo. Ba sumunod?
4: Opo naman, ma'am. Mayroon ding iba na hindi, pero okay lang yun. Hindi
5: lalo mahaba yung biyahe nyo, sir, yung succeeding 2 kilometers, nagigets ba ng ibang pasahero?
4: Opo, ma'am. Naintindihan din naman nila, ma'am.
5: Ngayon linggo, sir, ano? Ngayon.
6: Baka sunod na linggo, baka tataas na naman yan.
5: Ayun ang alam mo.
6: Kasi hindi naman stable yung ano, yung mga ano na yun, yung may-ari ng kasulinan. Taas pa ba sila?
5: Pero sir, yung inaprobahan ng taas pasahe, malaking tulong na kung magkatuloy-tuloy na na maramdaman.
6: Oo, malaki naman tulong.
7: Nadagdagan naman ng 200.
5: Nadagdagan
7: ng 200. Kasi napunta rin sa diesel, walang subsidy kahapon eh.
5: Oo. Pero yun po pala sir, no, meron pa kayong subsidy. Nakikipila ka ba dun sir, yung sa 12 pesos na discount?
7: Opo.
5: Kahit pa paano ba sir, malaking tulong?
7: Opo. Malaking bawas ka rin.
3: At Alan, umaasa nga itong mga nakausap natin na chopper na magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng presyo ng diesel para daw hindi na kailanganin pa nung taas pasahe. So para sa kanila, ultimately, ang mas gusto sana nila, mas mababa na lang yung presyo. Bumalik daw doon sa 60 to 70 pesos na rate. At kung ganun man, eh hindi na kailangan na taas pasahe para hindi na mahirapan yung mga commuter. Pero sa ngayon, ay kahit papano, sila ay nakakabawi na raw dahil nga dito sa ipinatupad na dagdag pasahe. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 20 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila, ay nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Traffic update muna tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas.
13: Traffic.
0: Ihatid sa atin ni Jam Satira. Jam.
14: Alan Alianige. Apo, tsaka sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po na tayo ng EDSA. Ito po ang lagay ng traffic ng EDSA natin. Unahin po natin yung southbound ng EDSA North papunta ng EDSA GMA. May traffic pa po tayo. Pagbaba naman po ng Kamuning flyover hanggang makarating ng Montedipidad, heavy traffic na po tayo. Tuloy-tuloy hanggang makarating po ng EDSA Main Avenue going to Santulang flyover. At tuloy-tuloy pa rin hanggang makarating ng Ortigas Split. Magmamoderate to heavy traffic pa rin po tayo sa EDSA Show. After ng show, bahagyang luluwag hanggang makarating po sa EDSA Guadalupe. At magmamoderate to heavy na tayo sa Southbound Australia hanggang makarating ng EDSA Ayala. After naman ng Ayala natin, makakaranas naman tayo ng may maluwag hanggang dadalig ng trapiko. At ito ay magmamoderate to heavy naman sa Southbound Cabrera patungo ng EDSA Top. Dumako naman po tayo sa Northbound ng EDSA. FB Harrison patungong Top Avenue. Moderate to heavy na po tayo. After naman po niyan, maluluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes, moderate to heavy naman po tayo mula sa EDSA Ayala hanggang makarating ng EDSA Buendia. Northbound na rin pa rin po tayo ng EDSA Guadalupe. Kakaranas po tayo ng bahagyan tuloy-tuloy na dalay ng trapiko hanggang makarating ng split ng Northbound ng Ortigas. At ito po ay luluwag hanggang makarating ng People's Power Monument. At ito po ay bibigat uli. Heavy traffic pagdating ng gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang papunta po ng northbound ng Santolan flyover. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng bahagya hanggang makarating po ng Main Avenue northbound at bibigat papunta ng packet ng Pete Wason. At ito po ay luluwag na papunta na ng Cubao northbound hanggang makarating ng EDSA Q-Mart. At ngayon po ay araw ng Martes, bawal po tayo lumabas sa number na 3 at 4 sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay masusundan ulit ng number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong katanungan or emergency assistance, huwag po kayo tumiling sumawag sa hotline ng MMDA 136 mula sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning po.
0: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
0: 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Education. Makakausap po natin Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. At syempre, hingi tayo ng mga update kaugnay po ng iba't ibang mga developments sa at mga concerns na tinutugunan ng ating Department of Education. Ang oras natin, meron tayong 28 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
15: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
16: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
15: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Education. Ang ating makakaugnay this morning, ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd, Dr. Malcolm Garma. Undersecretary Garma, magandang umaga po, sir.
18: Yeah, magandang umaga, Alan, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programang Boses.
0: Yes, sir. Yes, sir. Nako, una sir, hingi lang kami ng update. We understand, of course, kabilang sa mga pangunahing tinututukan na ngayon ng ating Department of Education ay kung paano higit pang gagandahin ika nga ang atmosphere sa mga paaralan. Yung dapat may feeling na matututo ng ayos ang mga bata at mawawala yung pangamba na magkakaroon ng mga kaguluhan, halimbawa sa kanilang mga paaralan. Undersecretary Garma, sir, please.
18: Yes, Alan, tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa, no, para siguruhin na maging ligtas ang ating mga paaralan at the same time maging kaaya-aya no sa ating pong mga mag-aaral. Kasama na po ang mga guru natin. So isa po sa mga talagang tinututukan natin ay mapa-unlad natin or ma-improve natin yung ating mga security measures no. Kasama na nga ho dyan yung paglalagay ng mga gwardiya o mga tanod sa ating pong mga paaralan at madagdagan po yung ating mga CCTV at metal detector bilang bahagi ng ating pong security measures na masiguro na walang makapasok no na mga deadly weapons sa ating mga paaralan. Kasama na rin dito alam yung alam natin na hindi na ho kaya talaga ng DepEd lang mag-isa ito no.
0: Opo, opo.
18: Kaya bahagi ho ng ating ginagawa ngayon alinsunod na rin ho sa instruksyon ng ating pangulo na makipag-ugnayan na at makipagtulungan na sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Particular na po ang ating law enforcers, ang DILG, DSWD at iba pa no upang sa ganon ay mailapat yung tinatawag nating whole government or whole community, whole system approach natin to make sure our schools are safe.
0: Opo. Yan, yung binanggit niyo of course safety sa ating mga paaralan at sa mga immediate vicinity ng mga schools natin. So tulong-tulong, ika nga, maliban doon sa mga security personnel o security guards, halimbawa, ng ating mga paaralan, ay nandyan din ang pakikipagtulungan ng Philippine National Police and even the barangay safety officers para, ika nga, tulong-tulong talaga at maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng, well, violence, halimbawa, sa mga paaralan at mga immediate vicinity nito, Dr. Garmasel.
18: Opo, tama po kayo, no? Pero alam nyo, kahit na po siguro ikpita natin yung seguridad natin kung ang mga bata naman, mga mag-aaral natin ay nagkakaroon sila ng kanilang mga problema. Kaya bahagi rin ho ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling. No? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin, Ariel.
0: Opo. Nabanggit mo, sir, na mayroong mga security, na mga guidance counselors na positions na bubuksan sa iba't ibang paaralan nationwide, USEC, sir?
18: Yes, ang ating pong ideal no yung pinaka objective sana natin ay okay. Lahat ng schools natin ay mabigyan ng guidance counselor no. Bagamat alam naman natin na taon-taon medyo limitado lang yung ating resources.
0: Opo.
18: So mag-umpisa muna kami sa 10,000 at hopefully by next year madagdagan po ito. At uunahin lang po namin yung mga eskwelahan na talagang sa tingin namin ay mga kailangan ng intervention talaga ng counseling no? Patay po sa ating mga datos.
0: Ayun. So initial pa lamang ito, yung 10,000 positions ng guidance counselor, si USEC, ika nga, sir.
18: Meron na ho tayong mga nauna na, no? Dagdag na ho itong 10,000 natin. Pero we are still hoping through our budget next year ay madagdagan pa ho ito.
0: Ayun, okay. At syempre, mahalaga na yung kanilang counseling at mga psychosocial intervention yes. ay in place para sa ating mga estudyante, USEC Garmasero, ano po?
18: Yes, bahagi po yan ng preventive measures natin. Pero Alan, kunin ko po yung pagkakataon na ito na
0: yes,
18: hindi lamang po sa eskwelahan dapat nagkakaroon ng ganitong intervention.
0: Opo.
18: Malaking bahagi po dito yung pamilya, no, yung magulang, na sa bahay pa lamang ay namomonitor na natin yung behavior ng ating mga anak upang sa ganon, sa pakikipagtulungan nila sa ating mga eskwelahan, sa ating mga barangay health workers, no, sa ating LGU,
0: opo,
18: ay maagapan natin yung mga ganitong problema.
0: Yes, sir. Nabanggit mo, of course, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog sa kanikanilang mga anak. Ano? Siyempre, nagsisimula sa bahayan eh. Halimbawa sir, nandun din ba halimbawa sa mga pinaplano ng DepEd, yung mga counselors o mga experts pagdating sa mental health, eh nakaka face-to-face counseling nila yung mga estudyante. Halimbawa, may expand ng konti, silang mga eksperto sa ganitong larangan, sir, ay magkakaroon naman ng mga online na, let's say, parang seminar na ang pangunahing target naman ay mga magulang. Online, hindi na kailangan pumunta sa mga paaralan. Yung ganong mga possibility po, Yusek Garma, sir.
18: Yes, sa katunayan, Ariel, nilunsad natin yung digital school safety natin, no, campaign natin. At bahagi po dyan yung orientasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magulang, no, tungkol sa social media or online activities ng kanilang mga anak. Para alam mo nila ano yung mga signs, no, na yes, kanilang anak ay medyo nalululong na o masyado nang nakatutok sa online or sa social media.
0: Mm-hmm.
18: At dito rin po papasok yung papel na gagampanan ng ating DSWD, no, sapagkat sila naman ho ay sa community bumababa. Upag sa ganon, ang pamilya at magulang ho ang nakakausap ng ating mga social workers.
0: Ayun. At ang isa pang punto, of course, sinasabi ng marami at ito naman napapatunayan na rin, ang social media ay may malaking papel na ginagampanan sa state of mind, ika nga ng mga estudyante natin, Dr. Garma, sir. No? But we understand na plano ng DepEd na higit pang palakasin yung school digital safety campaign na ito na earlier, nabanggit na rin ni Secretary Sunny Angara, Yusek.
18: Yes. Oo. Hindi natin sinasabi na masama ang social media, no, ang teknolohiya, sapagkat nagagamit din ho natin ito sa magandang paraan at sa mga posibilitong bagay, no. But of course, ang kailangan ho nating mabantayan dito is yung siguro yung saan ba pumupunta, pumapasok ang ating mga kabataan sa social media, no. So bukod po dun sa kampanya natin, no, na in terms of information dissemination, sa pakikipagtulungan ho natin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, particular na po ang DICT, ang CICT, ang PNP, ay mahuli, ma-detect, at mapanagot, no, itong mga online na mga online groomers na tinatawag o influencers.
0: Yes.
18: Nang sa ganon, mabawasan o maiwasan natin ang impluensya ng ating mga mag-aaral.
0: Mm-hmm. Yeah, napakalaking bagay niyan, siyempre. Kinakailangan talaga tulong-tulong ang lahat ng stakeholders sa Yusek Garma, sir, para matiyak na magiging maayos, ika nga, ang pag-aaral ng ating mga estudyante, sir. Di ba?
18: Yes, Ariel. At siyempre, ang DepEd po ay number one, ang mandato po nito ay masiguro na natututo, nag-aaral at natututo at nagtuturo ang ating mga guro at natututo ang ating mga mag-aaral. So, ito hong bagay na ito ay isa hong napakalaking hamon sa parte ng DepEd. At again, batay na rin po sa instruction ng ating Pangulo at ng ating Secretary, ay hinihingi na po namin ang assistance, suporta at tulong ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganun na rin ang pribadong sektor, Ariel.
0: Alan.
18: Alan, sorry. Alan.
0: Okay. Yes, sir. In closing, Dr. Garma, sir, we'd like to give you this opportunity. Baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay. Pero bago yan, sir, isa munang pagsaludo sa naging standing ng Pilipinas, ika nga, sa PISA 2025, sir.
18: Yeah, maraming salamat, Alan. At patunay lang po ito na ang kagawaran po ng edukasyon ay pinipilit at patuloy ang kanyang ginagawang trabaho pagdating ho sa pagpapataas ng antas ng ating pong learning outcome, no, sa ating bansa. At maraming salamat po sa mga tumulong na iba't ibang sektor din upang maitawid natin at naging maganda ho ang performance natin sa PISA, no. Kasama na ho dyan siyempre yung ating mga guro, no, ang ating private sector, of course ang suporta ho ng ating national government dito sa PISA.
0: Yes, sir. Okay. Ang mensahe po ninyo sa ating mga taga-subaybay para pagtulong-tulungan natin, ika nga, na ang effort, dapat tulong-tulong para mas maayos ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Please, go ahead, Dr. Garma, sir.
18: Yeah, maraming salamat, Alan, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa amin na una magbahagi sa inyo ano na ho ba ang update, ano na ho ang ginagawa ng inyong kagawaran ng edukasyon. At the same time, mapanawagan ho natin na ang atin pong ginagawa ay maaaring hindi maging sapat. Kaya ho nananawagan tayo ng tulong mula po sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At gawin ako rin namin yung pagkakataon na ito na manawagan din sa ating mga pamilya, no? Na siguruhin na nababantayan, nakakausap ang ating mga anak. At the same time, kami naman ho sa DepEd ay sinisiguro rin ho namin na ang ating po mga guro ay nakakausap ang kanilang mga estudyante. At siguro panghuli lang, Alan,
0: yes, sir.
18: Yung panawagan din natin ng paghihigpit ng paghahawak at pagmamay-ari ng baril, no? At ito pang deadly weapon. Kasi talagang ito po yung nakita nating common denominator, no? Doon sa mga naging insidente natin ng pamamaril na hindi po naging maingat, no? Yung pangangalaga at pag-aari sa mga baril. No? Kaya isa ho yan sa tinitingnan natin na pagtutulong-tulungan ng ating legislatura, ng ating pong national government.
0: Yes, sir. Dr. Malcolm Garma, sir, salamat po ng marami sa mga update, mga impormasyon na ito mula sa ating Department of Education, sir.
18: Yeah, maraming salamat ulit, Alan. Maraming salamat sa programa niyo.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
18: Morning.
0: Good morning. Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pong programang Boses, sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa 45 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 104.3 FM. Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, ito pong pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde sa isang insidente diyan sa Camarines Sur. Ginawaran ng medalya ng kadakilaan ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
1: Kasalan ng tulungan ko ng Pilipinas sa polis na patuloy nitong tulong kay Police Staff Sergeant Molly Miranya na naputulan ng kaliwang kamay habang rumiresponde sa isang insidente sa barangay Kalalahan sa San Jose, Camarines, Subo, Agosto 22. Ay kay PHP Police General Jose Velasio Natatis Jr. Hindi na kailangan magretiro nitong si Miranya sa serbisyo dahil maaari na siyang i-accommodate sa pamamagitan ng administrative designation. Maaari niyang ayusin ang kanyang work schedule or unit assignment para umangkop sa kanyang kalagayan. Ipinag-utos din ng PHP at pagbibigay na kinakailangan medical at financial assistance para kay Miranya, gayon din ang educational assistance para sa kanyang anak. Kapag ginawaran ng si Miranya ng medalya na kadakilaan sa isang programa sa kami bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo sa pagpapatupad o sa pagtupad sa kanyang tukulin. Para sa Bago Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Yan po yung update mula sa Kampo Krami.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: 48 minutes na makalipas ang 7 AM, German Embassy nagpahayag ng pakikiramay sa mga Pilipinong naging biktima ng bus accident sa Bavaria.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ang detalye atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
6: Yes, Bosala, nagpabot nga ng pakikiramay ang German Embassy sa Manila sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga Pilipinong nasawi sa isang malagim na aksidente sa isang bus sa Bacloe, Bavaria, Germany. Ayon nga sa Embahada Bosala, bumabiyahe ang mga Pilipino mula Milan patungo Munich para dumalo sa October Fest nang mangyari ang aksidente. Agad naman responde ang mga emergency responders sa Germany upang tulungan ang mga pasahero at mabigyan ng mabilis na medical assistance ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa Bavaria ang eksaktong dahilan ng aksidente at nagpabot na rin ang kanilang panalangin ang German Embassy para sa mga nasawi, kanilang pamilya at lahat ng naapektuhan ng insidente. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Update po yan mula sa German Embassy sa Pilipinas.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live streaming sa social media pages ng Sports Radio 918 kHz, ganun din Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, sa 104.3 The Capital FM.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Uy, weather update muna. Direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Radio Pilipinas Weather!
0: Ihatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
23: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mating pakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. At magdudulot nga yan ng matataas na chance ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin natin yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O, ulitin lang natin yung paalala ng MMDA Metro Bay sa Tuesday ngayon. Off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 3 or 4. Ha, yung ho ay nagsimula kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Sa hapon naman hanggang gabi, 5 p.m. up to 8 p.m. Oh, kung ang ending ng plate number ng inyong sakyan, 3 or 4, yung pong mga private vehicles na yan ay off-limits muna sa ating mga kalye. Huwag lang ho sa Makati. Sa Makati kasi straight yan. Walang window from 7 a.m. to 7 p.m.
3: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Uy, teka, bago tayo tuloy ang magpaalam ngayon pong Tuesday morning, September 29. Happy birthday kay Undersecretary Arnold Ali Atienza ng PhilFIDA, Philippine Fiber Industry Development Authority. Happy birthday, Yusek Ali, sir. May you have many, many more birthdays and blessings to come. O, mga kaibigan, mula po sa amin dito sa Radyo Pilipinas. O ito, pagbati rin. Pagbati kay Dr. Potenciana Alday Maroma ng Our Lady of Fatima University. Siya ang program head ng College of Nursing. Congratulations, ma'am, ha? 39 years tumanggap ng Loyalty Award. 39 years ng paglilingkod, ha? Congratulations! Galing sa ating executive producer si Paula Antolin at siyempre mula sa amin dito sa programang Boses. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Jomari Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyo lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo, To 21st Century International Tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
26: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
27: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
26: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
27: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
26: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
27: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
26: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
27: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
26: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
26: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
26: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsuspect.